Ema shuma mabedi ana le metsoro bedi metsoso ka morahora ya borobedi ya ka morahora ya bobedi ha ha ha itswe mebala ya motho mamedi ha a re ke re shebe he etseding tsa dintho tse hlahetseng ka mahetla ke mokete ona o tswarwang KwaZulu Natal kana kuena ya selemo o bitswang ukhosi umkhosi womhlanga Zulu dance. Yeah. Mona he mamedi re tla bona ha bana ba ba rwetsana ba hotuka ka sezulu ba hlolwa borwetsana ba bona mme mona mokitona mamedi qadile maobane hantle hle maobane ene le letsatsi la ba rwetsana la ho fihla ka jeno he mosebetsi he ko mongolo he wa hore ho tla bua le hlakeng wena mamedi wa sebeletso ya lesedi me wa hopola he hore ha o tsoga mokete ona kimane mo bana ba banana ho tweng ba ikhantsa ka botsa ba bona ka borwetsa na ba bona ho tla khuwa le hlaka he liswe mane ho morena mosuzulu ka zweli thene ho tswe banana bankang karolo moketeng ona mamedi e ke ba fetang dikete tse mashome a mararo ha o ka bona kana ko ina mamedi ya selemo mane e mashobeni o tla bona hore hai ho atlala mono mamedi KwaZulu Natal mono le maponisa ba teng ho ba ungata bakeng sa olaola sephetipheti maponisa a tsela maponisa a molao hore mamedi ho ba monate ba mokete o monate o feletseng ba tla tswa ka magalo he bana ba banana ho tswa ditoropong ka o fapafapana tsa KwaZulu Natal ke mokete o ba o ratang ka tsile makatsang ko ga uwa mono mamedi o tla bona le bona hore ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
moketeng ho na le di matsatsi di kgwedi tseo di makeshineng mona ana fapa fapaneng bomme ba mono ba tshwara moketi wona ba tse ba banana ba teng ba banang le bonnete ba gore bana he ke bona dintombinto a tswe fela bitlwa nke ngwana ana fela tsa maya lo lo yema mo a bana le ba bona ba batse bang ba ba tsamayang mokete wona na ko ena ka ofela ya selemo makeishini mono metsing mono KwaZulu Natal ebe he kana ko ena ba tse ba go batlolwana ka bona pele kwa tlisa motho mono ha tswa mono bo yentse kolo e kana o thawa fedi ke engwe he mamedi ya dintho tseo mazulu a di ratang ebileng ga ba batle letho ka yona ba ka o bolaya ere mamedi ke nke nka ise are I wanna love you.

Momedi e dula me sesong ya le shumele metsome raro ka morang hora ya pele hora ya boraro momedi minister ra wa thuto e phame o kupile hle ntate buti manamela hore batho ba batsha ba hle ba qalelle hore ba tle ba etse dikopo tsa bona di tiveting Africa borwa ka ofela ho baneng ke nako yane e o ka yona ho butsweng ka yona go di ena ka ofela a ko ye sama yo lutlisisa o etse bonete ba hore o fumana dinhla tse feletseng bakeng sa hore o apply wena mamedi wa sebeletso ya lesedi tlo ka ha ile kgwedi ya September re ya kopa batswadi ba gothaletseng batho ba batsha hore batle ba etele di TVET tsa rona ba ke ba lo bona hore na king seo ba ka sietsang se molemong wa bona kapa seo yena a tsebang hore o a se rata ho butswe di application di butswe potlakang he le se bonetse ba hore le ya apply online o ka kena wa apply online e bang o utlwa e kare ntho tsa hao e hle kare di tla o phazamisa etela TVT haufinyana o kolo utlo rena keng se wena o ka setsang jalo ka motho e motsha di dula metsotsong le shumele metsomedi pele re fitla ho reng ya boraro Berita M Mr. Me Masango.

ntse ke shebile mona WhatsApp mamedi ke bona boholo ba batho e hlile ba ba ntlatseletsa tabenyana ya mokete wona wa ba retsana ba mazulu o ke neng ke bua ka ona pejana mamedi wa hore ei mokete ona mamedi batho bana ba o rata ka tsela e makatsang ya hore ha ba ya moketeng ona ntho engwe ya ema jo le mamedi qeta ong qabola mona re e bongi o ntseisa ha hore ha o imoretsana fela mono e hona le mo ba baqalang teng tong ka moretsana mona o kopana le na tseleng ha o fitla kwana fitla o qaki ya fumanela lo sotla o ponne ho baneng bomme bana ba ya mole bana ke ba itapile ba bana ba bona mme ngwana wa hae ha a tsamaile hantle ho bolela hore yena o na le dithuto tsene pahetseng jale o tla utlwisisa he mamedi a re tshwara le hore ha hona motho a batlang ho ya ka moretsana fela mono tshwantse a etse bonnete ba hore moretsana yona ha fitla mane o tla boemela hantle ke le buile hle dikeledi mphatsa rice bush a itaba yenu ke rata hampe ke na le nako eo ka yona ke ikutlwa e kare nkabe ke le morabe wono ha hona ha o fitla motsotsong oo wa hore ho e le hlakeng a tla ikutlwa tlanyelwa ke mogena wena o tla ikutlwa tlanyelwa ke mogena wena na le dilemo tse 17 ya fela he mamedi ho ya ka setso sa rona ke ntho e ntle ke ntho monate ke ntho eo le motswadi a ikutlwang a le motlotlo ka yona ga ngwana gae a fitlha mono e be o emela lelapa o diba moretsana rwe a batlang kue ke morena a jale ke tlotle e fetisisang ke metsotso e bene pele re fitlha goreng ya boraro e re re ke nke pina eo ka yona re kwalang mogatlhele ona wa rona wa pele wa lenaneo la ditheowa dikalaneng Corn flavor, mahu, makazi, motuaka.

amamedi ne kwenketse apine monate e tlang ka zola le unati ba re sana lwami ha iba ona le motho ya holang ka jeno 0797585066 ha ile moqhubelo jona ka pa 0860003084 ke motla mphumana nteng ha iba hona le ya holang.

0: Sboshi dumela, dumela, o bua le Mama Moloi ka mona ka dipilaneng Hop House. Kajeno ho hola botle, moeletsane ke ngwana wa titjhere ya rona ka mona ka Hop House. Le ngwana bo Katleho moeletsane. Ke re ba hole bana ba mme moleletsane ka Hop House ka mona. O kopelwa ke Mama Moloi ka dipilaneng. Thank you, Sboshi.
1: Dumela hle mogadi, bona ke tsone pa mogolo o kore ka jikona ke hodise mme tlwana moletsane kere a hole a bona tse dintse ngata sala ba le kopela ngwana so ke dikedi mahlatsane ka mona ka botshabelo wena wa hola kere ha ba hole ba bona tse dintse ngata ba kopela ke kgosa mahlatsane ka mona ka hlosolwana.
2: Sboshi ngwana so dumela hle mme, ke kopa ho hodisa Mpepu wa Makgalanyana wa hola ka jeno, ke re a hole a bona tse dintse ngata ngata yena o ka mane ka Lesotho a mo kopelang ke tshidiso Makgalanyane. Thank you me
3: Sboshi Lili, ke re happy birthday ukhasi yaka, ke re o ka nthola e bazi, happy birthday bazi, ke atla mono bazi, ke atla dito ja fase ka mono ka wena ka mono bazito, happy birthday bazi, ke dikobela roba ka mwa Durban.
4: Ke la dulu baby Tolwana moletsane ho la wa lesedi, Tolwana moletsane wa lesedi, ha hole ha hole Tolwana moletsane ke ntate lebese ka phamoritsi tango.
5: Maibongi, ke rata hore happy birthday ho Thuli, Tolwana moletsane ke ha hole a bone tse ding tse ngata Thuli baby, a dule ntse a tsheha jwale a le di smiling fela. Thank you, ke tshedifesa ke.
6: Guys bonjile ha mna tlhidi ja ka hle u jere thona moletsana ho leta tsela ya mna tjongwa na mmehle ke re me makabe o se makabelo ka mana ka pelo ko mahatso hle ke re zondiwe ka hona ka mme ka pelo ko mahatso hantsi hle ke re tsidi ke tsidi ka hona ka mme ka pelo ko mahatso qetela ka zondiwe ka ke qetela ka Thabita Moloko mo ka Blue Fountain mme mamolo hle Sboshi
7: hotso hotso mme sibonile ka jeno ho hola nna ka sebele. Ke etsa dilemo tse ngata tse 30 kaofela. Ke re Modimo a nketse ka ho loka mme ke a leboha. Ke le ntse a neqebe ka mona ka Lesotho ka Qutini.

0: ke ne ke onketse galo le leng thuate pina ke monate lefatshe e mihlano metsotso ka mora hora ya bohlano mamedi father mahlomola kalake o re tlisetsa thapelo ya masidiso me o bala pesaleme ya mashume mararo na lemetso emene temana ke ya leshume lemetso e robedi Jehova o haufi le batho ba pelo di utlwileng bohloko Oh, Father, sibaka kisao.
1: Momamedi wa tshebeletso ya matshidiso. Ke Father mahlomola wa hakala ke ya reng. Khotalang tshidiseha. Reba la ho tswa Besalemeng ya mashome a mararo a na le metso e mene. Temaneng ya leshome le metso e robedi. Morena o haufi le ba pelo tse robehileng. O pholosa ba meya isithabetseng. Kasheko re tadimana le lefella. Lata sehelo. Ntumele kere, lena kilele inla mafella, abatu babangata bafetang kuona, eleng hulasehelo akibaratua babona. Lefella lata sehelo, kisibaka sebohloko, semiyoko, Se tletseng dipotso tse fetang dikarabo. Se na le maikutlo a hore o ne a le kae Modimo. Ebe na Modimo o sa phela. Empa Mopesaleme wa re kgothatsa. O re morena o haufi le ba pelo tse robehileng. O thusa ba meya. Ete tibeditsweng harile ka hare ho lefella lena lata sehelo ya baratuwa ba rona e rutlwa bohloko ba boholo ka dinako tse ding re ipotsa hobane morena empa le ka hara bohloko bo ba tahlehelo modimo Ha re tlohele modimo ha tse mo khawana le rona modimo tsama ya le rona le feleng la tahlehelo ka mogho wa lefu ba Israele bukenya eksoda ba ile ba fita le hwata teng kana ko ye telele Ona hwena le khala le nyora le tsabo empa modimo O ne antse ba etella pili ka liru motshehari le mollo le busiu le rona ka tahlehelo ya lefu ka jeno le hoja re lla modimo ntse a re atametse le ho feta nakong tsa kgale dumela ke re ho wena lefu ha se qatello bakeng sa badumedi Ho Kreste, Jesu Kreste, witse ho Johanne, ke natso ho le bophelo, ya dumelang ho nna, le ha ka shwa, o tla phela, seo se bolelang ke hore, le ha re ka arohana le baratuwa bana ba rona, lefatsheng lena, re sala le tshepo, Ya letsatsi lela le re tla boelana ha mmoho le bona le halifu le katla ka sheko empa Jesu o itse ke tlile ho le namolela lefu e kae tsenene ya hao hobane re hlola ka Kreste ya re fa matla ka mohlomong pelo ya hao e robehile O bimeng ntumele ke re le ka hara le fella leo amohela matshidiso a morena Jesu ka Jesu Kriste morena wa rona

Ya ba pino monate he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi o nongwe mametseneng e khito jolo ke botala ba dinare ba ne ba re dimo letselane ba re bana motho a ja motho ke ne ke re ke tla etsa tshomo ke ne ke batla tsena tsetelele jolo motho na ipatla nthonyana e khutshwane fela re se re wetse he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi hantle ka ramo le ka wa tshimo mona mo ile ngore ke tla o popotsa mo le mo ditaba ka mahlahlalo wa mabedi a ne a o kileng ka o sia ka ona begenyane e sa tswa feta mo kileng ka re wena ha o tseba dikarabo tsibila tsohle di a gele mona he o mafrika TJ at SABC .co.za ntumela hore ke tle keng ke ana a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mme tla re gang fela ka moramono he momamedi e be nna le wena he re lekola karabo tse ileng tsa kena tseneng di etsa karabelo matlhatlhelong ano ka bobedi baona re keng ke lena la pele le teng ke tle ke tshwele mathefatshe nnanongyana senya mafim kere Foto rolela o ba mohlabaneng ha se le rile ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se hahabi e khile ka se ka ja nthwa magoa e thobiletsa etswala bo seberwane hori matsepe gwele mo sinini se khitile ka se ka ja se hahabi se thwena sa khaka pio le dipatile e bona dintsha le tla ba ruthotenga lifu yena le nkhangkong tsanya kilena libina ka thota Nko di mafamu musika pala, di suma sapiti tsela e gaotse, ntse la sona ho hoa le paka hona hore ke hwalane. Di thota bo setla di ntse di feta ka se kaja lebelo ho matha. Di ema ho sena ho se ho akusela, di reta ndlamo a rabapina, sepoko ka moya mahodi ya tshwana. Shadimanga Lesotho le tle le bone, bomme mekganya ba e ahile. Ba sete kamano di tshinamo se gaola thota musika phala wa dithota sile e ka beng ba rona ke tshoba lekane ke re qhaqhulla hore ichi mpolele e re ke tle ke le phethe mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la ele ho ana ama pedi au kineng ke usile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo tsubila tsohle di a gele mona mafrika tj at sabc.co.za ho le phethe ngaka ke boela ke tshwara mathefatshe nnanongyana senya mafim kere foto rolela o ba mohlabaneng ha se le rile ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se hahabi e khile ka se ka ja nthwa magoa e thobiletsa etswala bo seberwane hori matsepe gwele mo sinini se khitile ka se ka ja se hahabi se thwena sa khaka pio le dipatile e bona dintsha le tla ba ruthotenga lifu yena le nkhangkong tsanya kilena libina ka thota nko di mafamu musika phala di suma sapiti tsela e gaotse ntse la sona ho hoa le paka hona hore ke hwalane di thota bo setla di ntse di feta ka se ka ja lebelo ho matha di ema ho sena ho se ho akusela di reta ndlamo a rabapina sepoko ka moya mahodi ya tshwana shadimanga Lesotho le tle le bone bomme mekganya ba e ahile ba setse kamano di tshinamo se gaola thota musika phala wa dithota sile e ka beng ba rona ke tshoba lekane ke re qhaqhulla hore ichi mpolele leo he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo leno la pele ho ana ama pedi ao ke neng ke o sile ka ona he bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re wena ha o tseba dikarabo tsubila tsohle di a gele mona mafrika tj at sabc .co.za fela ntumela hore lena la pele heme ke tle ke le feiletse ka gore ke tlong ka pine mona tekwanong ke ke bitsa sefako sa menwaneng ha ba bua ka ketane ya lesedi mme tla re ka morapinene ya sefako sa menwaneng ke tla be ke nanabela hlahlelo la bobedi ha re ba jeka tsebe sefako sa menwaneng.

Ye ba pini mona tehe mo medimo tla wa tshebeletso ya lesedi o nongwe mametse khitwa ke sefako sa menwaneng ba ne ba re ketane ya lesedi ke mona tehe mo medimo e o kileng kere ke tla ke feeletse le hlahlelolane la pele ho ana a mabedi a o kileng ke o sire ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo tsibila tsohle di a gele mona ho Mafrika tj@sabc.co.za fela ntumelo he mmamedi jalo ka he le mona ke ile ka fetela pele ke tle ke nana bele lena la bobedi le teng ke ne ke tshwere mathefo ya tse nanong yana senya mafim ke re helang basotho tendi tsebe le mamele ha ke le lotha ka moloaloane Moloaloane o moholo o tsamang lefatshe lohle jikelele. Ho tlwa ka wa tswa Limpopo. Ho tlwa Limpopo wa fita a se hazolo natala. Ntho ke ena e laola bakganni ba dikoloi. Dikoloi tse nyenyane, dikoloi tse kgolo ke bolela tsona dinthorontoro. E ka sitana le bapalami ba dithututu, di baesekeleng ka disia jwang. E kgabile ka mabanta a masweu le a masehla. Ka shwalane mmala e ya kganya, e kgantsha ka ubenya. How can I get ready to rope the hulu? Ola lakion. Ian tele boko sana. Lem mala emira. Omu fubedu ota bualwena ore emma. Omu seta uto bolele we to kise. Ate omu talauta retama. Ya! Kere ka hul. Ore iti. Mpulale. Leo he mwamidi mwate watsebele tsoa lesedi ke lona he le hlahlelo la bobedi ho ano ama pedi au kineng ke usile ka ona bekeng eno e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo tsibila tsohle di agele mona Mafrika tj@sabc.co.za re ke tla ke le phete molemong wa re e ba mohlomontsebe tsa hao di saka tsa utlwa hantle o tlo utlwa rona e be roki sena mona sene se bolela ditaba kae ke re Helang basotho tendi tsebe le mamele ha ke le lotha ke le lotha ka moloaloane o moholo o tsamang lefatshe lohle jikelele ho tlwa ka wa tswa Limpopo ho tlwa Limpopo wa fita a se hazolo natala ntho ke ena e laola bakganni ba dikoloi dikoloi tse nyenyane dikoloi tse kgolo ke bolela tsona dinthorontoro E ka sitana le bapalami ba dithututu di baesekeleng ka disia jwang. E kgabile ka mabanta a masweu le a masehla. Ka shwalane mmala e ya kganya, e kgantsha ka ubenya. Ha o kena ka raditoropo tse kgolo, o laolwa ke yona. Ian tele boko sana le mmala e meraro. Omu fubedu o tla bualwena ore emma. Omu seta o tlo bolela we to kise. Ate omu talauta retama. Ya! Kere ka hul ore iti mpulale. Leo kilo na he mwamidi mwote watsebele tuwa lesedi. Lesa selo lenu he la bobedi. Ho ano ama pedi. Au kine nki usile ka ona bege nye sato feta. Mwoy kine nka rao tseba di karabo. Chubida tseno tose. Dia khele mwona Mafrika tj@sabc.co.za. Rigi matise baka bofofu bana na kwa isa dumela. Khele kule karabo tse ilen takena. Ho tswa wena joloka mmomedi wa tsebele tswa lesedi ha holo hel nane o lena la mpolelle eno apela ke nang kwano wa dumedi sa rudumela tenta te saga ye ya dumedi sa mona he ore karabo ya le hlahlelo la pele ke yo kufile karabo ya le hlahlelo la bobedi le ona kufile mong a dikarabo tsena ka ofela ke gaitsedi ya banana ke gaitsedi ya ntaoleng le marisebo ka mane ka thabana tswana ka phameng ka qwaqwa ka lebitso na ke tona ni JC mofokeng ke ena ya ntseng karabelo matwang mosolotsane le na o ke ni nuku kwano a re dumela hlenta tema fereka dumela ntata banana karabo tsa o kitsene he ngwana mme ya pele ke eo ya bobedi le ona ke eo nuku mosolotsane o ka mona karabo molotsi ke ka mona ka feel yon scroon ke tsona karabo tsa hae e nuku ho tla mona diketso malejwane le na wa kena o mphile karabo tse pedi ya re ya pele ke eo ntate mafereka ya bobedi le ona ke eo mongodi wa tsena he ke diketso malejwane ya leng ka mona ka phomolong hiena mana a re waya a re bantse ba ka DJ malejwane ho tla mona engwe ileng ya kena ke ya Jack Mahloko o re dumela hle ntate mafereka karabo ya pele ke eo ko file yona
ha ile karabo bobedi le ona nnete ke eo ke ntse ke o neleditse ona monga tsena ka ofela ke motseki Jack Mahloko ya leng ka mona ka Phola Phaka ka mona ka Springs ka province ya Gauteng ho tloha mona hlopheo mokwena lena wa kena wa dumedisa kwana hore dumela hle mathegetsa re thegetsa hlopheo mokwena ka mona ka Refeng Khotso ka mona ka Denisville le no mphile karabo tsepedi ampa karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi Thabo Tshwaela lena wa kena ka mona ka Fer Ian Khenga ka mona ka Duncanville Thabo Tshwaela le no mphe karabo tsepedi a re dumela hle ntate mafrika karabo tsa o kitseo o mphile ya ele abuela ampakarabo ya bobedi re ke bona lidi ya matlosa lena wa kena lidi ya matlosa ampatsona antle bona di hlakile lo feta metsi ya siriba ampatsona ka di tshwantsho re ya pele ntate mafrika are ya bobedi lidi ya matlosa o ka mona ka maraka bay ka mona ka maseru ka meja metalana ke ka mona ka Lesotho Paseka rama pepe lena ke yona wa kena dumela hle pheleu wena se fohla di merika pele na ke paseka rama pepe o ka mona he ka ratanda ka mona ka Higgleback ka extension 23 ke ka mona ka Mthunzi ka strateng sa Mthunzi e o mphile karabo tsepedi ampa karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi re na he ke ntata se pepe le mapepe e ba ka mona ka ratanda ka mona ka Higgleback se jana mani ramokwatsi lena wa kena re ya pele hle ntate mafrika ya bobedi ke tse o karabo tsa mahlahlelo ano ka bobedi ba tsona se jana mani rapatang ramokwatsi o ka mona ka halibeta kama feteng ke ka mona ka re hona ya Lesotho re ke bone nkoko le sitilena wa kena re dumela hle ntate saga ka mpa makolometsa le no mphakarabo tsepedi re ya pele le ya bobedi ketseo ga itsedi ya banana ke a leboa ya ngotse mona he ke le sitse nkoko ya re ka mona ke sodi mothenwa o ka mana ka dioding ke ka mona ka TY ka re hona ya Lesotho pusele tso tanki lena wa kena re gotso hle ntate mafrika ka re bana mo tinting yana ko fufang ka bahlale go mo rrapo di pakeng o mphakarabo tsepedi ha rialo ampa ya pele abuela ampa karabo ya bobedi tanki e puseletso ka mana ka qwaqwa ka matsikeng ke yena mongodi wa tsena tsohle ha ke tloa ka qwaqwa ka matsikeng di ntshupa ka Gauteng maboneng monna we se hore dumela hle ngwana morena e ke bone antle karabo tsa hao ka mogodi tsa mankateng o mphile karabo ya pele abuela ampa karabo ya bobedi wa tsena ka ofela ke tsane o ka mona ka Johannesburg o tloa mona ke tloa ka Johannesburg ke futlela province ya Freistata ka re botse ke na mona ka ba ka re botse na tsepedi ke tsa sesiki mamponteng ntwa ki maile ya leng ka place ntsa ba tika mona ka manyakeng a Wessersbron ampa ka re botse pedi ri ya pele a ri la bobedi a ri khotso hle musiya no nyana e fofang ka bohlale ndate molifi maile lena wa kena o ntsa le ka Freistata ndate biti maile lena mpa ka re botse pedi o ka mona ka place ntsa ba tika manyakeng ka mona ka Wessersbron Arwa mreneng madume hle ndate madume bile ha feli ampa karabo tsepedi ampa ya pele abuela ampa ya bobedi ndate molifi mofokeng ke ya ke tloa ka mona ka monyakeng ke ntse ke le Freistata fela di ntshupa ka mona he ka botshabela ke kena ka fateng tsentsho ka mona ka poloru ndate molifi mofokeng o re ke rata ha o go fela o tshwela mathefatse o re shit ibile o gutla wa hula o re shedilo are ke a dumela ko ene no nyana mafatshe banna ka o rialo o bolela malome o rialo ho motshana o mpa karabo tsepedi malome molifi mofokeng ampa ya pele a boela ampa karabo ya bobedi re ya gaola ya ke phofola na e se phamise ditejana ha yutwa mogwatha tsa banna re ke a tseba saga wena motswalle wa slepe slepe ke le lofa ho ba ha ya udimo alofa o tla ratha gutla na ke morutwa mo sotho e ke ntate molifi mofokeng a re ke motho ane mo ipa ihlwang ke ba baholo o ka fateng tsentso ka mona he ka poloru tani tekiso wa ke ena banna mphakara botsepedi a re ya pele la bobedi hle ntate mafrika yeno ka mona ka phomolonga ke ka mona ka hiene man daniel mkhwanazi a re dumela hle ntate mafrika na ke mo ferefere daniel mkhwanazi ke ntata mamello ke ntata bohlokwa ke ntata junior o ka mona he ka maokeng ka mona ka Kroonstad ar karabo tsa o kitseu re ya pele le ya bobedi re ya gaola ya banna tlou ke tlou magola Paulos Maloke lena wa kena re ke nna puiseletso Maloke ka mona ka botshabelo H2 re khotso hle ntate mafrika mosiya motobatsi banna ka sebele o mpha karabo tse pedi re ya pele a boela re ya bobedi re karabo tsa o kitseu Kaiza Mlangeni o ka mona ka BFN ka Bloemfontein ka mona ka Noordhoek lena wa kena kena kona sa re tage re ke o thegeditse ha re yalo ke ampa karabo tsepedi ampa ya pele a boela ampa karabo ya bobedi ke tsona mamedi karabo tsentseng di kena he tsa mahlahlelo ano a mapedi a o kileng ka o phetela ona pejana e le a mabedi a o kileng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta linde la mafaso lena wa mphitlela o ka mona ka Gauteng maboneng ka mona he ka nomoro ya ntlo ya tharo
tshelela noto ka mona ka sebakeng sa phoko ka katleng ka mona ka Germiston le ena mphakarabo tse pedi o itse ya pele a re ya bobedi ke tseo e le ya setšhabalala ke ntata banana ke ntata matebele ke thokozile le ntokozo ngwanna weso wa mphakarabo ya pele a boela mphakarabo ya bobedi ntate Chris Tšhabalala o ka mona ka qwaqwa ka setheseng ka mona ka sefikaneng Ephraim Mapue le ena wa kena o re kgotso tlhesaga dumela ntate makolometsa dumela ntata banana karabo tsa go kitseo he tsa mahlatlhelo ano a mabedi a go phetetseng ngwana pejana o mphile ya pele a boela a mpha ya bobedi a re nna ke ntata banana a rena bana ba ka he ke Selina le tshego yena o ka mona ka morojaneng ka divestop phate tsa teng di a lolwa fela ga mokoko o ile wa kakatletsa gotlang ramodupi le ena o kena re tege a re ke a thegetsa saga tlhatlhelo la pele ke ileo he ngwana mme la bobedi le lona ke leo nna ke gotlang ke kgaitsedi ya tshedi tshedi mtwana ngwanna weso he o ka mona ka matatiele ka mona ka toropong fela lapeng ka mona ka Hardenberg ke Hardenberg ka mona ka toropong ka matatiele fela gore lapeng ke ka mona ka Hardenberg Hardenberg ka mokgwa mphileng ka teng tielo champion Dlamini a mphakarabo tse pedi a re ya pele a re ya bobedi tlhentate mafereka o ka mona ka gobetswana ke ka mona ka Clarence moeketsi ratolo o re dumela ntate mafereka la pele le la bobedi ke tseo he moeketsi ratolo o ka mona ka Centurion ke ka mona ka Pretoria empa o re lapeng ke ka mona ka Matwabeng ga o fele toropo ya Senegal thulo wa leeto ke motaung ye motona o kena kwana se a thegetsa re bana go marapo diphakeng a re tege mosia motobatsi o mphakarabo ya pele a boela mphakarabo ya bobedi ngodi wa tsena ka ofela ke thulo wa leto ke motaung ye motona o ka mona ka Albertton ka bodulo empa lapeng ke ka mona ka qwaqwa ka mphatelatsane ga morena setsoto eo morahae e leng morena sefofu makafane Paul Ntidi le ena mphile karabo tse pedi o ka mmamelodi a re ya pele le ya bobedi tlhentate mafereka lehlonono nyokong a tladi ya gela banna a re e bang o sa bona ena o tla bona yane ga o sa bona yane o tla bona ena e bang o sa bona ena o tla bona yane fela o ile a tsa tumediso a re dumela tlhesaga a re dumela motintinyane ngwanna weso lehlonono nyokong o nomorong ya ntlo ya pedi robedi tlhano robong strateng sa lediga ka mona ka kgotsong a go feta toropo ya Boaterville le ena mphakarabo tsa gae tse tlang di leng ngata bona bona ba esale ntate bodibedi damane o ke ena mpha ya pele a boela mpha bobedi mohaila thala maite a lefatshe taimanyane tlhoa ka mona ka mabote ka beria ka rona ya losotho o mphile karabo tsa gae ka bobedi ba tsona simanga sello Faye 7 ka mona ka Bethlehem le ena mphakarabo tsa ka tse pedi re ya pele ntate mafereka le ya bobedi ke tseo diome al ke le bone master p diome ntata kgotso le re neilwe ka mona ka raceway park ka Bloemfontein ga o file maemafofane Abraham Fisher le ena mphakarabo tse pedi re ke tseo tlhe ntate mafereka Teboho Paul o ile a kena ka maokeng Kroonstad ka mona ka snake park a mphakarabo tse pedi moselantšha le ena o ile a kena ke mmama mokgetle ka mona ka makeleketla ka Winburg le ena a mphakarabo tse pedi re ke bone engwe ileng ya kena kwano ke re ke bone banna ke mang ke ntata bohlokwa bontle le thato ya ke ntate mokotedi ntate mokotedi o ka mona ka Nyakalong Allen Rich nomorong ya ntlo ya 1310 ka mona ka strateng sa Madichane ka mona ka strateng sa Madichane a mphakarabo tsa gae gotliswa Jacob Masala o kene ka mona ka phomolong hiena man le ena a mphakarabo tsa gae dingata mame dikarabo tse ileng tsa kena dingata bona ba e sale he karabo tse ileng tsa kena tsa mahlatlhelo ano a mabedi ao ko phetetse ngwana pejana e le a mabedi ao ke neng ke osile ka ona bekenyane sa tswa feta mo ke neng ke itsa tse ba dikarabo jubila tsotlhe di agele mona mafereka tk@sabc.co.za fela dingata mo mamedi o tsebe ka mehlala matsatsi gore ga ke gutsa tsena ke se ke shebile nako ke mpe ke di gotlhele mone he tsena tsa olekola mabitso re tla boela pere di bona bekenyane e tlang re tla di bona bekenyane e tlang bannete mabitso ana a mangata bona bona ba haesale pasekara mapepe ke le buile bana beso ke le bone Paulos Maloke ke a leboa le bangata bona bona ba haesale le a ke sa le fihlella le tsebe ntate hlalele hore mabitso a lona a fitlhile fela karabo tse pedi tse nepaetseng e mmamedi ya pele e ne e le terene ke ya pele ya bobedi ebile mmila e ba ba matšheba tlaga ke tsela ebile mmila kapa yona tsela ke tsona e karabo tse pedi tsa mahlatlhelo ano a mabedi ao ko phetetse ngwana pejana e le a mabedi ao ke neng ke osile ka ona bekenyane sa tswa feta ntumelele ke no metsi tla re gampela ka mora metsiana ke tlabe ko sia ka mahlatlhelo a mabedi a matšha bakeng sa bekena ke aya ke tla go

0: ke mollelo
1: onso ma metse sebelo tswa le sedi le nana ke le monate ke la mpolelo ka jeno ke mo ebelo ke itse ke moqabelo wa ntho tsengata thodi ya tsala ka ntle ka mona he mo mamedi o tsebe go ditsena tseo re ke leng o tsona tsa bolwetse bo mphalane ba nna bo pulungwana bo go ditsa botshitwe ke nako tsa manyalo e bang bang nyala ke me ite fela ka ntle ka mona tla ba medidietsane tshe ke ntse ke tse ba re ba bantshe ba tla ema ka pela mekoti ka pa ka pela mabitla a hlameng a tabeng a kwenya beng ka bona le bona ke sentse re phepi re tshidise ya ntleng ke karolo ya bophelo o tsebe lifu ke karolo ya bophelo ho jwalo fela ke a fitla kwano ibile re ya feta e tshidisiang ka nnete lona ba tla go boloka beng ka lona bakeng sa mafelo ana a beke le nakonyane e tlang momamedi e re ke tle ke nke matlhatlhelo ana a mabedi a e leng gore nnete hemne ke ne ke usile ka ona bekenyane e sa tswa feta ana ke a mabedi bana ke a matšha ana ke a mabedi a matšha tšha bakeng sa beke ena he e re ke tle ke nanabele lena la pele le teng ke tle ke tshwere mathefatshe kere Basotho o mona ke bua ka se magwadi se marrothodi a dipula sebata ke re bata se mebala mohalo wa bolengau dingena la ka se le letabafu bambare ke le legwadi ke le letolodi bana mona ke bua ka se marroboko setete ka se tue o hlotse makaleng a difate o tsama wana tlaila o itshota e ka hoja o ya ditlodisanong le teng tse kgolo tsa bo mmabotle heila Se magwadi alola hao ke kobo ya bahali ke kobo ya banna ya dinatla ke re banna ba ilenga ba elwana sirutwi banna ba ilenga ba tela a bona maphelo athe o kwengo koba di khosatsana bana ba mantatisi ba ikana ka we tagwadi be ke re ikel e ka tsiya di thota da ratwa ke marena le baha ke re qha hul ore iki olala Leo he mmamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le sa hlelola pele ho ana a mabedi a matsha bakeng sa bekena e re ke tekele phete e ba mohlomontse betsa tsona di letsa e bo le phete ngaka ke tshwala mathefa tseno nyana senya mafimi ke ri shit basotho o mona ke bua ka se magwadi se marrothodi a dipula sebata ke re bata se mebala mohalo wa bolengau dingena la ka se le letabafu bambare ke le legwadi ke le letolodi bana mona ke bua ka se marroboko setete ka se tue o hlotse makaleng a difate o tsama wana tlaila o itshota e ka hoja o ya ditlodisanong le teng tse kgolo tsa bo mmabotle heila se magwadi alola hao ke kobo ya bahali ke kobo ya banna ya dinatla ke re banna ba ilenga ba elwana sirutwi Bana ba ileng ba tela a bona maphelo athe o kwengo koba di khosatsana bana ba mantatisi ba ikana ka we tagwadi be ke re ikel e ka tsiya di thota da ratwa ke marena le baha ke re qha hul ore iki olala leo ke lona he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la ile ho ana a mabedi a matsha bakeng sa bekena mme ke itse wena o tseba dikarabo e tsa jolo ka metlhala matsatsi fela tswebila a gela mona mafereka tj@sabc.co.za fela ntumela jolo ka e le mona ke se ke ile ka lenka ke bile ke ile ka boela ka o phetela lona ke tle ke le feeletse ka gore ke tle ke bitse mme puseletso seema ke mme mogolo kwano banna ga kgitla ntho e monnate a re lenyatso e tla re ka morapine na puseletso seema ke tlabe ke nanabela tlhatlhelo la bobedi pele nna le wena re ka diela dikgala fela ga nka ntho e monnate ya gomegolo ga re lenyatso

Ya wa pini monate he momedi motla wa tsebedi tswa le sedi ya mme puisele tso seema o ne a re lenyatso ke monate o kineng kere ke tle ke feile tse hlahlelolane la pele ho ana ama pedi ama sha baking sabekina ya dumela na ko re ke nna na bele lena la bobedi le teng ke tle ke tswela mathefatse no nyana senya mafim ke ri shit ke ru ke ri shit no ke re ke lona le fifi le le tsotso la bonkantjana Hanyelo wa khwadi be metsing li hlole etone ho ya kwana le kwana. Mano a tenga o tsosa ditsamana ha. Simpatle kae ka pakai mpatle dikanthane ngotla nthola. Matsenga tenga ke tsa meka ke tsa metlolo. Nka tuka metsi di tlapile me u dibete tsa phasalla o di mabodiba. Bonke tjone ba ka chama ntse ke hoa. Mwana le khala ka tsama ka lekeke. Ho ba nna ke jetsa batho. Ke tjella tsona di robala na heng di lahlweng tsa maoba le maobane. Nna ha ke bona bolekwe ke ya thaba. Ho ba ka bona ke ya tseba hore ke di ya ka maleng. Nka bo ratola hampe fela ke sa gathalle. Ebile ke sa gathalle o tshetswa ke mang kapa mang. Ke bo hlekefetse. E ha bo hloko. Ho ba nna nka hlekefetsa bo gala bolekwe. Ka hlekefetsa le bona bo tshenyane. Gala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo. Ha e le tshenyane yona ka o tsamaya ka hloka lebelo. Ebile e tsamaya ka mpa fatshe. Ke re qhaqo. Hull. Hore. It. Ke a le pheta he momomedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama pedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomong tsebetsa ho tsona di le tsa ebo le phethe ngaka ke boela ke tshwela mathefatshe nong yena senya mafimi ke re shit ke re shit no ke re ke lona le fifi le le tsotso la bonkantjana Hanyelo wa khwadi be metsing li hlole etone ho ya kwana le kwana. Mano a tenga o tsosa ditsamana ha. Simpatle kae ka pakai mpatle dikanthane ngotla nthola. Matsenga tenga ke tsa meka ke tsa metlolo. Nka tuka metsi di tlapile me u dibete tsa phasalla o di mabodiba. Bonke tjone ba ka chama ntse ke hoa. Mwana le khala ka tsama ka lekeke. Ho ba nna ke jetsa batho. Ke tjella tsona di robala na heng di lahlweng tsa maoba le maobane. Nna ha ke bona bolekwe ke ya thaba. Ho ba ka bona ke ya tseba hore ke di ya ka maleng. Nka bo ratola hampe fela ke sa gathalle. Ebile ke sa gathalle o tshetswa ke mang kapa mang. Ke bo hlekefetse. E ha bo hloko. Ho ba nna nka hlekefetsa bo gala bolekwe. Ka hlekefetsa le bona bo tshenyane. Gala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo. Ha e le tshenyane yona ka o tsamaya ka hloka lebelo. Ebile e tsamaya ka mpa fatshe. Ke re qhaqo. Hull. Hore. It. Leo ke lona he momomedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama pedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse wona o tseba dikarabo kapa o batla o qale nna ka sefe kapa sefe se ya malanano lena la mpolelle tsebida tseno ka ofela di akgelo mona wa mafereka tj@sabc.co.za ye re ka mehlala matsatsi a ke fitla mona ke tshwana antle le morena ha e papitso ke hweletse ke re ho gamoroho ha se o tlatsa boleke e tswe mojapele o ntse a tshwana le mojamorao ke go utlwe ke re nakong ditsietsi ha dimakatse monna ha isitan le mosadi a ntse a ya a dipheta nate fela ke manane ohle a itlongola tela tshebeletsona ya lesedi ho ba horenya botshelela ke ditaba tsa ho rabotshelela ebile e letsa pele ha nka mrataba tseno tsa ho rabotshelela ke lenaneo la mafelo a beke la mathumisa e re go sie ka ntho e monate ke tla go sie ka pina ya mofutšhakela ke ntateduari ha re mathata ke pina monate eo re o siang ka yona bakeng sa mafelo ana a beke.

0: so mafelo beke mna
1: re le buile hlenda re se bo fluently re a botshabela ba Free State Bethlehem ndate mosebetsi e ha moshosho mo le ka ntate
2: ke la wa eng ke mkhona lo
1: ka re tswile hlenda de beta bagolwa ke fe
2: ntate mkhona a sala go kwa beke na ka ofela ntate pa keng tsa ntwa pa keng tsa ntate jo dala ntate zungu o tlo sa ka she kona ga tla bona go mo tlhomo ka tsala ka she ntate ntate sa tsama yang ntle batho ba ofela ba e sing that day le mo Jordan ba pele tsa thoko mosebetsi wa bona ska mo ga so mo lo wa mo ka ubere le mo tsa thoko mo ba nwa so ntse bo ntla ntla ntla mo ya fukela ka ntate ke na mo tsho go pinga ntate Jordan fela sa bitsi na go tlhomo sa se mo o di ntse ka di ntse ma still ntse o complain wa man sa go bolo ha na tsetse tsa manga ntse ba ka mohlala ditlapa tsa AC motsepe ke ntse ke tsaka bo ba la ka re ha ba thole di start pente tsa bona tsa ntse ba tlhole go le go itse ha mantswa mang ke tla sa ke ka tlhola ke joda ba fana ba fana ke tlo ile na sta e ona hla World Cup tsa ke tla pila ma ntse ke joda ka tla hloka ma ya matha no ya ka nna ka ntse zungu ka ka u dira ke ka ntse ke tswa na ka tsela tsa ma zungu tsa ma handle ka mogomo tsa ka tsho handle ka tla ke tla pila ma ntse zungu ka mantswa mang ke motho a tiba mbolo
1: ke di ntla difeng tsa botlhokwa tse ka di supang tse e leng gore di etsa ntate zungu a tsamaise setlhopha gantle kapa tse e tlhagelelang tse bonalang gore o tsamaise setlhopha gantle wa
2: mazuluba
1: stadium mo motlhae ke tsamaiso e gantle
2: amazulu bapala ntle yone e shaeaseenyana amazulu ebula diteng ka thopeikitlhana andebile ya computer ka ga mahoso ga sale setlhopha fela ke yona ntho ke bontsha gona te zungu ka mantswe a mangwe o batla a tseba bolo o go nna o
1: yakanengntate Jordan ena hae ditadium
2: a senele Jordan ngwanaaa sampa fela ko kae obane fela le president afa
1: a re le boere go ntate mosebetsi ntate Masua o letsa leqwaqwa le kae ntate Masua re tswile tlhe ntate Masua e be taba kgola o kefe
3: tabakgolo aka ke yone enana o ke bua ka yone ka keno enana ya go kgetha modula setulo wa naga sepeng senang sa bolo ke la ka utlwa e kareng modula setulo yane wa setlhopha sa mazulu e leng gore ke kgetheng o na le tsetsebonyana gore e ka ka mongadi Jordane o na le tšhelete e le gono ba itshitse gono a ka a buele gape-gape ba modula setulo
1: o rekile batho
3: e ka ka go na le mmeti wa gore no go na le batho ba e le gono ba ntshitse gono a tshitse kapa go na le tšhelete tse dintle ba di ntshitseng jale ke a ipotsa gorena mongadi ke mongadi zungu gore na ebe o itsa ntho enana gore mara ga sena difela a wela o ithotse jwang yena taba eo gobane ga o ka sheba ditisetso ke taba ya na gogone o kgetheng jale ga o le kgetheng eba o tla ka mmeteele jalo o santse go efa mogopolo kapa kelelo ya gore o santse o tla ka politiki o tisa politiki setlhopheng senana sa gana mono nthong ya naga setlhopheng sa bolo jale ga o le kgetheng ya ditisetso batho ba tla go kgetha go ya ka jalo ke ntho ka ka manifesto wa gae boiketa ga gae bogona wena o tlotla sebetsa jwang e senga ba santse a tla ka monyenyetsi jwang jale sebe ke bona e le taba e tlhokolo esio gono e sele o taba le kgaonyana go yena o ja e ne le kgetheng a tlhalose gona yena o tlotla re etse jang
1: ntate
4: wa re tabagolo ka jang ntate ka redise ngwana mme ai ke re moya o phomole ka kgotso tlhe ngwana mme dintho tse ngata-ngata re ne re di utlwa ka yena tlhe tse e tsagalang mo na lefatsheng ela South Africa motlhe ntate ka ntate wa katlhe kere moya phumule ka kgotso ntate disetso
1: re lebuile tlhe ntate mosia ka lentle re a tueleng go ntate skeme ntate skeme a re tswile tlhe ntate skeme e beta bagolwa ke efe o sengwe
5: ntate disetso so o na le mekgwa ena ya setšhaba mpo ya batho ba seng ba rwa ka baetapele ba rona ntate disetso o tla fumana motlhomongwe ba

Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella monao ka boela temelo imamelela tse ding hape ha nako e tlabe le hora ya borobedi. Thabang le nna.

0: Di tabatsena sa ho rai ya borobedi di fella mona o ka boela tsamela ya mmela seding hape hana ko e tlabele ho rai ya borobong. State your mind le di tebogo.
1: Tsebeletso ha ra di tsebeletso le sedi FM.
2: Ke lebile haholo ga bosana madie he mogotsi wa kahle o se a le teng o se a kene mogahla o se a kene mwana nong e bile ke dumedisa ke re dumelang dumelang dumelang mogotsi ba ka le fetse jang hle nna ke fetse monate fela bile ke le amohela na no na go nna le monate la stage your mind mogo ka pana re le bana ho re ite batsire amang na no le na o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education bo Makinele nkamane ya bua mona hle ke tebu tebu tshehlana ya gahleng ditebo ntshala

0: mogotsuwa ka ka seno ho stage your mind re bua ka ntho e bana bohle re tsebang e le nako ya dijo sekolong re tlo bua ka dijo tso le tlang ka tsona sekolong ho arolelana le metswalle ho fapanyetsana ka dijo lo re na bana ba ikutlwa jang ha ba songwa ka lebaka la dijo tsa bona sekolong jale mogotsuwa ka hle ke itsetsa tsing lena ke bua le lona fela akere ke tlo kopa ntumele voice note ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066 ka mpolela hore na wena mogotsi wa ka o ya ka eng ha o ya sekolong ke dijotse feng tso wena o diratang ha o ya sekolong na wena le bagotsi ba hao la fa penyetsana ka pa ka mpolela hore na o ikutlwa jwang ha o songwa ka pa kila bona ngwana e mong a songwa sekolong ka bakala dijotse a kileng a ya ka tsona 079 758 5066 079 758 5066 pele ke ka kena ho lona hle motswalo wa ka ke tle bua le me ba etibaka e leng rele ha moho limpumu pele ho mo e re ke potla ka ke ma bengkeleng hle ke a gutla
1: e bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 kg Omo hand washing powder, mefuta e fapaneng ka R59.99, e le nngwe ka rewards card, kapa 700 gram spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, kapa white cheddar ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card. Ditheko tsena di iqala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Otsoa kamatsi ke o pitali

0: Ya o sitse.
1: Jale na o kile wa fapanyetsa na dijo tseo le metswalle wa hao?
0: Ya o sitse bo.
1: Bona je batla ka eng ha batla sekolo?
0: Bona ba rata ho tla ka di-casting tse fapaneng.
1: Ke eng ka moo?
0: Ke borotho le cheese le palong.
1: Mokgotsi wa ka, e re pele ke re kuba he o kompolela hore hobaneng o nahana hore bana ba rata ho arolelana dijo le metswalle ya bona. Wena le metswalle ya hao ke hobaneng ha le rata ho arolelana dijo?
0: Ke hobane hore rona ha re arolelana dijo hore re kgone ho utlwa hore dijo ke bona ba di nkang ho ya sekolong, le rona re tlo kgona ho tseba hore le rona re kope batswadi ba rona hore ba re etsetse.
1: Oh, le batla fela utlwa hore na e mong tsa hae di jwang. Ke lebile haholo, ne re le.
0: Thank you.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
1: E re ke utlwe hore na lona bakgotsi ba kahle le re etsahala jwang.
2: Dumela Stebotebo. Nna lebitso la ka ke Tlhonolofatso Moshweshwe. Ke dula Mohaleseko Lesotho. Nna ke arolelana dijo le bakgotsi ba ka, ke gaisitse.
3: Ke o Seditebo. Dumela mo Seditebo, ke nna wa Molotsi ka mona ka mona GBV. Rona ke kena sekolo Primary Sunland Grade 1B ka Memelate. Rona re ya sekolo re nka sekaptini sa pizza le bansi le KFC. Jae, ha re le ka hae, re ja fela hoseng. Ha la ka ta re bolo ja sekolo. Tango.
1: Tango. Mokgotsi wa ka, jwale ba re fa mabitso. Mokgotsi wa ka hle, ha le mpolella hore na lona le ya ka eng sekolong, le seke la mpolella mabitso a dishopo tsena. Seke la mpolella mabenkele ana hle, mokgotsi wa ka. Le nsebele fela hore e, nna ke rata nama. Nama ena ba kenyang ka mafureng ena, mokgotsi wa ka. Akere, ha re utlwe hore na ba bang ba reng.
4: Hey Kemo, lebitso la ka ke Mokwena Tshireletso, ke dula Qwaqwa. Ke kena Thejana Primary School. Nna ke shera le bakgotsi ba ka rara arolelana sekolong ka break. Mara ha bana ba bang ba sawa ka dijo tseo ba di jang sekolong, ke feela bad. Ke makola bohloko.
1: Re tlamehile re ba utlwele bohloko hle, mokgotsi wa ka. Se ntho e hantle eo, ho hang ho hang. E re pele ke ka tswela pele hle, ke potlake ke lo rekisa, ke a kgutla bakgotsi ba ka.
5: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 liter spa carbonated soft drink, dife kapa dife tse pedi ka 22 randa, o boloka 6 randa. Kapa 2 kg Speckle Long Grain Parboiled White Rice ka 29.99, o boloka 15 randa. Ditheko tsena di qala ka la 8 ho fihlela la 21 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
6: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774.

0: Vital Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
2: Basotho kopana.
3: Basotho kopana.
2: Pina ingwe. Mere kwaela ne diko.

masome a mararo metsotso ka mora hora ya borobedi e se le nako ya Kemo ha yentse jalo hle mogotsi wa ka ke batla le ke le utlo hore na le yena o le tsharetse dife na ke etsa tsena hle ke a le siya e bile ke le rata ke le siya ka pine monate ya suited yena le tsitsa ke Shekhaina futlela ga kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle.

0: Dumelang, dumelang, metswalle ya ka tsa le dumedisa hohle mo le mametseng tshebeletso ya lesedi ke lebo le tebuhle ka pina ga metseng ka yona yona motswalle wa ka ene etla ka Shekhaina o ne a re suited motswalle wa ka ka jeno hle re bua ka kotsi ya go kena dikamanong tsa marato o le ngwana mme mo etwa rona ke me boni motapane motswalle wa ka o teng mona mohaleng o tlo go bolella ka sehlose sa rona sa ka jeno hopola nan olena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botla iseng ba kenelweng ka mane me ke nna kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives
1: basuthu kopana
2: basuthu kopana lo nalibe
1: ya bo pina ing me re khoellane.

0: Metswalle ya ka, ka jono go tlo bua ka sehlooho se bohlokwa haholo e leng kotsi ya ho kena dikamanong tsa lerato o le ngwana. Ka jono motswalle wa ka, ke batla ho tsebe taba ena hore ha re kgothalletse ho ratana ha bana ba ntse ba le sekolong. Re batla ho kgalemela, ho ruta le ho bontsha batjha hore bophelo bo na le nako ya bona motswalle wa ka. Pele o kena kamanong ya lerato, ho bohlokwa ho ipha nako ya ho hola, ho itseba, ho tsepamisa maikutlo dithutong le ho aha bokamoso ba hao. Mme ka jeno re na le motswadi mona ho tla re thusa ho utlwisisa hore na motswadi o tshwanetse ho sebetsana jwang le ngwana ya keneng dikamanong tsa marato. Mme ka jeno motswalle wa ka, ke kopa fela ke buisane le batswadi. Ke a tseba ka nnete ka lenaneo la lona lena, empa ke kopa ka jeno ke bue le batswadi ba nthomelle di-voice note ka mane ka WhatsApp ho 079 758 5066. Batswadi, ke kopa le nthomelle di-voice note ka mane ka WhatsApp ho 079 758 5066. Le ke lempolele hore na lona le se le buile le bana ba lona na ka ditaba tsena tsa ho kena dikamanong tsa marato, le buisane jwang le bona ho 079 758 5066. E re ha le ntse le etsa jwalo, ke buisane le mme Boni ho utlwa hore na yena o buisane jwang le ngwana wa hae o sa le teng mohaleng ha re mo amohela. Dumela mme wa
1: Hamonate.
0: E ka ba ha re bua ka mme Motapane, re bua ka mme mang wa o hlaya ho kae?
1: Ha bua le mme Boni Motapane, o dula mona Phase 6. Le dikile mona mo tshwanetse mona halatse. Ke motenyana o monyane. Mo nang le bana ba banyane he. Le batjha.
0: E ka ba bana ba hao bona jolo ka ha re bua ka bana ba kena dikamanong tsa marato, ba ba kae, mohlomong ba dilemo di kae?
1: Yo, o se ka mo ho hodisa bana ba ntse ba le batjha dilemo. A moholo o na le dilemo tse 15. Jwale, ke le motswadi, ho bohlokwa ho nna hore ke be le sekgotsi. Re ahe sekgotsi hore a kgone ho lokolleha ha bua le nna ka ditaba tsena tsa kamano tsa marato.
0: Ke kopa fela mme wa ka re mabenkeleng, mme ha kgutla mabenkeleng re tlo kena ditabeng tsa rona tsa kajeno. Motswalle wa ka, re ya mabenkeleng. Batswadi, ke kopa le hopole di-voice note ka mane ka WhatsApp le mpolelle hore na lona le se le buisane jwang le bana ba lona ka taba ena ya dikamano tsa marato ba ntse ba le bana ho 079 758 5066. 079 758 5066. E re ke ya mabenkeleng, ke a kgutla.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
0: Motswalle wa ka, o ntse o na le nna Kemo. Hopola hore kajeno lena re bua ka kotsi ya ho kena dikamanong tsa marato o le ngwana, mme moeti wa rona o se a le teng mona mohaleng ha re tswele pele le ena. Mme Boni, ha re tswella pele mme wa ka, kaba re kena ditabeng tsa rona tsa kajeno. Jwalo ka motswadi, hobaneng ho le kotsi ho kena kamanong ya lerato o le ngwana?
1: Nna hore ke nahana hobane ho le kotsi ho kena kamanong tsa lerato o le monyane ke hore o sa le monyane, o tsebe ho kgetholla motho ya o ratang ka nnete le a batlang ho sebedisa. Ka hoo, bongata ba bana ba lebala sekolo le ntho tse bohlokwa tsa bophelo kapa ba ima ba sa le banyane mme bophelo botlhe ba bona bo fetole ba sale ka boikarabelo bo boholo ba le bang.
0: O ka re ke eng ena e etsang gore batjha ba batle go kena dikamanong tsa lerato ba sa le banyane gobane ke dumela gore mabaka motlhomong a mangata a fapane.
1: Ee, ka nnete osta mo mabaka a mangata empa a re kolo a mabedi fela a ile ka lapeng go sa fumane lerato kapa batsadi ba sa omelele ga motšha ba tswa bua le bone ngwana o qetelela batla lerato ka ntle e be gangata bashanyana ba natsa utlwa ba re ba batle ngwana ikutlwe a rata he ebile a bona a qetelela kene kamaneng tsa lerato jalo gobaneng ga fulane lerato le o ka tlong.
0: O ka re metswalle yona e kgona gore e susumeletse motšha go etsa sena
1: gagolo oswaka metswalle e na le susumetso e kgolo gagolo o feta ka mo re ka naganang ka teng gobane ga o sa le monyane o tshaba go tshediwa kapa o salela morago ka ntlho tse dile ba tla o jotsa gore wena a na referent kapa motlhankana ebile wa boga e be ba tla o nka babise mekitsaneng moo o yo kopanang le bashanyane e be ba re ba tla bua le wena fela ga ona letho le tla etsa ebe le wena jalo ka motlha monyane a batlang go bona le o tsidiwa o tlabe o so o thabisa he metswalle ya gago ka tsela e ya o buisana le bashanyana.
0: Mme Motapane, ke kotsi dife tseo motswadi a lokelang go di tlhalosetsa ngwana pele jalo ka seo o tlhalositse motlhomong mabaka a ka etsang gore metswalle ena ya rona e ithole se e le dikamanong tsa lerato ba sa le banyane.
1: Mme ya pele re soge ka godimo ke boimana o sa le ngwana o tlo ithola o se imme e le nako yao ya sekolo e ya fela le bokamoso bao bo fetoa bophelo ba gago kao fela. E be malwetse a thobalano a alafeyang le sa alafeng and o ka ithola bophelo ba gago e le gore bo senyegile ka baka la malwetse ao e be o latlhelwa ke yona metswalle eo le bona bashanyana bao e be ga ba sa o sheba e be o sala ka pelo gore bo ile le gatelelo ya maikutlo and ga ngata kamano tsa lerato tse dingwe di na le tlhekefetso le taolo ka gago o ka thola kotshelo dikamanong tsa lerato le ene ke o laola gore o apareng o bue le bomang o tsamaye le bomang ka go bophelo bao bo tlo fetoa
0: ke a utlwa mme wa ka motswadi ena a ka bega meedi efe o sireletsa ngwana ga a se a bontsha thahaselo ya go ratana mo nanang ke kopa re shabane le bona banana le bana ba bashanyana.
1: Okay, atea motswadi meedi e o ka ebeelang bana kore o tsebe metswalle ya gae ke bomang le go o tsamaya le bomang e le ya banana le a bashanyana o bege le nako goreng o kena ka yona katlong lapeng o tsebe le gore o kopana le bomang a se ke a kopana le bashanyana kapa le banana ba le bang go sena mothimo tsedise la bone and-e o bee le nako ya gore mogala o sebedise nako e kae ga o tshere ga go ba le ka ona bosiko fela a shebane le wena sa shebe dibuka wa hangata dithuto tsa bone o tumane gore matshwao sekolo a fokotsega tlase gagolo ka baka la megala ena ya bone.
0: Na social media le megala di ka etsa gore batšha ba kenele dikamanong ka potlako go feta pele
1: yo gagolo oswaka o sekemo social media e na le sesumeletso e kgolo gobaneng bana bana ba etsa ba kopela difounu mo rona re ne ba kopela fela sekolong fela jone bane ba kopela gotlhe mone difounung ba tlhoka bosuko fela e be social media yone e ba bontsha bonolo ba o kena dikamanong tsa lerato ga ba bontshe botlhoko bo tlang ka morago and-e ba qetelele ba batisa bophelo ba bona le ba social media e be jale ngwana o tlameha a gole ka pele go feta ka mokgwa a golang ka teng ka baka la social media.
0: Mme Motapane, jalo ka e tlo ba di-festive tjena re be ntse re bona gore metswalle ena ya rona e be e sa robale ka malapeng ga dikolo di kwetswe ga ba tshwarege jwale bana ba ratanang ba lokela gore ba kgalemelwe jwang?
1: Yo ausiaka wa tseba go kgalemela bana ba tlamehile pele o bua le bone o kogutse le imamele ga morago o bue ka maikutlo a fatshe le ena o mo mamele gore na o reng o se ka phakisa go ahlola o tsamaisa mabaka e tsang gore go baneng wa satshamelo e tsang tshe o ska tsisa tsela mme o damage ene se tso ka legato e seng ka le hloyo ka pahona o otle
0: ha re phethela lwena mme motapane ke kopa utlo gore na keletso ya hao ke efe ho batsha ka bohloko ba ho bupa bokamoso ba bona pele ho dintho tsohle
1: eh ke nne ya ka ho batsha ke tlo go tsela bokamoso ba ho botla pele le ga tlo le tla yena ene ne tlo le ya nete e ke ke se se nne ke le bokamoso ba ga tlo sa le menyane e tshike pele tsebo ho ikgethela wena ba tla mo philong o se ka tlogetse ni puto rena motho yo ke le le bokamoso ba le ga o na le eng a tloetse tsa yona mo ka mosomba ha o tlo eketsa ka pa tsokuta ditogong tsa ha e iphuma ne pelo ba tla mo thimeng ka se o ke re ba tsene sekolo ba ithathe e bile ba ithonte le ga tla nne ke tla emela le ha o se tlhokile sekolo ka dithuto tsa ha e tla ha ka le ba tsene tsa ka tsimo
0: ke ne ke re fa la pelo ke o lokolla ke ke ke o botsa ho bana ke utlule le wena o mpolella ka ngwana hao ke ba ke utlo hore na na yena o so buile le yena na le hore mohlomong o kana o ka re bolella ho wena o nahana hore dilemo tse loketseng tsa hore o ka buisana le ngwana hao wa modulisa fatshe wa mo bolella hore na a ka kena dikamanong tsa magatoneng o nana ke dilemo dife tseo
1: ya okay mo na le magadi wa ka gana le sekgotsi kore go tsa rona ke se lego tsarela o kgona go bua ka ntshelo lengwe le nna mohlala matsatsi a tsita mona o tle ka tsinga lengolo bona le mosengena mongwe le ke go lo mmane ne ni di tsala le tsere le mosengena le na tsalo tsa ka mo go ikutlwa ka yena ka tsela jwale nna aka pomisa me ke ke ditlile na fa tsika mmontsa ka botlhokwa ba go sekene ka manentela ga ke o ntse le monyane mme le ena o tlisitse ga tshika nnete le ena ga tatela mthuteng jale nna ke re pele ba kena kamanong tsa legato ba etse motho a iphe nako a bale a ithute ke nagana gore dikamano tsa legato o kene go tsona ga ona le mashini a mabedi a nang le metse meshane ke gona o tlabe o na batla eskeme
0: a tshikile bile a holoka nnete me motapane ke utlwe dilemo tsa ho ha 25 years ge tla utlwa le rena ba mamedi le bona ba re bona jolo ka batswa di dilemo tseo bana hanang hore ba ka re bana ba bona ba kene dikamano tsa magato ke dife ke le bile a hologe me wa ka kana kwa ya ha o be le letsatsi le monate
1: ke nna le nne o ke mo le le ke le mo nate se le monate
0: ke a leboha Motswala wa gare qeta ho buisana le Meboni Motapane o re bolelletse he ka nnete hore yena o sebetsa jwang o re bolelletse maikutlo a hae ka bana bana ba kenang dikamanong tsa marato motswala wa ka mme ke kopile batswadi batswadi fela hore ba nthumelle di voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 motswala wa ka di sedikene ka nnete e re di mamela go utlo rena batswadi ba reng mme engwe ene ke batla fela ho ikinyeletsa ho ba ke ne ke kopile batswadi ba mpolelle kapa batswadi le mpolelle hore na le se le buisane le bana ba lona na ka taba tsena nang dilemo tse lona le nanang hore bana ba tshwanetse hore ba kene dikamanong tsa magato ke difeng metswalle ya ka ha re ba mameleng go utlwa hore na bona ba reng ka taba ena
4: ke o dumedisa ngwana o fela ke a tshepa tsohle di a perisiamo wa tsaba ho se u buang ka sona bitsong la dikamano ba ne ba banyane ke ntho important ya holo nna ke a bua le bona bana ba ka ebile ha ke bui le bona fela le tsona ditloholo ke na le ditloholo ke a bua le tsona o di bontsha mathata a ile reng a ka ba teng e bang ba bapala karolo ntho tse tsena ka dilemo tsa bona e ya ka nnete di hloka hore re ba eletse baske ba iphumana ba le kotsing tseno bane di na le mathata a tsona qetellong ya letsatsi e ho bohloka hore ba shebane le thuto tsa bona tse tla re mohla ba qetileng e be le ona motho ka kgethang hore o nka tsela efeng go yona nthweno ke popo Mofokeng ka mona ka thokoza extension 5 go hlomphile dikgomo
0: Basotho ntato ka tya leboga hle ka voice note ha we re fetela mabenkeleng fela re ya gutle
5: kopano ya bo 69 ya commercial ya Commonwealth Parliament Conference Cape Town ho tlwa ka la le shumele metso mega go isa ka la le shumele metso e robong lwetse 2026 Parliament ya Republic ya Africa Borwa e tla tshwara kopano ya bo 69 ya Commonwealth Parliamentary Conference Cape Town. Mikopano ena mamedi itla kopanya dihloho tsa parlamente, ditho tsa parlamente, basebetsi ba parlamente le ditsebitsa puso tsetswang dinaheng tse fapaneng tsa Commonwealth. Ba emedi ba tla buisana ka dintlha tsa bohlokwa tsa moruo, setšhaba le democracy le fatseng ka bophara. Tlasa sehloho se reng ho matlafatsa molao wa matšhaba le democracy ya parlamente le fatseng le fetohang bo etapele ba Commonwealth. Kopano ena e beya parlamente Afrika Borwa bohareng ba dipuisano tsa parlamente tsa Commonwealth. E boetse hape e fana ka monyetla wa ho tswela pele ho matlafatsa puso ya demokrasi. Tshebedisano mmoho ya matjhaba le ho arolelana boiphihlelo ba Afrika Borwa ba demokrasi. Mmoho le ho thusa ho theha dikarabo tsa palamente mathateng a lefatshe a amang baahi kajeno. E tliswa ho lona ke palamente ya Republiki ya Afrika Borwa. Taba tsena ke kopano ya bo 69 ya Commonwealth Parliamentary Conference Cape Town.
3: Basotho kopana.
6: Basotho kopana. Lona le
3: Mere kwaela ne di kubo.

0: Motswalle wa ka ontse o na le nna Kemo hopola ho sehlo sa rona sa kajeno ke kotsi ya ho kena dikamanong tsa marato o le ngwana mme di best note di teng ha re tswelle pele ka tsona motswalle.
1: Dumela, dumela, Kemo. Ke sithati se bahle makgetha ka mona ka Melody Virginia. Nna ke o mong wa bana ba la ba etse. Ke o mong wa bana ba ileng ba kena dikamanong tsa marato ba le banyane ka ba ka senyeka ka ba le ngwana. So nou tjena ke na le ngwana ngwanana. A sa ntse a tlo atumela dilemong tseo tsa bo ma 12-13 moo. Ke ikemiseditse hore ha a fihla lemong tseo ke tlo dula le yena fatshe ke mo hlalosetse hantle hore na ho etsahala jwang. Ke bue le yena ke mo fe nnete ya taba hore le yena a se ka qetella a tshwana le nna a entse ngwana a le monyenyana. Sithethe se bahle makgetha ka mona ka Melody Virginia. Thank you.
2: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, Kemo. Wena ausi wa ka. Ke dula ka mona ka Matlakeng Zastrone ka moo. Ai, bana ba rona ba na le ditokelo. Ba tla obela ka ditokelo. Government ya rona e sentse bana ka ho ba le ditokelo. Bana ha ba bona ntho e tsuwa ke batho ba baholo ba e bona e etsa la strateng. O batla ho etsa le yena, o batla ho iprova le yena. Ha o sheba ngwana eo o mokae, o monyane. Empa o batla ho etsa ntho e etswang ke batho ba baholo bane a e bona. Ha le mokgalemela o tla go bolelela ka mokgwa anang le ditokelo ka mokgwa a nang le ditokelo ka teng. Ke bana ba rona ba gona jwale ba democracy. Ke la ba seng jalo ka Matlakeng Zastrone. Danko.
3: Dumela Kemo, dumela Kemo, o bua le Max. Ee Kemo, ke mathata ka bana ba rona, ke mathata. Bana ba rona ra bua le bona. Ha hona ntho re sa e buing le bona. Bana bana ba fihla seterateng mane ba kgahlwa ke ditjhelete. E bana bana ba rata tjhelete and ha ba tsebe hore tjhelete enana ke yona e tlo ba senyetsang bokamoso. Hobane bashimane bana ba ba thetsa ka yona tjhelete enana ha ba qeta mono ba ba siya le dimpa ba imme le disiki tsenana tsa mefuta ena kaofela. E ba sono ka bana ba rona future ya bona ya senyeha. Ee ke mathata ka re bana ba ka re utlwa re le batswadi hore ba kene sekolo ba tlwele bashimane ba tlwele lerato la tšhelete tšhelete
2: yo
0: ao batswadi ke ne ke re fela ke hatiseletse le taba ena ya gore ga re kenyeleletseng le bana bana ba bašwanyana bananang ke a utlwa ka nnete batswadi ba ntse ba hatelletse ka go rona banana empa re a tseba gore ga o kena dikamanong tsa marato ga e etsagale o le mong fela le bana ba bašimane ka nnete re nne re bue ka bona ka mane ka WhatsApp ho 079-758-5066 ga re tswelele pele.
4: Dumela oskini, dumela oskini. Oskini ngwana o tlamehile o bue le ena ka dikamano tsa lerato a santsaneng a le tlase ha a qala a etsa grade 8 kapa ha a qala ho ya matsatsi o tlamehile o hlonne o bue le ena he o so mmontshe hore na ha a ka etsang a kena kamanong tsa marato a le ka tlase dilemo ho tla etsahala eng. Oskini ngwana o tlamehile hore a kene kamanong tsa marato gore nna ho ya ka nna ha a qetile sekolo a kgona ho ikemela a ka kena kamanong tsa marato skini.
0: Ao mme wa kene ke re le nna ke utlwa hantle gore na jwale ha a le dilemo di kae gobane re a tseba go na le metswalle ya rona e meng e qetang ba ntse ba le banyane jwale motlho mong ha re ka bua hantle dilemo tsena gore na ke dilemo di feng.
5: Dumelang ausi Kemo, ke ntsietseng Tshwala Freddy. Ausi Kemo, sehloho sa hao sa taba kajeno se bohlokwa-hlokwa baneng ba rona. Nna ausi, bana ba kajeno ke rata ho ba kgothatsa hore ba se ke ba kena dikamanong dilemong tse nyane ba sa le banyane. Ke e mongwe le nna a ileng a fumana a kena maratong a le monyane mme a fumana ngwana ka dilemong tse tlase santsane ke kena sekolo. So ha etse ya hore se ke mfumane ngwana le ntate wa ngwana a ba a ntshiya ke le jwalo ka ngwanoo up until today ngwana o dilemo tse 9 years ntate wa hae a le siko bophelong ba hae. So ke kgothaletsa bana ba kajeno ba banyane gore ba seke ba kena dikamanong thuto pele ha ba ithute pele. Motho a ithute a ye dikolong tse phahameng diversity a bale ka matla a pase a fumane mesebetsi a sebetse ho tloha moo he ke hona moo a ka nnang he a bona hore sa ka etsang ka pelo ba hobane tlabe sa le moholo a tsiba ntho e entle le ke leboga.
6: A dumela ke ne dikela bana ba gona ka nnete ke mathata. Wa bona nna wa ka ke a bua le ena wa bo. Ene ke me ke metse mohlala ka dilemo tse e le goreng ke le ka arwana le mme wa gae ka tsone. So ke be ke mo jwetse go le ena se ka batla go ithola le maemong a o tla sokola ga bohloko. Me ke mathata ka bana ba gona. A ke nna trafiki masangane mo kwatlwa thabosi.
7: Tumelang, tumelang, ke me ma mothupi. Nna ke le ka thola ngwana ke le monyane a mpitse le mo ene nakong ya gona e ne le nako ya nereng ga o na le ngwana. O bo se sa kgone go boela sekolong, sekolong go gang ba o kansela. Gona tsenena ga ke dula ke tlhalosetsa batjha le bana ba ka tla ba bolelela botlhoko ba gore o kene thobalano le bašwenyana o le monyenyane na ke eng. Tse dingwe di tlisa ditlamorago tsa rona batswadi ga re na le thoka tlong e be re tlo sokola e be moshimane eno ga a sa le teng go yena go botlhoko le tšhoni gobane tšhelete na bona grante le yone ga etse nix e ba e shebileng bana bana. Ke a leboga.
8: Hello, hello, Kemo. Nna wa ka wa moshimane ga ke balena o a kwata, o kwata. Bana ba rona ba na le ditokelo haholo. O decide fela gore a kwate fela a ke bua dintho tse tsa mojolo e ke bona o kene go ngwana ka maope mabedi. Thank you, Kemo. Ga ke tse bona re tlatlamaisa jaaka le batswadi. Thank you, ngwaneso.
9: Eo skini, bana bana ba rata jwala ba nou tjena, mme ba rata jwala banana ba nou tjena, batjha kaofela ba nou ba rata jwala, mme.
0: Metswalle ya ka ke lebohile ka nnete ka device note. Batswadi ke kopa le ntshwarela batswadi ke lebohile ka nnete ka device note tseo le nthumelletseng tsona. Ke a tshepa hle ka marapuisano ena ka nnete. Metswalle ya ka e tla ke itukise. Banana le bashemane re ntse re le babedi jolo metswalle ya ka hleng ha re itukiseng ka seke ra phoqa batswadi. Haibe o ratana motlo helle motho o skinny ke kopa o atumele.
10: Ratana motlo helle moshanyana ya. Ratana motlo helle moshanyana o senyetsa bophelo.
0: Eh o skinny.
10: Haibe o ratana e tlwelle ntho ntso yetsa.
0: Ehe. Ach ke le boha ka nnete. Metswale ya ka me ha re etsa tjena re se re fitle pheletsong ya lana rona la ka jeno la teen zone mo ka jeno ke neng re bua ka kotsi ya ho kena dikamanong tsa marato o le ngwana. Me mo etwa rona nne ene e le me bo ni motapane ho pula hlenano lena o ne o litlisetswa ka motluki SABC education bo tla iseng ba kinelweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo
11: le fifing mongjong bo sollating gana jole ite
12: hotso
11: le steady fm ke molelwa
0: Hodi mahlora ka borobong me re ba re SABC ke rabosana madiehe.

0: Abara ke setla. Asetla. Aketse ra tswang le sari ya family metsotso ele shume le metso e robong ka morra go ra ya borropong.
1: Ba postola bohle. Le memelo mo kiteng o mogolo wa se hopotso sa mo profeta Elia mo la bonketseng. Motheo wa tsebetso tsa se moya le se profeto. Ntate wa moya wa mo profeta PH Moloi. Mo profeta Christina Nku le mo profeta Elia Ramipo. Mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto le na teng e leng number 35 Martin Street, Hertogville, Malebogo, Free State Province, ka di 19 le di 20 September 2026. Gommeng wa mapostola botlhe ka dikereke ka go fapana, botlhe ba tlang matsatsing le koptswa go itlela ka ditente bakeng sa bodulo. Bakeng sa dintlha ka botlalo, letsetsa Archbishop Elia Molaponkitsing ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
2: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala winning

0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Nomoro ya mashoma mabedi.

0: emke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fase go ntla basotho
1: a bo
0: ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
2: Mamelise hopola hore makhufe a tswela pele ka mane ka province ya Free State ka mane ka Bloemfontein ke ntse ke shebile bo ke shandesh ke mo shebile a nyolowa ka nnete re bona ke a flyer wana DJ Lovers maobane ke bone labone ke bone Jazel Brothers ba fitla le bona ebile maobane ke ne ke na le bona ba le kwano le Sedi FM ba ntse ba bua le Machogo Mahloko Jazel Brothers ao ba nna we le bona ba teng ba itse ba tlopala ma stage sa main festival ka mane ka makhufe ka Rose Garden hanako ele hora ya leshome bosiu ati hantse ke bua le shandeshe mona ntse ke bua le yena re bona wena DJ Lovers nna ke tlo palama ka 12 o'clock ka rampa bosiu tlabe ke palama jwale ke bone hore ka nnete batho ba santse ba itukisitse ba eme emo ba leba ka mane ka Makufeng, hopola hle hore makufe ka jeno a tsana ka mane ka Rose Garden Bloemfontein jole he tsiba hore di cooler box di dumelletswe di camping chair ka mono di dumelletswe tloho o tlo nyakalla o je monate ka mono ka makufeng ei main festival ene ka re monate man e monate a holo shande chance ke bua le yena re bona wena DJ Lovers hle batho bana ka nete ba tlo palama di chopa ho be monate ke bone maobane zonke a bina ka mane ka Limo Green Park abina ka maono maobane ke bone le lira le yena abina ka maono ke ne ke shebile ho marandra mona horna ke difense le hore ne di tsala ka maono ke bone hore mosebetsi wa teng le ona o tsamaile hantle haholo mosebetsi mong hape hape e kile ka bone o tsamaile hantle ke one wa amapiano kamane ka Rose Garden jwale ka jeno he hore nyane shume le motsumedi mvololo o tla batla ho wena ka kotloho a le ka ona ka mono ka Rose Garden tse re ka ofela e tla haswa ka mono he ka kotloho hore nyane shume le metsumedi ska fetwa he o tla bona fela hore na ke difeng tse leng hore di a etsa hana mme di hlaya ke nako yane e leng hore re kana bjola ho bana ba Capitec Bank slam the scam.
3: Re a lemohela hape mzanzi ke se standi enwa ka jeno re bua ka baqhikanyetsi ba iketsang ba emedi ba megatlo ka pa di brand tse kgolo ha re utlweng ho Thulani wa Durban Thulani ho etsa hetseng
4: se standi ke fumane mo lighter o neng o bona hala e ka tswa furniture shop e tumeng o ne o re ke tla blacklistwa ka pa ke nkelo di khato tsa molao ha ke sa patale hang hang ya ba ba ntshepisa ho mpa discount ha ba ke patala ka kotloloho
3: ai Thulani ba qhikanyetsi bana ba sebetsa jwalo hantle sena se bitswa entity impersonation ba qhikanyetsi ba iketsa e ka batswa mabenkeleng a tumeng kapa SARS high court le mafapheng a mang a mmuso isita le bankeng ya hao ba sebedisa dilogo tsa teng ebe ba romela melaetsa ya mafosisa jwalo ka mangolo a molao a re mo patale hopola ha e ba motho a o jwetsa hore o patale ka potlako kapa o tobetse link e itseng ho saganye o tlameha ho bula mahlo.
4: Ine utlwa la ka ke nnete. Ke ne ke nana hore ha ke na boikgethelo.
3: Ke ka ho o sa tshwanelang ho potlaka. Ha eba motho a o tshosa ka dikgato tsa molao, sebedisa ditokomane tse molaong ho fuputsa bonnete ba taba, e seng tse o ba o romellang tsona. Mzantsi, fuputsa pele, mme o nepe slam the scam.
5: Fumana sekgutlwana se setjha sa slam the scam le se sithandi. Ka labone le leng le leng la bobedi kgweding, ona mona ho Lesedi FM. Capitec Bank, KFSP 4669, Emulao.
2: Hasimo he emothe motle ri be khutlo tsona tsena tsa slam the scam tsa Capitec Bank le tsa mile jwalo hle emothe motle ke gola hore o ikutlo tsona hantle hore na di tsa matsa mile jwang kwa na tsebeletsong ena e ratwang ya le Sedi FM mme di hle ha re tshebe fela hore na re tswa kae hore be re fitle mona mo ileng hore re fitle teng mme ka mora hore re qete mono re tla be re kena fela jwalo ka rolong ya bobedi ya tse ratwang tsa le Sedi FM ile metsotso ile shume le metsotso mihlano ka mora gore ena ya le shume alright kapelenyana fela e rekitse tsena kapelenyana fela kapelenyana fela ke batla hona le mo ke batlang ho ya teng hona le mo ke batlang ho ya teng ke mona e se ke fitlile.

0: le rato la ka io le rato la ka ai ah jola ratsa ma mo jamu le bala ratsa ma ya ke le sadia fame di CPLR are le rato la ka
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nke ditshwantsho tse hlakileng wetse mehopolo e tsitsitseng ka Samsung le Cell C. Fumana Samsung Galaxy Z Flip 8 Incha e na le Flex Cam. Di fumana ka kontraka Elevate 2 Plus ya dikgwedi tse 36 ka 999 rand ka kgwedi. O fumane 5 gig ya data e ketseileng kgwedi le kgwedi hammoho le accessory voucher ya mahala. Etela lebenkele. Kena ho cellc.co.za kapa letsetsa 084-145. Dithekiso tsena di sebetsa ho fihlela ka la 21 Lwetse. Ho na le melawana le dipehelo. Switch to C. Cell C.
3: A tsiba mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya.
0: Mamedi na wa tsiba re sa nere o mpitsa mang?
3: Sang o sotla bona be kenye tlang.
0: Sanere. Sanere ha mbona ka pa ha ke bua lena ka mohala ke moletsetsa ke re hela monna sanere. O tsiba mpitsa mang? Are hela ndate ba gatani.
4: Ewe je di tsawa
0: tsama. A sanere. Bizanda de baratani

0: Madani. Ke makhufe. O teng le ena ka tsheno ka bona ka makhufeng. A sanne re bona tsa bana puka ya borwa a re mokhoba. E ratwa ke baso motheane.
1: Munna.
0: A Costa Rica. A bona nge ba go pula tailo Costa ka mane ka petsana reads. Hola Costa.
1: Ke fela ke
0: Bona tabo galo ke zeratwanga sa le serie FM makhatsu guy makhatsu wa borine makhatsu wa borine wa ke mara tacho jwalo ke treat maka ya haye ha ke na staging ha ka re fela wa

0: Mamedi ke pina mana tiena e wa tla jalo ke poka ya borwa mona o tsama jalo le sanere ba re mokhuba ke mo ngwa tla ba le teng ka kwano ka makufa main festival sanere a tipejana ku ba paletse lira are wa mpali ha pina tsema na tile na lira o daba teng se tsaleng sena se se holo se setle sa makufa tadi matsupa na ko ha ine pa hetse tla o tsibisa ro antle di matlo ho ra ke ya pele tshebeletso ke le sedu SABC taba tsena tsa hora ya pele re tlo di ballwa ke sebohudi rabosana Roger Madiehe empa pele ta Roger a re balla tsona o re fa dihlotso tsa tsona
1: moga wa DA o batla gore parlamente e belele ka thoko letonalana ha la ditaba tsa metsi le tsamaiso dikgwerekgwere ba tsietsi le ditho tsa moga wa EFF ba se ba finyeletse mangaung outdoor sports center Bloemfontein mo moetapele wa moga Julius Malema a tlangwe ba tshetlela puo teng moporesidente Cyril Ramaphosa o gara baetapele ba BRICS ba kopanong motsemogolo wa naga ya India New Delhi tsena mmogo le bolepi gamfela ka moramonamo

0: Re phethela tsena tsa re pele ka o lekola tsa bulipi Gauteng le hlakile ho futhumetse Mpumalanga le hlakile ho futhumetse Lowveld Northwest le hlakile ho futhumetse Free State le kwetse ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka Borwa Northern Cape le odimo le hlakile mme le kwetse ka Borwa ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka go leka Botjhabela ya Eastern Cape le kwetse ho phodile ka mafafatsane a di aduma KwaZulu Natal Lori mo le kwa etse ka mafafatsane a itjadileng le pula ditaba tsena tsa gore ya pele mmogo le bolepi di felela mona o ka boela atamela imamelela tse dingwe gape ya nako e tlabele gorra ya bobedi tsona o tla di balelwa ke naka moloi mogatlhelo kwa bobedi wa re kao fela le mbololo.
1: Ke nna Madibuse Msimanga, Secretary ya Senenjongo Bafazi. Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa. Re maloko a ke zaka 3-in-1 stokvele. Re fumana cashback ka mora 12 months. Re thusiwa ka tsamaiso ya mogatlo, hape re na le funeral cover e na le underwriter. Ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook, Jabulani Mole, office tsa bona di teng Johannesburg. CBT
2: 081 596 1065. Le ho jarne rentse rena le metsotswana e itsempele ra ho yona re ya leboa har leboe Roger Madie ka ditaba tseno tsa hora ya pele e le shuma metsotso ka mara horena ya pele re wela mogatlhelong wa re ka ofela re le ka kwano ka Rose Garden mokete go moholo mo mamedi wa makufe jwale ke le ka utsepisa re tla bala baeti ba fapaneng ba re tla go bua le bona re ya tseba marketing e beholo jwalo ka yena re re batlotse ba re tshireletso jwang na re bolokeile ha re le kwano ke dife mo mamedi tse o tlamang o tla o ditshwere le tse o sa tlamang go ditshwara motho ya tsebang ditaba tsena ka ofela ke ntate Lerato Lengau ya tlang gore fa tsona tsena tsa tshireletso polokego ka kwano ka Makufe Main Festival ka mona ka Rose Gardens mo re Hassan ka botloa re le teng tshebeletsena ya lesedi ka re ka ofela ntate Lengau dumela re o moele
3: dumela ntate ke dumele semmo balatedi kapo batshehetse o bamamedi ba lesedi
2: re a leboa ntate Lengau re leboa golo ntate re mona Makufe Main Festival Rose Garden ka jeno ntate polokego e jwang na re bolokeile re le kwana
3: ntate ha hona gore re ka ithola re ntse re entse di-activity tsena as mmuso mo e le goreng nthwa ya pele ga re tlhokomele gore setšhaba se e le goreng re se bitsetsa kapo re se invita gore ba tlo thaba le rona meketswane e tshwana le yone ona Makufe e be ga re natse tshireletso kapo le polokego ya bone tsotlhe di eme setlhotlholong tate if I can ke indicator re na le di-role players kapo bankang karolo go tsena tsa tshireletso le polokego go tswa mafapheng a a fapaneng re qadile ha ebe o gopola gantle go tloa ka la tharo e leng di-3 tsa September re tlo qetelela ka di-13 tsa September tshireletso ya rona go tloa ka nako eno e ntse le gantle haholo ga re na mathata re ntse re tlhalosa le ga re ka ba le gore go be le bathonyana be e le goreng ba batlalo ba ba le boitshwaro bonyana bo jwang re ya kgona gore re ke ene re tlhalose dintho tsena tsa gore re kopa batho ba tlo thaba ba seke ba ba le anything e le goreng e tla ba against kapa o tlo fumana gore e ka re jwale e compromisa mosebetsi ona wa rona so far ga re na any issue kapo motlhomo mathata ntata
2: jwale ga re utlwe le lebeleletseng go batho ba tlang kwano ke eng seo motho ya dumeletsweng o tla se tshwere le sa dumelang gore a se ka tla se tshwere bakeng sa tshireletso
3: gopola mona mo re leng teng ka jeno mo e le goreng re tlo etsa main festival e le goreng e sentse e qadile wa bona le wena ga o sheba ka gare go na le batho ba sentse ba le teng ba le bangata bana ke be e le goreng ba fitlha ba batla go fitlha pele ba kgona go ipeya dibakeng tsa letse e le goreng ka sekgowa go di bitsa di-strategic points so as motho wa teng a bone ntho ngwe le nngwe gantle ga ke re le a tla fitlha morago bana bona maare ke re ba tle ba ikitlaetse ba potlake gobane go dubeile obe gaolo ntate ntho tse e le goreng ga re dumelele mona mo Rose Garden ke dibetsa ha re dumelele le di botlolo tse tshwatlayang kapo hona di galatse ha re dumelele di di braise tent ha re dumele di gazebo tsetse gologolo ka po di umbrella tsena tselo reng ke tsa di garden tselo reng di tla tshira batho umbrella o ka tla ka yona mari yena e lo reng re bitsa ka hore ka tshwa ke handheld gore e tshware yang ka letso e nyanyena e tsena tse gologolo ra di level ntho di ngata ntate tsetsa ala mmona lo wena ha o sheba ka ntle ka mona ho hotle ho gabile no nyana di dula batho re re ke ka hona re reng he poloke le tshireletso re di beile ka pele pele ha re batle hore re ka ithola le hore ha re batle ka pontlo mo re etse dintho tse le reng ha di ane pa hala
2: sure
3: wa tseba ha hona motho e le reng o tla dula a tla nthontse tswana le tsa hore ke mekitjana ena ya rona ha fela le hore o ntse a fumana mathata hore koloi se thubue ka po sa nketse founu ka po nthonyana engwe le reng ha e batla le sa yena so re kitla hetsa ka hohle hohle hore re tshireletse le ho etsa hore ha hona mang a tlatswa mona e le hore ha a thaba kapo ha kgotsofala ha hona le mathata ba tseba ba reporta ko voko re teng ka nako tsohle re kgona hore re responde kapo re ye mono jwalo ka e le hore maobane ne re na le batjha le bona wa tseba ne ntse re shebile hore batjha ke batho ba banyane haholo nthwena ya gera ne re ba katile ka hohlehohle re le mane ba ren remember ke re na le ka mo re rekisetsang notai mare re controller ho ya ka melao e beilweng le hore ha rena bana ba loreng ba ka dilemong tse tlase be loreng ba tlo abusa yona ntho so ne re le mo re shebile tseo re katile hore ha hona mang a tlatla mona kapo ha hona dibotlolo tse tshwatlang tse ntshiwang ngwana mo
2: ntate le nga o ke bone la ke kena kwano ba lebedi ba lona ba hohle ha o kene fela ba batla tsohle seo dumelang gore o kene mona mme ke ntho e ntle ke a bona ba bangata ka tsiletshosanga mme o e qetile ntate ka ke tsebe bangwe na le tse saleletse morago bakeng sa tshireletso tse o lakatsang go di fetisa go ba ntseng batla ba letseleng gobane so o dubeile go gobe ka mona le maemo a legodimo a maatle man
3: o tisitse ntate go na le go gongwe ntse e le gore re ka o tlhakisa le gona remember ke re kwala makhufi a rona ka moso kapo hosane re phethela ka yona ntho e re bitsang ka gore ke gospel so gospel ya rona e tlabe e le mane old grey sports center kapo old grey convention center so ntho e le goreng mono he gobane e tlo fapana le dipegelo tsena tsa mona rose garden ma le mo old grey ka gospel hosane ga re dumelele di-cooler box ga re dumelele di-camping chair ga re dumelele dikgalase tse tshwatlayang kapo dibotlolo tse tshwatlayang ga re dumelele le dibetsa tsa mofuta ofe kapa ofe so re ikitlaetsa le ka ona re re batho ba rona ga ba reke ditikete ko di-compi ticket outlet ba ikitlaetse ka nako le teng re ntse re bula goseng di-gate re di bula ka tena gosane for gospel
2: ntate lerato le ngao re le buile gagolo ga o re file taba tsena tsa botlhokwa mme jale re phuthuloile le motho ya tsileng o utlwile gore a polokeo ke ya maemo a godimo ka kwano ka rose garden makhufe re a leboa ntate mamedi re na re buisana le ntate lerato le ngao re shebile tsena tsa tshireletso jalo ka re gasa ka wotloa re le ka kwano ka rose garden bloemfontein moketeko o mogolo wa makhufe o tlwile ngwana mme ntho di tsamajwang o tlwile ntho di tsamajwang o santse o dubeile sethale mane sentse di etsalang ka utlwisa fela ganyane mo mameditse ntseng di etsagale

0: Hey monna, o sa bona na kunyane ranta e santse na le matla monna.
1: Hey, nka le bona jwang?
0: Impona jole au ranta e sana matla man.
1: Hai, RIP.
0: Fela e sala le matla go gone o ithekela kopi ya Recove.
1: Hey, ha o etse motla ya kere.
0: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe. Recove e fana ka boleng bo boholo neng ka paneng. Theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
2: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.

le thinking about you zonke a tsama le Theo Gosenkwe re le bo wa re tlo di tabeng sa hora ya bobedi mo medi jalo ka re tla ka botlo re le ka kwano ka Rose Garden Makufe main festival e tla re gutle re tla tswela pele ho bua le baeti ba teng ka kwano hantle du matla hora ke ya bobedi ena ke sebeletso ya le sedu SABC sibuhudi naka moloyi o re balla ditaba.

0: motsotso o mametse fele molomo out of just rata.
1: Mamedi kipine mana distil liquid deep sevela song ya le se di mesoso ele shumela meso me di pile wotla hora ya boraro re tla ka botlwa re Rose Garden na Bloemfontein hashtag makufe main festival mamedi rena le batho be re tle go bua le bona ba teng ka kwano ka makufeng rena re itse re tla bua le khaya ja le bantse ba tshwara mona le mame ka nete re shebile le nako a o tla ra ba qeta mosebetsi ba ntse ba o yetsa re tla be re tswile ka kwano ba metso singe mehlano ke tla be ke nka thapo tsena ke di agalla Mr. Cool re pele re bua le baeti ba rona e leng ba bang ba batho ba ka kwano ka makufeng mamedi seke mabenkele re a
2: go setshaba sa ka jeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya se science le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsa bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara, le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
3: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Sala o le tshwano, hela khaitsedi tsa ka ho tshwana.
4: Ha mona ke le ka papa.
1: Le fitse hantle.
4: Ha mona, ha mona ati.
1: Ha o tama tsema na tsiri ya le bowa. Re kala ka bona khaitsedi ka tshoreng maiku ona le bitso la mangwena.
4: Le bitso atumletselwa wa botshabelo
1: o tswa botshabelo
4: ke tswa botshabelo ntato wake
1: ho utlile makhufi
4: ke tlile makhufi nka re ene yona ke ke ya mfeta main festival la ke ya mfeta go fela mari sentsa tsileng
1: ese mme ke ya bona letsile we ya pagetse hore ke ya main festival
4: yes le wa daga dumetse papa
1: ke mari ba ho jiba matle ya
4: adumetse o dumetse
1: ke ke bo mang dipining tse tlang go bina tse ba tlang go di bona
4: ke batla go bona sanere yes ke batla go bona le zonke le lira yes ke bona my top 3 bao
1: eh
4: ya papa
1: jale bala peng ba dumedise ba babedi
4: ke dumedisa my beautiful twins eleng katlo le atlehang le my mother antusang ka bana bao ke mbokotho all the way from botshabelo le yena ke mo rata rati
1: ho motho ya ntseng a le lapeng ya tseleng ya tlang ka kwano o reng wena ka maemo a ka kwano ka makofe
4: ke re itukise ngwaneso ntho e tlang ka mo ntho e tlang ka mo o tlang ho yona e ya bela le weda ga edumetse maemo a le odimo a dumetse babini ba dibini tse ding se dibinne ho kotsi fela o tla bona ha o kene
1: ho hotle batho ba hlapile
4: ba hlapile ho lovely ho lovely
1: ke a leboha kgaitsedi ya
4: thank you
1: ere re tla ho ya bo mmamedi khaitsela ka wena ho jwang
5: tseke pilela ntateli ka
1: ha mna tengwa ne so wena o mangotswa kae
5: oh bua le matshepo chaka I'm from Queenstown sebetsa department of home affairs I came all the way from Queenstown eastern cape kibwa suthu nditheta nesixhosa guys abakhele lokushini zani nizobalapha silapha kumnandi
1: homnandi wena sibini so batla ngo sibona ke manga je
5: izonke lilira after so long lira I'm looking forward to listen to her beautiful voice
1: ke bone bile o dutse ka pelepele e bane o tlo ba bona ha
5: e tlile ntate ke dutse ka pele ke batla go ba bona hantle ba lepelaka ke bone botle ba lira hape all over again goes on stage
1: ah taba tsema ntate ke makhufe ba bo batlang go ba dumedisa ha ke boma
5: ke dumedisa abutsepo my brother and khumotso ke re ba lesu ke thabile hampe ke mona ke phitse ke mona
1: o manato le sedi ya FM 2017
5: ke monate hampe ntate ke monate hampe le wena bongane mo
1: au bongse o la o temo khaitsere tsa ka ke le buile a hole le nna ke tla a ke tswa bona hore nya mara ru ke a le joina mo
5: re ya bua ntate le luna le be hantle
1: re ya le bowa mamedi ke tsona ditaba tsa makhufe main festival ka mona ka Rose Garden ho manate fela ho manate e robedi mona hengo ka Mnax bulela bo memo ngwaneso batsi ba utswa ba ile o ja monate batsi ba utswa re ya le bo tsamang hantle he le photsi man he Ai mamedi botle bo bokalo botle bo bokalo re a le boa ka nnete ntho di tsama hantle etse ba rama metsotsong e a robedi pele wa tla hora ya boraro ai mamedi re sebeditse ho hotle ka jeno re ho botse fela mo mamedi o bane a tsana na go ne ke re ke ka pina kore ko fentlatsa bohlokwa re tswe re tsama e ka jeno ke tsebe ho fetela ho Mr. Cool mane ho tsa dipapadi khaso ya papadi ya bolo iteng mo mamedi ko fediketsa halo pule mphofolo o sithale mane mo mamedi ke yena ya ntseng a hlile a thabisa batho ngwaneno e soto wa Free State mona a Kruan Stadium me ke bone Semito le yena o tla ba teng ka ro batho Jezel Brothers Zonke Lira ba tla ba teng ka kwano mo mamedi wena ya tla ngwana mbe awo maemalo hodima dumetse a matle mme makhufe hosane a kwala jwalo ka a gospel kwala ka gospel mo mamedi mme ha go fahanyane makhufe a gospel ke bone ticket ya bona ke 250 e qala mono he computer ticket tsa maulo iphumanela yona me bona ho sa batle ba tshogele bo se gobela minister spokes tebo muruti sello malete wini mashaba jabu hlongwane william theto tla ba le teng tebo moloi kahlego so bi ke motlile ona bua le atuli baby ke la bone ya na le teng kwano le sedia fe ma bua le tholwana ke bone ba bangata mono bo muruti thami pule machu tla ba le teng dj shimi kosane ha o petela mo kitona o moholo o nkile matsatsi a le shume le mosolomonga o ntse o tswela pele a o makufe mamedi ke ntse o le kane ka jeno na nonglena la re ka ofela re ne re tla ka wotlowa re le ka kwano ka Rose Garden na Bloemfontein hashtag makufe main festival re ne re tsama jolo le mana he moshweshwe a hlaisa lena lena ne o la re ka ofela ka jeno male pantsi jobo ke yena ya yetseng bonnete ba hore re tla wena ka kotlowa mo mamedi ho sina tsitiso ya letho ya neng alaula sepetepete babsinsa khaso a Bloemfontein ke a pitso wa hatsumane heri maboya o na le teng a etsa bonnete ba hore ho marangrang a di gokahanyo tsa le sedi FM o bona botle bo ka kwano mo mamedi mehlano metsotso pele ho tla hora ya bohlano ha o le jwalo ya ntumella hore re fetele ho Mr. Cool Thabo Kofa papadi ke a Polokwane City etsa ma e kolokotsana jwalo le Kaizer Chiefs a Betway a Premiership Mr. Cool
6: la bolisto
1: dear Mr. Cool
6: ngwana media ya dia ya ka kwano ka Polokwane dia jwa makhufe
1: makhufe ho monate Mr. Cool maemalo di madumetse re batle re hlapile jwale re sa ka ro batle rona re lo sa ka re tanse o be monate
6: ha re le bo embolisto ha re le bo embololo ha re le bo vele molo i mamelo le sedia FM re o dumedisana ho hle mo mametse go le teng a thapa menya ka tseno re o dumedisa jwa lo re tloneletsa papadi ya Betway Premiership ke papadi ya bo mashume a mane a metse me raro papadi ena mme e di pegeng tsa Polokwane City ha mole Kaizer Chiefs e ba polo se tedi mo sa khale sa pita makaba re re o neletse rona tlhopa tsene tse pedi di pane jwang re tla ka ba eti Kaizer Chiefs nomoro ya pele Steve Tiba and Brandon Peterson ke ena mo captain nomoro ya bobedi Riff Rosler nomoro ya raro Bradley Cross nomoro ya bone Thabo Moloisani nomoro ya bohlano Inacio Miguel nomoro ya botselela le Bohama Buye nomoro ya bosupana Sipesihle Ndlovu nomoro ya borobedi Sibongisele Mthetho nomoro ya borobong Itios Aigatoro nomoro ya leshome Mfundo Vilakazi nomoro ya leshome le motho monkepile modi di receive ta Kaizer Chiefs Ronaldo Linam Chris Festival ba ne rebeli Dylan Solomon Zithakwinika Pasaka Mako Adolfo Mtasingwa Mdudusi Shabalala Asanele Velebayi Luke Bartman Hamole Faiz Abraham Samson ke tona di receive ta Kaizer Chiefs tseo re sheba rona e be Polokwane City na e panne joang nomoro ya pele Steve Tibane Oscar Masuluke nomoro ya bobedi Surprise Mantosi nomoro ya raro Malebo Khomodise nomoro ya bone ke bo captain le bohankaki nomoro ya bohlano Edwin Ramajam ya botselela Rodney Mapangule nomoro ya bo Super Manuel Kambala nomoro ya bobedi ke o rapetse se bone nomoro ya borobong tsapa Matube nomoro ya le shome bonjinko se Dlamini nomoro ya le shome le motho monketi di malo Molokwane Dirisefe tsa Polokwane City a ya ndangwena Christopher Tshibatibane rebele Abraham Mashele Moketsi Bahlabane Banele Mguni Mpho Mvundlela Giovanni Philanda Lucas Mosotho Siyabonga Mashinini Hamole Lucky Malatsi hopola re mokotlisi tshopensena sa Polokwane City ke yena mongadi ba yono Willy Moloto ha ile ya tla tsamaisa papadi ka jeno moletsa phala ke mongadi Xola Sitela o thusana jalo le Luba Balo Picha Hamole Thembinko Simangai mohlanga wa bona papadi ke Korki Mabilu ha ile mesh commissioner ke mongadi Job D Smith ke ka motho ba dileng ka tenya mamedi tla nne re uneletse ha re ntse re tswela pele hore na ebe ditaba tsa manan le tlhopha tsena se pedi di emejwang ha jwale hemne ke lakatsa hore tle ke ya moele hemne Enes Makhaya ke yena a tla re thusa hore a re kakolele papadi ena Enes Makhaya ngwana mme dumela ra omolela le CDFM
7: ke ya o dumedisa Mr. Cool ke dumedisa le mamedi le CDFM ho hlema metseng a le teng e tloba papadi e monate e tsherenela la ka jeno ha o sheba tlhopha sena sa Kaizer Chiefs o tsumana hore e ntse diphetho tse mmalwa ho tsena tlhopha se ileng sa bapala papadi e fetileng re bona ho khutla ha Bradley Cross eo ana ya fumana temalo ka mora hore a tle a khutla dipapadi tsa ntsa mahopo wa lefatshe le tlhopha sena sa bafana bafana mme kgetlo le lena wa kgona hore a tle a qale mme seno se tla dumella Pule Modi hore a tle a bapalle mane moleng o bohareng ba lebala mme a o sheba tlhopha sena sa Polokwane City sona se ntse diphetho tse nne papisong le tlhopha se ileng sa bapala ka ho lekana le tlhopha sane sa Marumo Gallants mme re bona diphetho tse nne ka ho fela tse ntsweng ke mongadi Moloto mme re tla bona ha ngwana mme rona tlhopha sena sa Polokwane City se tla kgona hore se tle se thibe tlhopha sena sa Kaizer Chiefs na
6: ho tla ba le motsotsana wa kgutso a se mo hema medi motsotsana wa kgutso ke wa monghadi Rutsani Molaotsi yeo ikileng ya ba mesh commissioner kwa no PSL o se a re sile o hlokahetse monghadi Rutsani Molaotsi ene le motsotsana wa kgutso wa hae re mo hlompha mersentse re re bokhosi moholo ka ba etele zwabodi re kore bo ke ka mo tsaba dilenga tenya mamedi ere ha ho jwala tle re bone ena papadi iri sa hokae ere re le kwa no stadium sa khale sa pita mokaba ba boemo pa lodi mo ke bo botle ho ja tle bona hala tle wa chisa ke sheba wa chisa wa chisa ere tle re bone he mo mamedi ere re tle re bone he mo mamedi tabadi e mejwanga ke yane e sentse hlongwe mo khumwa bala anna ba sa ba ka mongwe le fatshe ba rapela ha ile mona papadi tla tlo e kala Polokwane City tla kala papadi le bisa le boya Kaizer Chiefs tla kala papadi le bisa borwa ke tsona tsa betwe premiership re tla nne tsa ditaba he mo mamedi ha papadi tsetsola pele e hlongwe mo khumwa bala re tla tsere bone hore na tlhopa tsene tsepedi di tla hle di tshefulane jwa re tla mona re tla be a lihlo ho yena Oscar Masuluke ka mora nako e telele a sa bapale ho sa tlhopesane sa Stellenbosch re tla tsere bone ho sa ntsane ho le kulo a mekwallo hona ka mane ka mo Oscar Masuluke a tla ngo kala ka teng ka mona ka mekwallong e ka bo ro stadium sena sa Peter Mokaba
7: ho fela ho le jolo ngwana mme mme o tsira hantle stadium sena Oscar Masuluke ba ne re a mo hopola hlopeng sa Baroka o ile ba pala holo a ba pala hona stadium sena mme ke mona le yena o wetse o nka monyetla ona hore a tla ba pala hlopeng sena sa Polokwane City mme re tla bona ha ngwana mme hore na ntse le Oscar Masuluke e o re motsebang ka e o re motsibileng hlopeng sa ne sa Baroka ka pa jwa
6: ho fela ho le jolo he mo mamedi re ha ntse o le kulo ame mekwallo ene e ka bo ro stadium sena sa khale sa pita mokaba mme kone le tsore tlhopha tsena tse pedi nne di kena papadi nyana di eme jwang lokonya Betway Premiership Kaizer Chiefs e kena papadi nyana e le boemong ba boraro lokonya Betway Premiership Chiefs e bapetse papadi tse hlano mme e tlotse papadi tse tharo e bapetse ka lokana papadi tse pedi nne mme ha e so ka e hlolwa mme e tlabile ntlha tse leshome le motho mongwe ya tlabuwa ntlha tse tsheletseng papano ya dintlha ke ntlha tse hlano mme ne ka selata den Chiefs e na le ntlha tse leshome le motho mongwe ha re sheba Polokwane City nne e kena papadi nyana mme e le boemong ba leshome le motho mongwe lokonya Betway Premiership Polokwane City papa papa ditse hlano e hlotse papa di ilungwe e ba fetse ka lokana papa ditse tharo nge e hlotse papa di ilungwe e hlabile ntlatse supileng e hlabuwe ntlatse robedi nne me papa no ya di ntlake tlosa nngwe minus 1 ka selataneng Polokwane City ina le ntlatse tsheletseng
7: se hlopa sa Kaizer Chiefs go bona lo re selemong sena sa dipapadi ke hlopa se gona go hlaba di ntlha empa le botala go hlopa sena sa Kaizer Chiefs mane morao ha le monate hakalo go bana ke mona ba se ba khone gore ba hlajwe di ntlatse tsheletseng ka ofela Polokwane City go bona lo re le ho jae ba pala hantle e go bona lo re ha ba hlabi tshakatsela eo ba lokelang ba tla ba hlabedi ntlha ka yona mme ke sona se etsang gore ba iphumane ba dutse boemongbono ba boleshome le motsomo
6: ha re opotse mmamedi gore selemo sela ke selemo sa bomashome a mararo e sale PSL ene thewe nna ke sheba ka mogo ntho di etsetseng ka teng re ka ba le ntho tse pedi tse re ka reng di a ikgetha di etsetse lemong sena se e leng gore PSL e keteka dilemo tse mashome a mararo gopola gore mne selemong sena sa dipapadi re bone ka mora papadi tse tharo e le gore se tlhopha se seng le se seng se fumane ntlha ka ba se fumane dintla hape selimo sa sa dipapadi ka mora papadi tse tharo re fumane le hore se se hlopa sa se le seseng se lahletswe ke ntla ka ba se lahletswe ke dintla
7: o sa bua ka tharo jo lengwana mme o fitlela ha kana ke di hlopa tse tharo fela tse bang ha di soka di hlolwa selimo sa sa dipapadi Mamelodi Sundowns Orlando Pirates ha mo le ona Kaizer Chiefs
6: re bua jwalo le hore bolo ke yana e sentse ka dilebi le tsola ka ntle bana ba le ka jwalo Kaizer Chiefs ene le na mfundo bile ka simpala jwalo ke e tsotse ka ntle e tla ba bolo ke nang e rawo e le goal kick ele no tjo jwalo ka mashokere ka mabedi o tla tlosa kamane Oscar Rin Masuluke Oscar Rin Masuluke o tla tlosa Mramani ho le ba mikolo nya Kaizer Chiefs o thibala ka mikolo nya ka borwa o libisa le boya Oscar Rin Masuluke e se lile phala o the ha etle bolo o a tlosa Oscar Rin Masuluke bolo tle le bana ba emetse ba re ba bala mna ba ile ka jwalo ka tlhoetla ka gore ka mleng o ka bophime ka bolo ka hloka ka bane ene le bongingo se tla mini emba Kaizer Chiefs ba khutla ka bolo le Muhammad Boyema ba buye ke wa inga isa bra o ile tsa jwalo ina sho Mikel Mikel ke win tsa jwalo o ile tsa mthetho wa FC sa le nanga emba ra jwalo ke e khutla ka Polokwane City ba re ba bala mna e fitla jwalo ka sa ba mabu matube ene ke ane bala ka ke nanga bana ro akela ka mane ke ke o rapetse se boni ba munchela bolo ka mleng o ka bochabela pule modi wa kera ka mleng o ka bochabela o tla tsamola ba re ba bala ntsa bolo ka mane ke i go doronga ai khutsa tsa morang nya mane bharam bala ingwa ke oxam tetho mtato ke wen kana and it's a bridge cross across we some rao ke ani itla jolo ka thabo moloisane thabo moloisane o tla jolo ka bolo bharam bala ke wen kana tsa inasho mikela inasho mikela ke o tla jolo ka bolo ke wen ka phamisa ke bolo telele me e para jolo ka radi 18 ni o tengi ka doro e para jolo ho han fela na e sentse li le phala othe who can come on wena munna etio sa i go doro no tsoka mashokere ka mabedi Betway Premiership ho bona hore e nngwe papadi e bapalang ha jwale ke papadi ya dipakeng tsa AmaZulu ha mo le marumo garantse me tla re mane metsotso ke bashoma mararo ka morago ra ya bahlano rona re sentse re chaisitse mme e tla papa e dipakeng tsa Chippa United ha mo le Mamelodi Sundowns ke ka motho ba tlang ho ba ka tenga jeno mme melo sa nne ho ntona ne papadi tse tharo tse tlang ba parwa tsa Betway Premiership
7: ho fela ho le jwalo mona mme mo nyetla wa hlopa sa Mamelodi Sundowns ho re tle be bile se sede e mgane hudimo bana re ya tseba fitela ha kana ba se ya hlopa sa Orlando Pirates ka ntlha tse sile seng ka ofela e ba maka ha papadi ena ba Sundowns nete ngwana mme ho tlo ba thata ho tlo ba buima le belong lena la ho ka mo hotona wa Betway Premiership
6: a Bradley Cross a ke ana mara mana ka radi 18 nka bolo o ne itse jolo thabo moloisani ke o tsojela ka bolo o inga ne sa Ignacio Miguel ka ntle 18 ke o e khutisa ne tsa thabo moloisani ke o tsojela ka bolo o e fitisa jolo ne tsa Bradley Cross across ka mlengwa ka bochabela ka le pio le sia di Bradley Cross across o ntsa bolo jolo ba re ba bala e tla jolo ha re bona mfundo bile ka se a ntsa jolo le bo ha buye wa e khutisa mna mthetho ine sa Ignacio Miguel ka ka ronya bo bona Chiefs Ignacio Miguel wa iketla ka bolo Ignacio Miguel we ile tsa thabo moloisani ke wa fitisa mna we ile tsa Bradley Cross ka mlengwa ka bochabela ka le pio le sia di Bradley Cross wa kena o tla tsamola ba re ba bala o isi ela jolo ka bana pude mori ke o tinsa na bana ke o ntsa jolo bolo e ba jolo ka bana mme o re wa ile ka bana igatoro ke ani etiosa wa ikhutisa wisa mara kwana we ile tsa thabo moloisani o ile tsa Bradley Cross ke ha tlo di mamola ba re ba bala wa ikhutisa mna ka ka ronya bo bona mna we ile tsa thabo moloisani ke o ka bolo mna we ile tsa Ignacio Miguel ke o wa tla ka bolo o tla tsamola ba re ba bala ka mo ngo ka bo prima mna o le ka o kana le bo ha mabuye ba mo nketse bolo e ba la jolo ke na mna e ntse ya jolo ke ba Kaizer Chiefs Inchia jalo ke maraba Kaizer Chiefs ke pensana sa a Polokwane City ke hopola monna ha ke mmone banna monna ke marata nga hulu banna tlo nkwe ha ke mmone tlo nkwe ngwana mme
7: fofo
6: ara bora ke ane tla jalo ka tsapa matube me o isa ka mane ka mantosi ke ano tsapa jalo mantosi ka mane ngwa ka bachabela ba e khutisa ba ene letsa hape na surprise mantosi ke wa enka mrao o ene letsa tsapa matube ke wa enka nga o ene tsa male bo khomodise ke wa enka male bo khomodise ra mana o ene tsa le bo hankaki nga go e fitisa nga entse le morao nya mane ya fitsa jalo ka bana ka Edwin Ramaja o ene tsa mantosi o ene tsa Ramaja ke o tla jalo ka bolo morao mana o ene tsa le bo hankaki nga ke ke Polokwane City ka mlo ngwa ka bo prima ke ane khading ka memorise o ntsa bolo jalo ba mokela bolo ke e tiosa ka mlo ngwa ka bo prima e tla jalo ka sephe sihle ntofu ka tsheni wa kena ka tsheni ka ntariti ka tsheno tsara wa e kwala ka tsheni e bolo jalo nge ke ane ba mokela bolo ke ane le bogang e khutla jalo ka khading ka memorise ke ane mala bogo modise wa e phamisa ka bolo telele bana ba yemetse pele kwa rona e mpala lo jalo ke ane ni o teng ka mane ho han fela mna taba di taba mpinyana ngwana mme taba di taba mpinyana taba di taba pempenyana mna ha re shaba ka kwano Betway Premiership not up Polokwane City not up Kaizer Chiefs me ho ntse ona le papadi engwe ya bohlokwa e ba polwang e le papadi tsena tsa tlhakelo preliminary rounds ke di papadi tsa tlhakelo mo Orlando Pirates ya mo etse ndolo hlopa tsa ka mane ka Mauritius se bitswang ka hore ke lekio Sylvester, Lekio Sylvester. Jale, beking e fitileng, di ba phetsa ka lokana ka noto noto ka mane ka Mauritius. Mwana mme ha ke tsebi ha ntlo shaba shaba di taba ka mogodi e meng ka teng. Papa di a lotla bobedi ka mane ka Orlando.
7: Mwana mme di ntori mapempe jolo ka o tlhalo sitse Lekio wait, e se hlabile ntla me hla ba ntla tsena ile gore Orlando Pirates ha se tswana ka nete se bang ene se hloka o bane re a tseba gore e bang di ka bapala ka o lekana. E le gore se tlhopasena sa Lekio se hlabile ntla ka bo hlabile ntla Orlando Pirates e tla tswa di papadi ngatsa CAF Champions League.
6: Me eleng so mong hadi wadu aiteng ihle selemo sana sa dipapadi ba shabane le sona haholo eleng sona sa champ sa Champions League
7: ho fela ho le jwa ngwana me ba nri a tseba selemo sa fitileng sa dipapadi ha ba ka ba sebetsa hantle bana ba Orlando Pirates ba ile ba hlolwa mokgatlhelong wa bobedi wa tlhakelo mo ba ileng ba hlolwa ke hlopha sa kamane ka DRC Saint Eloi Lupopo
6: ho fela ho le jwa le hemma me di bolo tsiane tsa ka ntle ne tso tsike me sano ka rolo nyana ya pele papadi e sa le no top Orlando City no top Kaizer Chiefs Edu la hante bile me tsotseng e tsela seng ka rolo nyena ya pele ya papadi no top Polokwane City no top Kaizer Chiefs bolo ke ne ya khalo ka mane ka mone ngo ka ba tshabela surprise Mantosi ba ya khala bolo ke Polokwane City ho ya mane me kolo nya Kaizer Chiefs ke tsona tsa Betway Premiership ka mang tswa mang a khona bana ngwana me re re fitse bolo na re bone ke ya bolo ka radio 18 ba tsula ka mane Kaizer Chiefs ne o tla tla ka bolo ka mane Ramajan ngwana me ne kri ke tla re Orlando Pirates e tlalokela gore mohlomong e tle hlabe dinthanyana tse mothangwana gobane jwale e ka re bana ba Lekio ba gwathile notice tsa semana
7: o fela gore jwale ngwana mme ntho di fetoile Orlando Pirates hlabile ntlha ka kabelo go se tsile ke 1-1 ka nkae
6: ke ka mo tabadileng ka teng fela rona re ka kwano ka nkenama ba lo inkwe jwale ke Brandon Peterson o sa bile ntse tse jwalo ke bolo tle le ke are ba re ba bala nna o teng ox mthetho mthetho ke ano tsatsa ka bolo mthetho nna ba mo kela bolo wa ile la mthetho ka bolo ka mani a o ke o ka re 18 a ne tsa spot mani a re ka mani Brandon Peterson e re lo jwalo he mo merim e le no top Polokwane City no top Kaizer Chiefs Carlo Nyena ya pele pa pari ena le metso robo nyintse tsola pele nke ke bolo ke shebe hore nam mo ke anteng ke kai me ke ke shebe mo ke anteng ke mabenkeleng
8: ke se ke le bile Mr. Kulu mabedi ditaba tsena hle ke tsena kopano ya bo mashume a tsiletseng a metsorobong ya Commonwealth Parliamentary Conference Cape Town ho tloga ka di 13 ho isa ka di 19 tsa Lwetse 2026 Parliament ya Republic ya Afrika Borwa e tla tshwara kopano ya mashume a tsiletseng a metsorobong ya Commonwealth Parliamentary Conference Cape Town kopano ena etla kopanya ditlhoho tsa parlamente di thotsa parlamente basebetsi ba parlamente le ditsebi tsa puso tsetswang dinaheng tse fapaneng tsa Commonwealth ba emedi ba tla buisana ka dintlha tsa bohlokwa tsa moruo se tshaba le democracy le fatseng ka bophara mme se hloho etla ba ho matlafatsa molao wa machaba le democracy ya parlamente le fatseng le fetuhang boetapele ba Commonwealth kopano ena e tla be ya parlamente ya Afrika Borwa bohareng ba dipuisano tsa parlamente tsa Commonwealth e boetse e fana ka monyetla wa ho tswela pele ho matlafatsa puso le demokrasi tshebedisano mmoho ya matjhaba ho arolelana boiphihlelo ba Afrika Borwa ba demokrasi le ho thusa ho theha karabo tsa parlamente mathateng a lefatshe a amang baahi kajeno e tlisa ho lona ke parlamente ya Republic ya Afrika Borwa. Mr. Cool.
6: Re le boe ngwana mme re hlela jwalo tse le nna tsoka mahlokore ka mabedi huku ya pele papadi ena ke huku ya Polokwane City ne e tlotlo sa ka kwano ka lebo ya bo prima e tlotlo jwalo ka kwano ka lebo ya bo prima re bona ke ya ba tlotlo sa Polokwane City huku yani aba etlo sa jwalo bona tlhaka ra di 18 impa la jwalo ke bona tlhaka mane ya ba hlola Polokwane City ona ile ke le le bo hanka ke potanya ne ka tshokomekol rentse re le hona mono re ka tlhalosa fela hore me ka di taba di kena ka mahala motseng re se ri le ra utlwa di tabentsane tsa di khatho tsa safa hore mongadi Danny Jordan ka pa yena Dr. Danny Jordan go boetse o khatilwe hape le mo president wa safa
7: ho fela ho le jwa lengwana mme di vote ngo fuma di vote tse le kholo mashume a 5 a metse supileng mme mong ha di zungu a fumana di vote tse mashume a robedi a metse mmedi
6: ke ka mo tabeli leng ka teng ha mmamedi Dr. Danny Jordan o tla tswela pele hape ho ba mo president wa safa o na re wa kena mong ha di zungu impa la lojwalo taba di molato tse taba di mkhadile empa ke na le mo nnete ba hore ha se mara ha se o fela harbone entele no tsoka ba tsokana ba be di pule morikiane ka mo lengwa ka ba tshwela lwa lo ke na khala bolo ke za chiefs ele no tsoka pro kwane city no tsoka ke za chiefs wa ya khala pule mori pele mane nimne we ne tsai go doro ke ane nimne ho han fela a en kai sa mra kwane go doro nne we ne tsa bre tle cross across ke wa en kana a isa mra ne tsa tsbet ba ne Brendan Petersen Brendan we tswe jolo go lotso ka ra di 18 ne le tsa thaba moloisani moloisani ke wa en kana tsa bre tle cross ka mane ka mo lengwa ka ba tshwela ka le pele tsari cross ke wa cross ke ne tsimne e pa lo jolo ho han fela nne e ke la hantle o tsbet ba ne Oscar Rin Masuluke o ya khala ga le tso ho Masuluke nne o ine le tsa male bo go modise male bo go modise ke o ka kwano nne ka mo lengwa ka bo prima e gotlisa nna o ine le tsa le ka mane nne a e fitisa nna ke le ba hankaki o ine le tsa ramasha ramasha o isa ka mo lengwa ka ba tshwela o ine tsa surprise Mantosi Mantosi ke wa inka o isa mo ramona o ine tsa le ba hankaki nkaki ke go tla ka bona le ba hankaki ke wa ine le tsa male bo go modise ka kwano ka mo lengwa ka bo prima male bo go isa morao o ine tsa le ba hankaki nkaki ke wa inka jwa le tsa sebatwane Oscar Rin Masuluke ka ra di 18 o tswa jwa ka yana Masuluke o rabole telele banna ba yemetse pele kwa nama ke ane ba ile ka jolo ka shop rent cross ka soho e mpa jolo ke yo a ifitisa ka mane e fitisa jolo ka ke o rapetse se boni e mpa ke o rapetse se boni o entse ta ka ntle mona ngwane o ka ba tshabela le bana e le metso tse le shemela motho monga ka rolo nyena ya pele ya papari not up lokwane city not up Kaizer Chiefs re tla ndere shebe shebe ho rena ibene ha ile amasolo nge e tsa matsa ba jwa nyona nge entse le not up amasolo not up se tlhopa sa marumo galantse me o tshere ka mono mangeta o tshwere mangeta tlhopeng sa mazulu go bona la ile mongwe wa bakwetlisi ba tshwereng gantle golo fitlhela jwale
7: tshwere ka thata gona mme o bua nnete a mazulu e bapala bolo e ntle golo botsamaiseng ba mongwadi tsazwane mme go bona la gore ba tla o qala mane mo bakwetlisng teng selemo se fetileng sa dipapane
6: no toka ka matlhakore ka mabedi ke yane bolo morago mane e tshapa Matube Matube ke yane morago mane nga bolo jolo ke prongwane city o itlisa mara mo nana re ne le sa jolo mala bo modisa modisa wa fitisa nna ka mlengwa ka bo prima ke o ba e khotsentse le jolo ya hape mo romani nne ho Matube tsapa Matube nne o itsa ka mlengwa ka bo chabela surprise Mantosi ke o nka bolo be ya pili ke bolo telele bana ba emetse ka radio 18 tsa chiefs e mpa jolo ke ani ni tsapa mo loisa wa etsola nna bolo telele nne ke ani e fitla etsola ka ntle mo lengwane o ka bo chabela wa bala nna no toka ma tshokere ka mabedi nne tsara ka re tsalosa ma mabedi selemon sa 2026 PSL ina le motse mashuma mararu jwane ne ine tewe ne ho bana ine tewe le monsa sa tsikiti magolo arbo mashume arbo nga metse tseleteng le selo mosa tsikiti magolo arbo nga mashume arbo nga metse sipile bolo kana mo romane ne i austi ba tibani Oscar Rin Masuluke we iti ba galo tuwa fiti sanga we ile le zaka mane ramasha ramasha kieo ka mane ka mane ngo ka bo chabela Edwin ramasha we be pele Mantosi Mantosi luka ke na me e mara jwa le kana ke tiba ntibanga ke ane se bleng kwe ke na Mantosi ai kwala jwa le bana ba fita ke wa itsa mranya na mona ba re bala ke ya fita nga empala jolo nga bona ene kile bo ngeng bo se tsamini empala jolo ka mora ka manuteng ke thaba mo loisane go tla jolo ka bona ka mo lengwa ka botshabela wa itso la Kaizer Chiefs bolo tele le bana ba imetsi ya rota fatse ka mane ka mo lengwa ka botshabela o rwa ile ka ka bana le bo ha mabuye o ikwala jolo mabuye ba me ile bile mabuye ke o nka bolo o ile tsa kacheni si pesi kentofu ka karolo nya Polokwane City a isiela le bo ha mabuye ka mane ka mo lengwa ka botshabela ke ka karolo nya Polokwane City ba re mbala bala mane e tla ka pule mori mori ke wa fitse ntle jolo ina sio Miguel wa fita Miguel impala jwa lokeo refrosla o ine le tsa ina sio Miguel o ke a re mfundo bila kase anka bolo jwa bahareng barbala o ine le tsa ka mona ke ox mutetwa mutetwa wa ihutlisa ka karolo ya bobona inkwe jwa ke thaba mo loisani o ine tsa bretle cross ke a re bahareng barbala no to progress city no to kaza chiefs re karolo ya pele ya papadine ina le metso tsela shimela metso miraro ntse tsela pele bahareng barbala ke thaba mo loisani o nka bolo ine tsa bretle cross cross ka mlengwa ka botshabela o ine le tsa pule mori ke wa ihutlisa o isa morao kwana o ine le tsa tabo moloisani moloisani ke baka karolo ja bona chiefs tabo moloisani o nka bolo jwa bahareng barabala o ine tsa ina sio miguel o hata jwa miguel wa ihutisa o ine tsa tabo moloisani wa ba super miguel o re ba kene le hare e bo hareng barabala bretle cross ke wa enkana aisha morao o ine tsa tsibatsibani Brendan Petersen Brendan Petersen kalo tu ntsa jalo ene tsa thabo moloisane moloisane ene tsa Brendan Petersen Brendan Petersen ene tsa kalo tunga o ene tsa Ignacio Miguel ho tla ka gore ka mlengwe ka bophima wa phamisa Ignacio Miguel bo le tele le ba yemetse ha re bona Igatoro wa ile ka Igatoro ba meile mere bile ha bohloko ke o ka gore ka mlengwe ka bophima Igatoro ba meile mere bile ba montjela bolo ingwe ke bongi go se tlamini ke ya bongi go se tlamini o le go fitsa o hana o smthetwa mthetwa ke ya ba re mba bala o nka bolo jole ya fitsa Kaizer Chiefs ha re bona mfundo bile kasi o le ka kena bile kasi bile kasi
7: Rabole fokolang ona me ka mora hore a tla tsama sebetsi yo motla hore a tla fihle tlhaselong ka po karolong ya tlhaselo mmene le boitiko ba tlhoka sena sa Kaizer Chiefs empa bolo eno e ne e tlhoka matla bua nnete
6: Rodney Maphangule ene o tla ka bolo ba rambala bala o ifisa jwa nne tsa bongingo se tlamini ka mlengwe ka botrima bongingo se tlamini o a kena tlamini tlamini ke o ntsa bolo jwa ka tlo etini tlamini ba bonela tsa bolo empa la jwa mashinini ba inga mautunga ha o tenga bana ka mbala wa raha ikela o sele ka mane Manuel Kambala No talk about talking about Mabedi. Mumabedi Harsheba, Kapazana Sepedi. Hot Ramonsa 2008. Dissertiba Pese, Papa Dise, Mashumi Mabedi Amethyminem. Puruguane City, Honosula, Di Papa Dizene. Kaizer Chiefs, Honosula, Papa Dizele, Shumele Mosomung. Di Papa Zagora, Papa Dizer Robung. Midin Tate Sabino and Jolo, Papa Dizel Kofelam. Kirin Tate Mashuamasana Mosomung.
7: Ne, Huila Wankadi, the Moten, Repuluguane City, it is Sula Kapasena, Kaizer Chiefs. Ne, Rupola, Puruguane City, Kaizer Chiefs. Lakatola Pelin, Legacy Moseno, was 2018.
6: Me Arashava Head. Di papa din tsena go fela me Kaizer Chiefs e go nno tsaba din tlatse mashomo mararo a metsume raro Polokwane City e go nno tsaba ntlatse le shome le metsurobe ha ile metsu yona me e le shome le metsu me hlano me ka rolo nyena pele a papa ri e ntse le nno tsa Polokwane City e le nno tsa Kaizer Chiefs ntla e nngwe re ka e bua kana gore e hlile me bohulu di le montsena tsa di papa ri ha ona hore Kaizer Chiefs e gona hore e nke di ntlatse tsheletseng ho Polokwane City se le montsela se tsa di papa
7: ke nnete ngwana me me re ka ya le se le montsa se fitile tsa di papa ri re bona Kaizer Chiefs se hapa lo tola pele ka bomo khatlelong wa pele ile hapa ka ntla ile ngwe ho noto itse ba khutlela ka mana ka Polokwane ya ba re bona hlopa tsena di bapala ka ole kana ka not not
6: ho fela lo jolo bolo ja ne ox potato we go jolo ene tsa sipe sihle ndlovu ka tsheno ene tsa refrostla frostla ke wa e khutlisa na u isa mromani ina

0: sebetsa itlile Polokwane bonnete fela ke hore ho thata ho Polokwane City ho re tle hlola hlopha sena sa Kaizer Chiefs jwalo ka hlalositse hore dipapadi ngatse mashomo a bidia metsi mene tse fitileng Polokwane City hapile ha nne fela mme ha ke makale ka ba re makale hore ka nnete le mona khatano hlopha sa Kaizer Chiefs e batla ka nnete e sokola
1: ho fela ho le jwalo he mo mamedi nocho ka mahlokore ka mabedi o tsebe o ile a lekwa jwalo ka kwano Brandon Peterson ke ke o rapetse se bone ime ya re ha qeta o thiba bolo ka mono Brandon Peterson ya ba wa tla le yena e ka kwano Rodney Maphangule a re le nakale re tlhalositse re wa chisa he mo mamedi mme ke ka hona papa di emisa nganya ne fela re di wa padi di ke di nemetse
0: ho fela ho le jwalo mme ke monyetla ho ba kotlisi jwalo hore ba ka buisana le di papa di tsa bona e le hona hore ba tla bona hore na metsunyene ma shuma mabedi ya metsi miraro ke se thing se bang a re sietse ka tsela ena pa etseng ke se thing se bang re kolokela o sietse o tlo mo na ho ya pele
1: mi harshaba ngwana meche motho so sheba hlopha sena sa Polokwane City mokotlisi ke monghadi ba ya no wili moloto mme ke khale a le hlopha sena sa Polokwane City ho hlamani e se hlopha sa ntseto pele e sa le antsa le mono o tseba tsohle mona hlopha sena sa Polokwane City e impa jola ka mokotlisi ha o bona monna ya kile ka go tsisa hlopha sena a la tse tsiki mo sebetsi mong a ri puti mo hafe e be ntho ya ha e se le tswalo nyana ho yena hore o ka nna tshe mong a ri mo hafe a tla bana mong a ri mo hafe o sebetsa hantle ho lo hlopeng sena sa Polokwane City
0: ke nnete ngwana mme ya ngong reisa ha o le mokotlisi o bua nnete o bane jola ke ke passa sa Polokwane City sentse sa ba pale hantle o fikele hakana wa tshwa ha o le mokotlisi ra o ka nna tshe mong a ri puti a tla jwale a tlo tswela pele mane maqetetseng teng selemo se fitile
1: mme a re sheba ka nkane ya mamadi ho tsena tsa CAF Champions League jola ka re tsala City hore Orlando Pirates ba pala lotu la bobedi di papadi tsena tsa tlhakelo tsa CAF Champions League e se le tse pedi wa Orlando Pirates two Orlando Pirates ana kamane sepasena sa lakio Sylvester me ntlhabararo e hlabuya jwa lokhe ena ka mogolo sebelebe ke ka montho linga tenta ne runele se jwalo mamedi ke a re bongigo se tlamene ne o tla jala ka bolo ka ntle 18 ka kore ka mone ka bo primanga ke a re bongigo se tlamene ne wa e khotsa wena tsa mala go mo di seme o di sekewa a inga jalo ka kwano ka mole ka bo primanga bo ha re mbara bala ke a ding kwa jalo ke e tsepanga matube matube ke wa e khotsa nga a ne tsela bo hanka ki nga ki ke o wa ya moela bile ne le bo hanka ki ke o wa e phamisa ke bolo tselele ne ke ile ile ba ka mole ka bo tshabela nga impala jalo e tsotse ka ntle ne o ntse bolo ga holo ka mane le bo hanka ki ele no toka ba shokrega mabedi no top lo kwane city no tom Kaizer Chiefs metso tui mashwa mabedi amisimine karolo nyina ya pili ya papari ke tsana tsa betway premiership ilo kena kamane ka mo ngo ka ba chabela ya khelo jolo ke pule mori olo ya khela pule mori ke wa ya khela kamane ka mo ngo ka ba chabela iko torome ke ong ka bolo jolo ne tsa le bo mabuye ka karolo nya bona chiefs le bo mabuye ke wa phamisa itla ka kona ka refresh la frost la ke wa fitse ntle jolo me e ba jolo ke anene ba mele mri bile mfundo bile ka se le bo mabuye o ntse bolo refresh la wa mathela ka kona ka mo ngo ka bo prima wa e koma ke bolo ntle ka radio 18 e ba jolo ke anene a o itswa jolo ka surprise mantosi mantosi ke wa inkanga kamane ka mo ngo ka bo chabela ha re bona ke anene ba ile ka nga empa chiefs ba lwanela ya keteletse Entel tsoka ntle ke Polokwane City. Ere re bona ke a dilo kana ya gara ke pule mori. Noto Polokwane City noto Kaizer Chiefs. Karolo ke a pele papadi metso so. E mashume ma bedi a metso mihlano. Karolo ya pele papadi ntse tsola pele. Wa yagela ka mane pule mori. O yagela Bradley Cross. Cross ke wa inka mara mona. Ka karolo ya bo bona. O ine tsa thabo mo loisani. Thabo mo loisani ke. Ka ra sidi ka rikwe se ba re mbaba. Ke wa intsa jola bolo nga. O ine tsa ida sho Mikela. Ka kwa ka mane ngo ka bo prima ka pele le tsona Mikela. O ine tsa refrost la frostlana. Khutla mo ka bolo ine tsa ina sho Mikela. Mikela ke wa inka jwalo. Empa ka bra ka mona tene bo hankaki wa tsola ke la bo harimba bala na ba lwane na Kaizer Chiefs ke na refresh la ka mrengo ka bo prima ke a dai kona ma ya ba tsola si pesi tlen tlovu ha mo le mfundo bile ga se empa ke o ya bo ela ya khutla hape ina sho Miguel o ile tsa refresh la refresh la ka mrengo ka bo prima ke o ikwala jalo ina tsa ina sho Miguel Miguel ke o ntsa bolo ha re bona mfundo bile ga se o ina tsa refresh la ka mrengo ka bo prima ke o mfundo bile ga se ka ntle 18 mfundo bile ga se ka ntle 18 o tintsa na bana si pesi tlen tlovu o ka ba bola ka re 18 Sola ka mrago mane le bankaki. Ai tsola ra ke ba tlotla le Tom. Re tsola ga lentse ka ntleme. Mo le mona ka bo primar bala tlo kana ga lo jalo ke Kaizer Chiefs. Na tso pro kwane city na tso Kaizer Chiefs. Ke a se ba ya khetsine. Ina sho Miguel. We ne tsa si president Dovu, Dovu ne tsa ina sho Miguel. Miguel we ne tsa Dovu. Dovu ke o tla ikoba, we ikoba. Bolo entle ka radio 18 ime. Sola ka mane. Eki Edwin Ramaja wa Sulama. I want to hear Mfundo Vilakasi, Utakabolo, by Neletana Mfundo, Rajolo Bole Fokola, Galele Tuna.
0: Galele Tuna, what a mayor in Naitika, Mfundo Vilakasi, who are no one on him, Libatalemo Rala Sapasana Sapuka City, Alabatu Kalito, Nubatato Kaiser Chipsurim, Ekapu Yelesa, Yakanaka 18 Yakata Lane, Miko, Mikolong, Oscar in Masuluke.
1: A Paso Kesa, she is a man of Baram Barbara, Kakaronya Bobona, she is a Paso. Baba Petsi wana mungampi mani, Baba Petsi ki urapeti siboni hampi, Baba Petsi ki urapeti siboni hampi, ki paoso Kaizer Chiefs, miarishaba nishopatana sepeni hende, hariba pala, stadium sa FNB, disariba Petsi papa ditele shumele mitu meri, mima ono Kaizer Chiefs, ekutse papa ditele selete inge, purukwa nishiti sepeni, di Baba Petsi kalonga na papa ditele. Kiara batai to sama pangule o batai ipia sebagai sesei tempo han osmete to kama nore hana moyanteng ore hana moyanteng moyanteng kena lue mana boho murise o tato sa ke proguane city kiana enga pamisa jalo bole tele kaga dieti ni jaka serete kama ni inesio miguel entele kaga dieti ni tiban tiban ngempala jalo kie bae sula ae sula pude mori kiani kuta kaso emata kakwano ya rama jamna imbala jole keza chiefs kama lengua kama chabela itaka pude mori kani pio lele siari pude mori wakena pude mori otato mula baharan balbala pude mori otato jole kama olo baharan balbala kakarunya pro kwan city pude mori unsa bolo jolong itaka kwan kama lengua kama prima iti jole ki rifo frosla frosla kia wengkana aineza inashio miguel miguel wileza tabo mulo isana ufili enanga kakarunya bobo enanga kiani bretli cross wayamuela kama lengua kama chabe kani pio lele siari wafiti Sagani, Yamatolaki Gadoro, Igadoro Gian, Etio Song, Etio Sagangabolo, it is a Pulamori, why Pamisa Morica Radiatini, Borenta La Lalitanta, La Mohamba Boye, one Kaizer Chiefs, Nata Provari City, Mututuka Mashima, and Amazorobung, Rise Cozy Rise, Rise Cozy Rise, one Kaizer Chiefs.
0: By Saba, Sabono, Long on a May, Esagan, Kilibo, Mabue, Camaro, Botanamo Round, Shopping Center, Sapuka, and Sisi, Little, Elisipule, Saboroko, Nikasona, Savan, Kaizer Chiefs, Guaniki, and Sitoka, Camaro, Hatelo, Ematam, Utosha Pasena, Sapuka, and City, Elkin, Hanamurim, Leona, Kapamusoman Kiona, Evan, Amido, Revis, Kabilin Camp, Impalo, Mabue, Geno, Savan Camp, Elinka, Hayabubi, Silimusena, Saint Topak.
1: Oh, fellow Jolo, Mamedi, Kikamoto, and Linkatang, Aquarus, and Sahana, Sapitamaka. Ho hangulanga etiosa andele sa pula mori abona le bohama buye ya bashula ba pulukwane city ka mano re ba etso le bole bohankaki ebe lo ro santsane tenga mane le bohama buye ke ntse ke hleke bua ka ena etiosa iga dorori hle ha so be monate ngwana mme ha so be monate etiosa
0: go fela ho le jwa ngwana mme ba dilo ba mo dikadikile ba le bangata di bapaditse ba pala mo rao shopping seno sa polokwane city impa ngwana mme ga tlamelo ka potse sumetse e kholo ya ntlaena re ka re pule modi o khonne o ratla sebedise bohlale ke buile hore jwa ka bret le cross a khotlile tjena pule modi o tla ba palla moleng o ba reng ba le bala mme a thuse na go nyeo Kaizer Chiefs e ya tlhaselo mme ke mona o khonne hore a tla thole assist
1: ke ka mo tabe lenga tsenya mamere stadium sa khana sa pitama ka ba bona kyane ene anga jolo ile ox tatwa ya tsula ka mora komane ine a shemigala bona telele ba itshula nga bret cross ba re mo bala ka bona ne tsa ntofu si pesi hleke yo le go fita nga ke a ba mo ke le bona le jolo nga ke a ne ka mbala wa fiti sa nga ine tsa mantosi mantosi ke anwa iti ba nga e mbala jolo ba itshela re tsela ka ntle pule mori bona se ba pa se o tlo bo tshoko mane ba re mo bala sa pulo kwa ne city ke tla she ba rona ke manga se ba pa se sa o tlo bo tshoko Sapulukwane City, kita sege mona horna kimanga, kita pang matube ya ukuwa mshoko mama Mary. Oh, bapa la na mshoko ni anamani, lisi pesi kendo vum. Mama Mary, kika mau chapa tena dilinga tenga merche bamba. Chapa tena sepeni, papa ni zetu lezi zetu fiti lenge, zetu di bapa pesi lenge. Ota shoko mela re, Sapulukwane City ni, esho tu papa ni lungu di bapa pesi kalo papa ni zetu arumi. Yashulwa papa ni zetu peri Sapulukwane City. Sena sebole la re, papa ni zetu lezi zetu fiti lenge. Kaizer Chiefs, esho tu papa ni zetu peri bapa pesi kalo kana papa ni zetu aru yashulwa papa ni lungu.
0: Ho fela holi jola mwana me house asulisi shopa, uba pala kauli kana impa uba na la umra ujedam. Chapa tena kabani tibu neti di bapa la kauli kana. Mese mese zetu re, hube tha tena papa ni matla chapa tena di kopa na kapani tia.
1: ke ka mo go tabeng le ka teng ya mo mapedi ke ka mo tabeng le ka teng a tla ne re shebe ke ba na ise mo shimane no a tsapa matubeng o tla ka mona ka vale ke a mona ise o tla ka mona ka vale mo shimane no ha ke mo sheba pulukwane city la mo fumana ka mana ka o manga o united ka mana ka ho abc municipal ise ke mo shimana ba thangwe re a se a ipona hatse a bona hore na o sebetsa jwang gore a tla ngongwarele le riena a bona hore na be ke ditlhopha di fentse di ntse golo feta mona seo a ka bapala mo tsona moshimane ona a tshepang matube
0: go fela go le tswela ngwana mme mme wa bona gore Polokwane city side nna dibapadi tse mmalwanyana go tswa ka mane ka go abc motsepeleke obane le kedimalo molokwane le ena o tswa bapala ka mane ka north west abc motsepeleke mme le ena ke karolo ya setlhopha senam sa Polokwane city
1: go fela go le tswela gemmamedi ke metsosonge eme kae e mashama mararo a metsume ya dikarolonyana ya pele papadine ke ane bolo e ba phoso ka ntle di tsa chiefs ba phoso Polokwane city phoso Polokwane city ar bona hore na be ke tsa chiefs e tla boela e bula sesene ka pa sopa sa Polokwane city ba tla se kwalana are sheba ka nkane ntle noto amazulu noto marumo kanantsa ke tsona papadi tse pedi tse ba palanga kana go ena jole ka re tsamisitse hore mabelesha nna o se chaketse ka kona ka kamane ka Eastern Cape motho ka shojolo papadi eno e ne tshwantse ba palole kamane ka stadium sa Qabega kamane Nelson Mandela empa itle go a fela na stadium seno ha se maemong a matle go ya ka mogo re ileng ra utlwa ka teng jwa lene ba tla ya kamane ka Buffalo City kamane motho ono o se bitswa ka gore ke Kukombo City
0: Kukombo ngwana mme o tlo ba thata o Sundowns go nete ba ntedi mo yana tsena tsenyane di batla di ka nne di hlopha di batla di tisa go lwa di bapala hlopha tsena tse kgolo re ya hopola se monse pitile sa dipapadi ri le ga bona Richards Bay e tsa sene di dipapadi tse kgolo e di isa ka mane ka o mhlathuse sports complex
1: ha bona ke na bolo e tla jwa ka ya shemike le mikele ke wa fitisa ka mane go ka mo primo wa fitisa re frost lana e mpa jwa le ka shoka mane le bo hankaki ya o tsibatibani Oscar in Masuluke Masuluke wa ra ke bo letelele mme ke ane bana ba ebe tse mane o tem bread cross o ile ka jola ka shoho impara jola ke ani tidimalo rabolo impo enka ka mane Brandon Peterson ene le tidimalo molokwane ya hlile nga soka nga bona hala hantle tidimalo molokwane ha soka a bona hala hantle maybe then har bua ka sa phosena sa polokwane city mwana mmen re hopola se ba palisa bona se o re ka tang hutlo re se ngori sojolo ke mamre sa announcing se ba palisa ba palanga le piole le tuna mromani eleng thaba matuludi me re santane re bua jolo ka thaba matuludi ri le ra bona hape mamre sa announcing e ngori sa se ba palisa tswang hona ho Kaizer Chiefs thabo qele re santane re re bua jwalo me re ka bua hape hore mamre sa announcing re bone jwalo e ngori sa se ba palisa tswang ho Orlando Pirates se ba palanga le piole le tuna mromani Dino van Rooyen mme wa bona jwale re e ka re mamelo sa nnang se jwale e bapalela mmareke ngwana hae
0: e bapalela aufinyana
1: gobane re ile ratse ba tlile e tumme e ka go bapalela ka mane ka America borwa South America
0: go fela go le jwale ngwana mme empa getlolole na go a bonagola gore e ntse e bona talente gona hae mona mme dibapadi tseno tse o buileng ka tsona ke dibapadi tseo ke nanang gore ditlhopha tsena tsa gaolo Orlando Pirates ga mmogo le Kaizer Chiefs ke ditlhopha motlhomong tse ka itsholang ga nako e ntse ya ga a dilatlhetswe ke Van Rooyen le tsena ga mmogo le Thabo Qele
1: a re bone ke a re bolo e tswela ka ntle e tsala ka ntle ka kwana ka molengo ka bophirima re bala e tla ba bolokenang ya gare jalo Kaizer Chiefs e le nnotsa Polokwane City 1 Kaizer Chiefs metso tse mashomo a mararo a metso metlhano e mashomo a mararo a metso metlhano metsotso karolong ena ya pele ya papadi re tla nne re di shebe ditaba re tla nne re di shebe ditaba re itse ka nkane mo mamedi CAF Champions League ke 3 Orlando Pirates ke wana lekio Sylvester ho hang Orlando Pirates e batla hore le re hlaba ntlha ha bo rona rona re sala hlaba ntlha jwale ka re ba gwatiletsa semana
0: ngwana mme mme ke o hem botuma o hlabile ntlha mme ke nana hore seno se tla mo thusa haholo ho itsepo ba ha
1: ho fela le jwalo e tla mo thusa haholo mme re bone papa di ntse malo a tsepedi tse tharo tse fitileng ri le ra bona hle yanela mothuma sebetsa hantla holo mme seno ntle le tikatiko se phamisitse boitshepo ba gago
0: o fela go le jwalo ngwana mme mme ke nagana go le mokwetlisi o bontsha boitshepo go yena kapo o tshepagala go yena mothuma seno ngwana mme se bothusitse gagolo bane batho ba bangata ga gore balatedi ba Orlando Pirates ba ne ba re mongadiwadi o lokela gore a ke a mmeka ntle
1: a re bone Kaizer Chiefs ba rata ba palela bolo morago mme sena se entse gore Polokwane City fumane huku ya bobedi e tlo tloswa kakwano ka le bo ya bophirima e tla tsosa jalo ke o rapetse se bone o tlo e tlosa ba tla iphumana ba le bothateng bo bogolo Kaizer Chiefs ka o ba palela dibolo morago ke ane Waetlo sa ke o rapetse se bone bolete le ka ga di 18 ba etshola la lu jolonga ke ani ya matshala ka mane ka mane go ka botshabelanga a re wa phamisa ka mane le bohankaki sithi ba tbane sa enka hlontsa bona sithi ba tbane sa enka hlontsa bona metso tsomme ke ena mamedi mashuma mararo a metso tsile tseng ka rolong yena pele pa pari ne na tsopolo kwa city 1 Kaizer Chiefs ke ani Brandon Petersen ho bona le ka re utle bohloko ho bona le ka re utle bohloko Brandon Petersen re tla se bona he mo mamedi hore na ebe o tla tsala pele ka papadi ka pache ho bana jale ke bona ile re Ronaldo Lina o se antsa itukise
0: santsa metso ha mo nyetla da
1: o ye metso ha mo nyetla Ronaldo Lina hore hanfela Habren Brandon Petersen na sa khono tsala pele ka papadi aba santsa lukile le yena ho ke ho bona hore na ebe o tla tla sebetse jwang e ka re mo nneno wa Brandon Petersen ha na ya hodimo itse a fitla fatse mane tle ha ka ba a dula hantle le oto a le a fitlha gantle fatshe mane
0: ee ngwana mmempa sentse ba mo tlhatlhage ka di-spray bono
1: ke yane ba ntse ba tlie ba mofumantsha thuso mane ba ntse ba mofumantsha thuso mane a Brandon Petersen a Polokwane City itlhe ga e soka e bapala gantle a re sheba papadi tse tlhano tse fetileng tse bo di bapetseng ga ona papadi le a e le le nngwe e ba e hapileng mme papading tseo Baba petse ka lokana papa ditse tharo mme ba hlolwa papa ditse pe.
0: Go fela go le jwalo ngwana mme mme ke sona sane se o re buileng gore ha o le mokotlisi le mong ha di moloto mong ha di phuthi ya leteng e le mokotlisi le nga sebetse ha ntle tlhopenseno sa Polokwane City ha o ngongwe re na bua nete fela o lokela hore ya tla ngongwe re ba re sehlopa ha sebetse.
1: Mme hangata ha re le mona mo re leng teng Polokwane City o tla fumana hangata ntle le ka hare ho tserobedi tse ka ho di.
0: Ehe ke mo hlolo ka nete re bona hore re bona ile mane e bo mo bo bo shobeng motsumo.
1: E hana ba le jena e ke na papa ngena ile bo mo ba le shobeng le motsumo nge. E leng se o re sa se tloelanga ka tlhopa sena sa Polokwane City. Mme o tla hlokomela hore di le mo tsepedi tse tharo tse fitileng tsa dipapadi o tla fumana ile hore ntse qeta ile ho tserobedi tse ka ho di.
0: Mme ke na hana hore le kunutu la tlhopa sena sa Polokwane City ke hore na go e o mo go tlisi puti mo hafe ntse ile mo go tlisi mono. Bana ba sa tlhajwe di ntlhaka tsela e o ba tlhajwang di ntlhaka yona. Le mong tsena sa dipapadi mme bane ba kgona go batla bentlha ka patse pedi kgotle lena ba tla go le thata bane morao mane e ya dutla Polokwane City
1: mane ba go mo di se tla jala ka bolo ke wa ikwa ba ke mo tlele ka radio di tsa tshise bolo ke ane ka ba kotse bolena nga ari mane ke ane la lo jalo nga o teng ka mane ke o rapetse se bone ke o ka bona nga o isa morao nyana mane ka mbala wa e bea ka radio di no rap ka mbala empa lo jalo nga hona le tshise mo tshise e tla ba huku hona le tshise mo tshise huku ke ba raro ya Polokwane City Hugo Abraro ya Polokwane City lo tlo sokamane ka lebo ya botshabela e le nna tlo Polokwane City 1 Kaizer Chiefs metso tsima tsama mararo metso robonga Carlo Nyanama ya pili ya papadi ke ya bolo lo tlo sokamane e re bone khotlo lena ilo tlo sokamanga ke mana bo ho mo dise ilo tlo sokamane bo ho mo dise ka mane ka hukung e ka lebo ya botshabela o e tlo mahanta fase mana bo ho mo dise pa misana tso ho no tlo Polokwane City 1 Chiefs re Carlo Nyanama ya papadi Betway Premiership Sete le mosakhala sa pita mokaba mo se kwa Polokwane province ya Limpopo ke ane mana bo mo di se wa phamisa bo le tla ra di etini ya sula ka mani na swa Miguel ke ane bare bare balanga a bana ba futhulana bana hey asala fa tsamana tsapanga Matube embalo jona ke ane bona ntse ba lwanela ya ka dele tso tso kantle e ba ile ba ba ba tsola bolo bana ba futhula re mana ba re balba
0: ke ba futhula na gore me ka tsa chiefs le sa di papadi tse bang di ka gona hore ntledile di tshehetse mfundo bila ka zile gona hore ba ke monyetla bono hore ba lo hlabang
1: a re bone he hore na bo ngi go si ka meno na rwa ra athi ka mona tsapa Matube le na o teng ya tsa ba botata bo boholo ke ane bolo mo romane mamerine re karolo nya pele papari metso tse ba shuma mane karolo nya na pele papari in sale no top lo kwane city 1 Kaizer Chiefs ntle na mamerine e tla bile jwa mo tsutunga mo mashuma a mamerine a metso robongwe e tla bile jwa lo ke le bohang mabuye mane bo go mo di sem wa khala bolo ka mo ka bo phirima ke ya bana ba emetse ina sho Miguel o e bia lo ngwele e bile e feta ka igadorong ke ya ba re ba bana si president of ba mo ke la bolo ka mbala ke wa inkanga a isa ka mo ka bo chabela ka le pionelo tsona nga itla jolo ka bana si boni si bona ntsha bolo jolo ka mo ka bo chabela nga e ba tola ke tidi malo mo lo kwa ra bolo mo lo kwa ne e ke la mosile
0: e ke la mosile na lo ke la re atla ka be bolo ene ngwana mme a fedi ba pa di mo ho le yena go ba no sina mo hlolo hore a ka hla bantla a le bono
1: Kiane ile o tlosa bolo ile goal kick. Goal kick Kaizer Chiefs Brandon Petersen. Not up Polokwane City 1 Kaizer Chiefs. Kaizer na tsa betwe Premiership. ketsona tsa Betway Premiership ke le ba phadisa jwa lo Chiefs ke a ne ka mane ne wa ya moela ka mane a re bone tla jwa ka mfundo bilakase o le ka feta bilakase tla ka ba bolo a itse ba pele tsa ka ntleme ke o ka tlela ya itse ni o ka bolo e ko tsi mabuye ka tlela ya itse ni ke a ne se pese le ndofu a e khutsa jwa lom ke o bolo m refrosla o ke le ka radi o tla ka ba frosla imbala jwa ba bia lo tjo ba lwana la Chiefs se pese le ndofu ka radi 18 o tinzana le ba nna ke o tsa bolo ntle mabuye imba ba itse ba uya hape ndofu impala lo jolo ho hamfela na kiani har bona ox mteto mteto ke o enka na a ene le tsa ina sho miguel ba ka karolo nya pulukwana city ba itsola ka mro ka manini kiani wela hantlo pula mori ke o enka a ne tsa mfundo vile gazi ka mro ka mshavela mfundo ine tsa pula mori ke o ka feta pula mori o ntsa bala jolo le bohama buye wa ifitisa ke o tla ka mfundo vile gazi mfundo o ikwala jolo me kiani e tlwela jolo ba munele tsana hape o ara ka tsoko me ka lo mfundo vile gazi
0: e ya petetsa Kaizer Chiefs ha ipetetsa hona mme mme ho bona hore bana ba Polokwane City ho hang e bang Kaizer Chiefs ile etsa dineletsane tse khutshwane ho batla ho ba thata ho bona bana ba Polokwane City hore ba ka tshola dikolo tseno
1: ona ne kile mfundo vile gazi mo mamedi ra jolo bolo e potsa ka tsoko me kollo e le nna tsa Polokwane City 1 Kaizer Chiefs ntla e tlabile mo tsotsong wa bo mashema a mabedi a metso robong le bo hamma buye ha re bona hore na ba tla ikarabella jwang a Polokwane City kamosewane re tseba ntle le noto a mazulu e le noto marumo ka lantse re tle re bone gore na taba tsena di tsamaya jwang re bone huku ke ena ya Kaizer Chiefs wa e tlosa refrost la bolo e telele ka gadietse diperetse crosse ka tlhoempa ya fokola ka mane wa ya moela oscarin masoluke wa ya moela oscarin masoluke re tla le ka o sheba taba di eme jwa mo mamedi ne gobane ho hamfelam re tlatle re leke o sheba gore nna taba di eme jwang a one a mazulu noto marumo ka lantse ha se gore re bua ka mangeto bane re morata
0: ya ngwana mme sebapadi se tlabile ntlha ka mono ke thandolong kosi ngwenya ke ntlha ha ebe ya bosupa selemong sena sa dipapadi mme ke sebapadi sa pele gore se tle se fitlhele sena nalaneng ya PSL dipapading tse qalang tse tsheletseng ka ofela kapa tse supileng a ntse a tlhaba ntlha
1: mme re tle re gopole jalo ka re dile re tlhalosa gore monghadi wadu o tswa tsebagatswa maobo mona gore ke mokotlisi ya ipapotseng ka makgabane mme ena thandolong kosi ngwenya ena o ile a tsebagatswa e le sebapadi se ipapotseng ka makgabane bakeng sa kgwedi
0: fela go le jwalo mme ntlha e ntle ile ya go Brian Leon wa tlhopha sa Mamelodi Sundowns
1: go fela go le jwalo he Mamelodi ke taba ya ne ntse re bua ka yona gore Mangethe a sa zwane o tshwere ka bana tlhopha sa Mazulu bonnete wa sebetsa ke mo no a Mazulu e setsa mapile ka ntlha e lengwe go noto ya marumo ka lantse e bothateng marumo ka lantse e bothateng bo boholo
0: go fela go le jwalo
1: le si wele e bothateng bo boholo
0: hey
1: se tlhopha sa Kruger United se bothateng bo boholo ka nnete ga ba sa tb dinthonako e sa le ganaiwa le jena ba tla iphumana ba le bothateng bo bogolo
0: go fela go le jalo ngwana mme mme re gopotse mongwamedi gore ke bakgotlisi ba bararo ka nnete ba seng ba nyaotswe kapa ba seng ba sena mosebetsi le go ja hese le mosadi papadi se sa tsokala jena mongadi sa tlekatse ele ba ena wa pele mongadi le tlhonelo seema wa bobedi ya ba re bona mongadi phuthumo gape e ba mokgotlisi yo ra
1: go fela go le jalo ga re ebe gantle fela re ka tlhara tlhalosa gore ba ile ba jariswa thotho ka mongwane ya ba ba hatiswa ko sene nnete ka bomadimabe ya ba dibake ditlala moya ke ane bolo ka molengwe ka bošhabela wa lebala e tla jalo ka ramaja o enetsa mathonsi ke wa enkanga ebile e le ka o feta ka manene Kaizer Chiefs ke ane mothata o enka isa morao ke o ba moneletse ana pele manene ke ane e tla jalo ka mfundo vile kasi ka mane ka molengwe ka bošhabela ka dipelo le tsiare mfundo vile kasi a e hula a e kwalla jalo ke wa entsha jalo enetsa le bohamabuye ba bonkela bolo le bohamabuye ao ke ane mme ba lwanela ke igatoro ke wa enka enetsa pule mori wa e fetisa o enetsa mfundo vile kasi o enetsa pule mori ka molengwe ka bošhabela ka dipelo le tsiare pule mori ke wanka Aisha Morao wina za Oxford Tetonga wina za Pule Mori wina za Oxford Tetonga kia anis bong sinim Tetonga Morao man wina za Tabo Moloisani kiu kimetu tuye meri e sinye ili ngarulu nyena pila paparime ente ili noto pulu kwane siti wan keza chiefs Bradley Cross kiyo tajala kabono wae pamisa Bradley Cross ita kamune ngona oka bu prima imba rala kato male bu komodise kia ane ba ye mense si pesi tentofu oye kumana jala kato barem barbala wina za mfuno vile gazi kiyo wae fitisa malaka ufecha kamani kia ane refrosla bamunke la bolo male bo go modise o ine tsa bongigo se tamini tamini ke wa fitisa o ine tsa jola kambala ba mo ngela bolo ha re bona igatoro ke ka ntore tini igatoro o ntsa bolo si pesi ja kana ra si pesi hlo ntsa bolo mfundo vile gase tibang ka ntore tini e ko tibolo ena ke poso Polokwane City ka ntle nna fela o di 18 e kotse bolena
0: e kotse bolena ngwana mme ba di ile le bohang mabowe mme ke ne ke nana gore mokotle mo letsa phala o tla fa bana ba Kaizer Chiefs monyetla gore ba tle ba leke o hlabantla empa ho bona gore ra o nkile qeto a bona gore le bona mo no ba ntse bana le monyetla gore ba ka hlabantla ba Kaizer Chiefs
1: ere re bone nako di re shapa nako di re shapa nako di re shapa ere re bone gore naibe ba tla tle ba sebetse jwang bolena bana ba Kaizer Chiefs ibile karete e tsetla e bontsho jwalo surprise mantosi surprise mantosi o bontsho a karete e tsetla ntse le notho pro kwana city 1 Kaizer Chiefs mantosi o bontsho a karete e tsetla karabaka la papari ya bohlasa e rali jwale hene ha ba ntse ba leka ho lukisa bolena ba le ka ho lukisa bona hore na ba tla tle ba sebetse jwang na na go di an shapa ka kwano mamedi ke tabo re tle ke fitele mabenkeleng e le notho pro kwana city 1 Kaizer Chiefs
2: Spina Zonke Mystery Puzzle Hotswa Hollywood Bets Ipe monyetla wa hapa karolo ya 1 million rand ka tshelete le di bonus bets How betcha ka turanta ka pa ho feta ho di play text slots tse khetilweng ka laboraro leleng le sontaha ho tloha ka 8 hoseng ho fihlela ka 11:59 bosiu Ifumane ha hona jwale Hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Sa di papadi. Holisedi FM.
1: Eta to sa bolo mo mamedi sa re ba bengile mantsa ba lukisa bolo ba ya kwana le kwana e ka re ke batho ba phunang Paulo Masuba yani la phala jalo mfundo bile ka so title sa ke mfundo wa ra ha ba itiba e khotla ho yena wa ra ba itiba re tla ge fitong jalo ho letsa bolo e itse ba ra jalo nga yalla hang yalla haberi phala mo ngari qola sitela nga ore ba nna ba pezolo ka me tsuelo na nga e ma shuma mana me tsu bisa re ferile e fela jalo ka rola pira pa bari mamerim e le no top lo kwa city one Kaizer Chiefs ntla Kaizer Chiefs e ke ne motsotso ngo bo ma shuma ma bedi a me tsoro bonga ka rola nyana pira pa bari ke ne jalo ka ne bo hang mabuye
0: wana me ogwa ne ti Kaizer Chiefs e di hle ma tla holo moleng o bo ha re mbala bala mpe mmuna jalo ka gile ga hlalo sa hore na di bo pali tse tharo tsena le bipitlelo tse ba palang bono empa ho bona la hore ba bana ba polo kwa city ha ba khone hore ba tla phunyeletse mo le botenelo le bo ha re mbala bala ke ka ho ba sebedi sang ma tlako e le hona gore botlofe ba tla ba fitlhe ka mane ka mekwalelong ya tlhopha sa Kaizer Chiefs sebapadi sena bo ko setlameni le molokwane ke dibapadi tse bang di fa tlhopha sena sa Kaizer Chiefs bothata bo boholo e bang Polokwane City e le tlhaselong empa ka letlhakong le leng ga o sheba pule mmodi ka mane ka lethong le letsheyadi tlhopheng sena sa Kaizer Chiefs ke sebapadi se bang se kgona go ya pele ka dibolo mme seno se thusa Kaizer Chiefs nakong eo e yang tlhaselong ka mona ka lephelo le tona ga o soka go bonala ga kalo ditlhaselo tlhopheng sena sa Kaizer Chiefs empa ga o sheba Mfundo Vilakazi ke sebapadi se bapalang gotlhe mme sena se etsa gore o be thata go Polokwane City gore ikamaka mfundo bilaka
1: ke kama uta linga tenya mo mamedi dia khofu son jolo no top pro kwana city one Kaizer Chiefs how lu jolo ruta le pop sita khaso tholo lo ka oke
4: ke le wila holo hle Mr. Cool
1: kyota
4: mabele metso suki e supile nga pele re fihla ho reng ya bone banze ba di tshwere ha monate ya Mr. Cool le potsotso Enes Makaya e ntonze di tsama hantle ka kwano Pirates ha iqeta ya khofu son le yona le la cure waves ke 3 Orlando Pirates ke 1 tlhopha sa la cure waves o kana re fela cure waves ho ntse ho lokile Pirates e hlabile ntla wa na pele ka ke go sitsile ya bobedi ka sebelebele ya boraro ka mbutuma yena ya cure waves ke ne jena fela mona la hlasela ya ba stiba tibane se ya tso ka mani chaini ya ba highway rela kantle ya ba yotla monane maotong he chaini ha sa lewa ka mekwalo ya ba monane o mathela ka lotanteng ka mane o fitla a iqetella ha bonolo le bolo e ileng ya mothula mangwe le mona ha sipo chaini e are we rela kantle ke ga mkhodi di taba di leng ka teng he mamedi metso so ke robedi hantle botseke nga pele re fitla horeng ya bone ke mokabelo ka jene kgwedi le mohlala matsatsi a le sheme le metso medi kgwedi ya botshaba ke ona ya September kgwedi e ke a lwetse tshebeletso ke yo
5: le seria pa a ke mo le
4: mo mambe di ukile wa nyatswa ke motho kura o nyatse fela o nyatse a o halale a o telle a bone ka re ha ona letho ya bone ka ra ho yena ma o nyatse fela kana go ngo nyatsa o tsiba kana go ngo nyatsa ile a sa o tsibe lo o tsie fela o nyatse fela o nyatse fela a o kale ka mahlo fela ba na bua ga mona ha ke bone hantle wa itse bantho.

0: O Skido Demone. Lesamila Chica. E tiki tiki. Tiki tiki. Ke mokgabelo be keng he mo mamedi le seria fair le monga pho. Ke di papa. Ne re fela ke re tswa ke fela ho be monate. E le re tswa ka tswa ka fela e be monate ha re tlo mona ha re tswa re re tle re ye ho Mystic Cool. Ka jene mamedi ke tsa male. E thabiso motlou. E ke tsa male tlou ka jeno. DK ya kgola o tla hla ho sasa. E o sana o tla ba le mona. Bela ke tsama le ngwane ne so anna. Thabiso motlou. Ya thabiso. Ya thabiso. Ke le ka o sheba. E shebile Mr. Cool ka mona. Hlea ke bone hle ba ya ka mane ka ho yena ka mane hlea ke bone ba ya ka ho yena ka mane. Ke a ipuza hore na ba le ho sa ebetswe. Ke bona ba mpha le tshwile mona ba le ke batla ho bona. Di ba pare di ka. Ai, ka re batla kene, ka re batla kene ka nnete. Butla pele ke ho yena ka lena ka la ka mona ke banana ke ne ke mmeile ka Mr. Cool bana jo butla pele ke etse tjena taba ke tseo ka mohe Mr. Cool re go tle
1: tsadi papa ho le sedi ya fam
2: ho le sedi ya fam re hlela jwalo ka roro ka bedi ya papa ka kwano ke papa di edipa ke ntsa Polokwane City ha mole Kaizer Chiefs ke a bona Polokwane City ba se ntse phetuo Giovanni Philanda Giovanni Philanda o tlokena ere re bona ke manya phumulanga o se akene ho phumotsi jwalo ke o rapetse se bone me ba ke sa o kene jwalo Giovanni Philanda wana merke re utlwe phetho ena e tswang jwalo papa di kala fela ka rolo ya bedi ya papa ri Giovanni Philanda
3: ho bua nete fela ke o rapetse se bone ngwana mme o na sa bona le ho hanga ka rolo nyane ya pele ya papa ri me mokotli simo ngari moloto o leka hore atle atle ka maqhika matla a matsha ile hona hore hlopha sena sa Polokwane City se sekale papa ri mo hlo mong ka tsela ene paitseng ho bane ho etsa dithotwana go se ile seno se ka nna sa mokenya mathateng
2: lawa le sila ya la pala hemma meri ka rolo ke abu bedi ya papa ri karolo nyana ya pele ya papa ri Polokwane City ile bisa bo rwa Kaizer Chiefs ile bisa le boya hopolo re ile ge futso jolo ele one Kaizer Chiefs ile not top Polokwane City kiane bolo moranya mana itla jolo ka Edwin Ramaja Ramaja ke wa inga permission ile ba kamana ka uji of ani filanda filanda wen sagolo mpala jolo mwa ba mongela bolo ke si president jo vunjo vuke ontsa bolo mwa wen eta mfundo bile ka sibile ka si wa permission ika toro wa matela ika toro ke o ka radio 18 ika toro ka radio 18 ba e khwebela mautunga hai Ao bana ke a khutla jolo ka Giovanni Philanda nga a Philanda ke wa enka ka mane mala bo khomodise wa e khutlisa wa inetsa Giovanni Philanda Philanda wa inetsa tsapa mo matube matube ke wa fitis wa inetsa mane bo khomodise modise wa inetsa tsapa matube matube ke ane wa enka jolo o itsa ka kona ka ho surprise Mantosi Mantosi ke ka mane go ka bo phima ka le pelo tone Mantosi ke o tla ka bo Mantosi ka ka lo nya bo bona ke wa e khutlisa wa inetsa tsapa matube matube ke wa enka a isa morokwana wa inetsa le bo hankaki ngaki ke wa isa ka mane ka o male bo khomodise ka mane go ka bo tshabela male bo go wa e phamisa male bo go ke bo letelele wa hana ina sho Mikel wa e bia jwa lo lo tswa inetsa le bo hamabuye mabuye ke wa tla ka bo mabuye wa e fitse tsela jwa lo tsane si president Ndlovu Ndlovu inetsa re frostla frostla inetsa si president Ndlovu Ndlovu ke o tla jola ka bo lo ke o inetsa le bo hamabuye mabuye ke o nka bo mabuye o inetsa ka mane igatoro ka ntle o di etse ka mane o ka bo tshabela mme igatoro khutla mo ka bo lo ke we igatoro enka isa mra raumane bar bar bar o inetsa ina sho Mikel Mikel ke wa e fitisa inetsa ox mtetwa mtetwa ke wa e fitisa Bradley Cross ke wa isa mra raumane ke tabo moloisane ke ba ka karolo ya bo bona Chiefs ina sho Mikel o ikhutse tse jwa long ho tabo moloisane ke wa enka jwa long inetsa Bradley Cross ke o tla ka bo long o ba re mabala ka karolo ya bo bona Chiefs Bradley Cross o inetsa tabo moloisane ke onta e hula jwalo mo loisane ke wa phamisa jwalo mo loisane ile ba ka bana ka melong o ka bo tshabela rala ka hloka mane ni ene le refresh long si pesi ke ndlovu ndlovu ke o e hata jwalo ndlovu ke e ndlovu o tintsara le bana ndlovu ndlovu ke ane ka melong o ka bo tshabela tintsara le bana isa morao ene tsa mane morao tabo mo loisane ke o mora mona wa yamena ene tsa Bradley Cross ke o tla jala ka bolo Bradley Cross kana di awana ana ntse mosebetsi o motle
3: bolo e fokolanga e ra ka lokere le tuna a nna ntsa tintin tsana le banna ka haru di 18 tsena tsa Polokwane City
2: Inteli noto Polokwane City wana Kaizer Chiefs re karolo nya bobedi ya papa ke tsona tsa betwe premiership ke ka mo tsa linga tsa nya mo mamedi re tla bona hore na etla bula sesene Kaizer Chiefs ka pa etla kwala sesene sena a Polokwane City re tla tsere bona tsa baeno o bana metsotso yona sa lenga tsa me ke ona re le motsotso wa boraro karolo nya na bobedi ya papa re noto Polokwane City wana Kaizer Chiefs e raoli tsena tle re tukise me re bona hore na re ka le banka ke go tsa bona We need the spirit man, Oscarin Masuluke. Masuluke kio. Oscarin Masuluke. Masuluke. Barra Masuluke. Boletele le kiane banna ba emetsini. Emba brete cross. We kenya short ball. Ita kamana kao bongingo si tamini. Tamini kio nukau kiana. Bambele mele bilo kutela mura kabolo. Kakwana kamene kwa kabu prima. Bongingo si. Unsa bolo jolo. Harpa wana Polokwane City. Emba otele bohama buye. We need the oxen tetuam. Ero lu jolo hem. Rikere matele mavenkiling.
4: Na uta hapa lebelo. Ke spina sonke jackpot race e kgethehileng ya Holobet. O ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labotlhano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patiweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Tsadi papadi. Kholisedi FM.
2: Tadi papadi le sedia FM o hlolwa ke bolo o hlolwa ke ntlhaka kwano etiosa igodorom ine tile ba re malala ka le bohama buya mabuya fika monele tsana hantla ka ba di 18 ara bolo a ibia le soka mani oscarin masuluki abaka huku ena e ba huku ya bararo ya stopa sa Kaizer Chiefs ilo tlo soka mani ka le buya bochabela ele noto Polokwane City 1 Kaizer Chiefs o hlolwa ke bolo ntle le tikatiko etiosa igodoro jola ka ntse ke hlalosa ke re tle ha monate Is the village in the ball? Kiana Barambaba, I'm full of Vilagasi, Ungabolo, coming up prima, in the Talabamabu, Mabuya Takobama, why Pamisaka 18 volunteers, City Patrick Timili, Masulukem, Imbalojan Rotafasi, Filanda Yamosholanda, Akian Manuel Kambalanda, Wisakamaka Chabela, Kiani Tidima Lomuguani, Tidima Lomuguani, but Mili Mili, Ibile, Iba Poso Kamani, Sipesitendofu, Hagamakali, Halabamabuye, Ekavasa, Padisi, Babotin Kamahabani, Papadina, me. Le beke ye fitileng ba nge sa foseme le bohama boye e bile se ba patse ipa botseng ka magwane papa ninya Kaizer Chiefs a mo le swelele
3: ho fela ho le jwa lengwana me me u bua nte fela ke se ba padi se gona ngo bapala le di bapadi moho le yena o bane o bane o mane morao wa thusetsa wa gona ho ranke di bolwa di sepele ka karolong ye kotsi ka karolo ya hlaselo
2: me e ka nete ruri a ser bua nete ho tloisa la fitla khopen sa Kaizer Chiefs ache tima wa e bona ka nete tima ya hai wa e bona e wa seng a e gathile ho fihlela mathathungwa jwa
3: go fela ho le jwalo mme ha re makale hore bo teng ndi ya le nane la dipapadi ke bang mong ha dipitso mo simane o tla sheba ho tsona ha se ya kgetha dipapadi ka pa nana dipapadi la ho qetela beke ntsetla
2: ke ya ne bolo eng go jwalo ka mane ma le bo go modise ne tsa filana filana wena tsa ma le bo go modise modise ke wa eng ka phamisa bolo ka radi 18 tsa chiefs inasio migalo ya ke tabo molo isane mme o yentse ka ntle tla ba huku ya bone mme huku ya bone ya sopa sa Polokwane City lo tlo sa bolo ka mane ka borwa bo chabela mme Ike na jwalo ilo tlo sake Giovanni Filanda ile huku Giovanni Filanda lo tlo sa huku ya bone ya Polokwane City Noto Polokwane City one Kaizer Chiefs in Thailand ke na karolo ya pele ya papari le bohama boye motsotso ka bo mashume a mabedi ya metorobong a phamisa matsoho e ka mani Giovanni Filanda kiane Giovanni Filanda wa ikuma bana ba hiri ya na ka radi 18 ke o Filanda e phamisa bolo ntle wa ya moela ka mani Brandon Peterson Harishaba di papa di tsano tsa fitileng tsa Kaizer Chiefs di mapetseng ba hapile papa di tsepedi ba mapetse ka lo kana papa di tsepedi ba hlola papa di ngelengwe me di papa di tsa go fela Kaizer Chiefs ba tsabile ntlatse robedi ba tsa bua ntlatse tsheletseng jola ka ke le ka tsalo sa pija na mane ho re tsapa sa Polokwane City di papa di tsano tsa di mapetseng ba mapetse ka lo kana papa di tsa tharo ba hlola papa di tsepedi me di papa di tsa go fela ba ile ba tsaba ntlatse supileng ba tsa bua ntlatse le shome ka ofela
3: ne ke dipapadi me hopeng ka ofela ba ne Kaizer Chiefs ka ke ga hlalosa ha iso ka ile hlehelo a dipapadi nga tsaliki ne tahlelo eno ya bona ine re ha bona ba pala hlapa sa Golden Arrows dipapadi nga tsa M10 8
2: e tla ba bolo e ke nya hlelo a molengwana o ka botshabela e bile ke bone ka rotla tswa monneno ma le bo khomodise malebogo modise ke bone ka re o tla tswa mo mamedi ha ke sheba ke tsebe ho tswa mang ho tswa Rodney Maphangule Rodney Maphangule o tswile Maphangule wa phomola khepeng sa Polokwane City ho kena jwalo ba ne la mguni Kiani Giovanni Finanda lo ka kena wa hana sipesi ke ndofu e bala jwa le Kiani ne o tse ntse pa matube ba mongela bolo e khutla la lo jolo me ka Manuel Kambala Kambala ba hamba ba lo fita na ka mo ka bo phirima e tla jwa ka kwano ka bonji go se tamen ai fa pa nyale wa ha bo Kiani bolo ngwa jwa le bo ha mabuye mabuye ke o ika jwa lo na sipesi ke ndofu wa fiti sana e ne tsa oxim tetro na Kiani tsong se ne mtetro ka mo ka bo chabela wa kena mtetro wa kena wa fita mtetro o tlo tlo ba hamba ba lo ntsa bolo e bala jwa ka mane ni wa hana le bang kaki wa itula na ba khutla ka yona na ke ane tsapa matube mo romani tsapa matube ke o bahar mar balama o ngabalo ne tsa Manuel Kambala Kambala wa fiti sa na e bahar mar balama e ta hantle jolo ka Polokwane City bahar mar bala e mbala jolo ke bo ngingo se tamini wa fiti sa na e ta kamana ka ho surprise Mantosi Mantosi bahar mar bala we ne tsa mai Manuel Kambala Kambala we ne tsa tsapa matube matube ke wa ingama a ne tsa le bo hankaki ngaki we fiti sa tsela jolo ka mo ngo ka tshabela ke ane jio ba ne fila na ba mo ka ba me fatse thoso Riff Frost. Hoba Betty, Giovanni Filanda Hampi. Inzeli North of Polokwane City, one case achieves. Ile Mesoso e Robonga, Carlo Nyana. Carlo Nyana, Yabubiria Papari. Reta Serbone here. Kiari Loto Sabolo, Ito Sodolo, Ki. Polokwane City, Malabojo Murise, Kiari. Why rabole telele bana ba ebetse ka radi 18 ni tshuma ka mani ne se Miguel itse le go tsika ntori 18 ni ke ane ramaja o ibe a ramaja o rabole ikela ka thoko ona le kile Edwin Ramaja e pota me go loka thoko goal kick ka mani Brendan Petersen goal kick Brendan Petersen re tla bona hore na mo kwetlisi mong hadi bayano wili moloto ena papa rutla e gamma jwa mo mamedi kapa etla se mo imela re tla bona empala jolo boro ke ane romani etla khutla jolo wa itwella le bohanka ke utlella la oscar ren basuliki nasuliki ke wa engane tsa tsapa matube matube ke a enka jolo bahre mar bala me ibile khutla jolo me ene le bana le mkhuni ke ane khutla hape tsapa matube matube ke o nga bolo ene tsa le bohanka ke nka ke uela ka mo nga ba chabela ke wa fitse jolo ene tsa ma le bo go modise ma le bo go modise nge khutla mo nga bolo ha nyane ne ke wa enka isa mra o ene tsa le bohanka ke nka ke uela tsa swatwa ne me oscar ren basuliki karadi 18 masuluke o ene tsa jolo ka le otong o ene tsa edwin ramaja ramaja ke o tla ka bolo ramaja ka mo nga ba prima ke surprise mantosi mantosi ke wa enka ba pele ke a ne bolo nga e le ka motsetsi ka mono didimalo Tidimalo Molokwane le ka motsetsi
3: o ba ka motsetsi ngwa na mmeli botla le morao le tlhapa ke tsena sa Kaizer Chiefs le khonne hore le tlele bale motsama wa Tidimalo wa Molokwane me ke puisano ka nne di bua nete e tswang di bapading ka fela tse bapalang morao
2: ha re sheba di tlhopa tse re tsepe di tla bapala jwang re fumana hore backing e tlang ka mankabelo ha go di tlhela matsatsi a le shume le metorobong se tlhopa sa Polokwane City se amoela amazulu mme ka letlhakore le leng gona ka mokobelo jalo ga go ditlhele matsatsi a lesome le metserobong ke mo re fumana gore Kaizer Chiefs e tla etela Golden Arrows
3: mme ke dipapadi tsa go katela pele re ya mane nthonyane o re bitsang ka gore ke international FIFA break mo re tlong go bona teng bafana bapala dipapadi tse tharo ka tatelela
2: mme gona mono re bua ka bekeng e tlang ka la lesome le metserobong re tlhokometse ebile re ile ra bona gore Mamelodi Sundowns e tlotla e tshwara ka thata dipapading tsena tsa matšhaba gobane ga re shebana gona ka la lesome le metserobong jalo ba rokela gore ba bapale ka mona ka Loftase ba bapale jalo FIFA African Asian Pacific Cup
3: go fela go le jalo ngwana mmele Al Hilal ya ka mane ka Saudi Arabia
2: go fela go le jalo hemo mamedi ke ka moto ba dileng ka teng ke a gona heme jalo ka ntse re tsho mme ga o shebana kana lesome kgweding e tlang ke papadi ya magaolagang MTN 8 kana le show
3: 10 mashume
2: jwale ho tla se ho be buima ho tla se uwe o di mo tla se hlopeng sana sa Mamelodi Sundowns mme o sheba mane kgwedintse ane ha ntontse di yakwana ke mane mo tlo fumana hore ne ba tlo boela hape ba fumana hore jwale mosebetsi o mongata Mamelodi Sundowns ho ba ne ho na le mane mo botla ba pala jwalo papadi ya magaola ga nya Super Cup
3: ho pela ho le jwalo ngore mme ho motho ha makale ha bona Mamelodi Sundowns se ntse tikena di bapadi tsena tse ba ngentse di tikena ho ba ne mosebetsi o mohuru jwalo ka o sotlhalo se
2: mana mme ha re tle re bua ka taba tsena re tle re fana ka dintho tse akileng papadi ya Super Cup ba tlo bapala jwalo le tlhopa sa USM Alger sa ka mana ka Algeria mme papadi eo e tla be ba bapala Loftus ka la robedi kgweding ya Pudungwana gona le Monsena jwalo ka re tlhalositse gore bekeng e tlang ka Mokgobelo ka la leshome le metsorobong ke mo e leng gore ba tla be ba bapala jwalo papadi ya magaolagang ya FIFA African Asian Pacific Cup ba bapala tlhopa sa Saudi Arabia e leng Al Ahly jwalo ka re tlhalositse ka la leshome kgweding ya Mphalane ba bapala jwalo le Orlando Pirates papadi ya magaolagang e tlebele ka mane ka Moses Mabida
3: go tlabele gobe ngwana mme o tlabele gobe ke nagana gore monghadi a Cardoso.

0: Bravo Muloisani, Muloisani Luisa Kamani, Kaho, Inacio Miguel, Wakena Inacio Miguel, Inacio Miguel on Tabolo, Inaza Sipesi Gandovu, Kakaroya Proquan City, Ndovu Kioba Makalabolo, Ehuta Jolakamani, Kiani Tajolaka Matube, Matube Kion Tabolo. We need a surprise Mantosi, Mantosi Kiu. Surprise Mantosi. Why could you say that Sapa Matube Q? We Sakamu Chavela, we need a Malabo Homodisi, Muniso Akana Kakaranya Chiefs, Imparu Alonga, but never ask him, Ehuta Jolakamani, Riff Frostla, Kamu Chavela, Otto Samaraba Rambala, Riff Frostla, Riff Frostla, Riff Frostla, where Pamisa, Volenta Mabuye, you in Sakaso, Imparu Alamo o ile a tswa fa ho eng ka ka hlo a isa me kwallong a re mo ha e so ke nwa ka nkena ho nna eng ka ka hlo a re ine tsa ikotoro
1: a re ine le tsa ikotoro ngona me o le sabile o nka bi karabelo nna ke ne ke nana ro tla hetelang hantle mane me kwallong ho Oscar Masuluke
0: ho fela re jolo kyane o ya mo jolo Masuluke bona o ira jolo bona telele mo mameri tsa ba ile mo fela jolo nge ile o tshitwa ka mane ke Brendan Petersen ele ka rola mbedi ya papa ile not up lokwane city one Kaizer Chiefs ntla ke re jolo ka le bohama buye ka rona nya pela papa di motsotso ngabo mashuma ma ya metoro bonga a pula mori ke o tla jaka borong ke o ntse jalo pula mori o ne tsala bahama buye mabuye ke wa inga jalo ai kona le bahama buye ke se ba participate ba botsinga makha
1: ai
0: ka ba ntse grena
1: ke nnete
0: it is kaka uthi ke amrata fela ka mogwa ba palanga tenga ai kona le bahama buye mm Arbo ne bonking go sita mini tamini unta bola Giovanni Filanda wa rabaiti ba Giovanni Filanda ke anwa matela ka bana ka mlengwa ka botshabela mme a ba khama tunga ha ibile o phoso ka mane mfundo vile ga si phoso mfundo vile ga si o monkile jola mme a fase ibile bolo etsola ka ntle entse le not proper one city one Kaizer Chiefs ke ka motho ba linga teng hem re tla ke re bone hore na ibe ka nnete ena papadi tla fela ka ntle lengwe kapa dinthatse ding di satlana go bane jwa la ke re ke a sheba metsotso rena ya tsamaya re motsotso wa bo le shomela metsotso letseng jwa le karolo nyena ya bo bedi ya papa dingwana mme
1: re ile ra bua karolo nya pele ngwana mme hore di hlopa tsena di kopane bo nnete ha se dinthatse ngata ha qalo tse u bang re ka di lebella ha re tsebe he hore na polo kwana se di tla gona hore tle khutle e khutlele papa ding ka o hlaba ntlana ka pa jwa
0: ar bona bolo ka radio 18 bo ngi go se tamene ai u be la ka ba ine ya kantlelo o tla etswela fela o kile ka tore ka yumela
1: sapakwe
0: sapakwe bolo e o kuri ka bo go a yumeletse ka te ba tla hele e ya ka mikollo jwale ge tlo lena tshene ya kantle fela o yumeletse ka bogabaka
1: ka bogabane Brendan Petersen
0: ar bona ke ane pula mo le ene tsheo se beditse ka nnete o fikela jwa lo bale hona le bolo tsengata tse wa di tshibileng le ene tshere ke ra ramakala ha kalo ha ka ba se papadi se ipapa tsenga mo khabane mpa nna se papadi se ke se bonang hantle ke le bohama buye le bohama buye ke o tla jwa ka bolo ba re bala mma mere ka bolo isa mrawo we ne le tsa jwa lo tsaba mo lo isa ne mo lo isa ne tsa ina se Miguel Miguel we la ka mo le ngo ka ba tshabela mme ka le pione le tsona ke o ka bolo mme ke ane ka mo le ngo ka ba tshabela mme khutla jwa lo mme e wela mona mme ho oxum tetra mtetra ke o tla jwa ka bolo ke o sponsor mme tetra mme nga bolo o tsama ronya mona we le tsa bridge cross ke wa inga phamisa ga ka kwa ka mlengwa ka bo phiri mama ya tla jwala ka mona o ba mong ka ba mefatsa si pesihle ndlovu ba maraba mona la tsafatsi ba maraba mona la tsafatsi karate tse tla ya tswa e bontsho jwalo ba ne le mguni ba ne le mguni o tlo bontsho karate tse tla o ba petse si pesihle ndlovu hampi he tlotlo so jalo le ba mane mikolonya Polokwane City ba nela mguni not up Polokwane City one Kaizer Chiefs garolo cha bobedi ya papari har ke re bona rena ba tai sebetsa jwang bana ba Kaizer Chiefs e ka kwano ka mo le ngo ka bo prima ba la kantle nyana fela di 18 tsena tsa Polokwane City kyane banna balaka o itlhopha banna balaka o itlhopha kyane arbone kamuleng o ka bophirima wa lebala ka lephiole le seari mona mo chiefs le bisa nteng ile o tloswa ke mfundo vilakasi ke a mmona mfundo vilakasi le bohama buye le ena ke a mmona ye mongwe bona o tlo e tlosa mfundo vilakasi ka fa le bohama buye no top lo kwane city one Kaizer Chiefs re karolo nya bobedi ya papari ke mfundo vilakasi a ikoma e tla tswa ke le bohama buye wa e tlosa mabuye bolo ntle ba e tsholala jwalo ka bane

0: Côté Inchegwena, comme on est Inacio Miguel. Inchegwena, Inacio Miguel, et dans la goal kick. Ya Oscar Masuluki
1: ene le monyetla wa tla pasena sa Kaizer Chiefs o moholo bolo ene ngile ntla haholo empa ba ka ba khona ba tla sebedi se monyetla ono mme ke nana gore Kaizer Chiefs ngwana mmeliko la o leka ka matla iski ya tshepela ke tapeleng ene ya ntla ile nngwe ho bane Polokwane City ka nna etsa mohlolo mme ra bona bana ba Kaizer Chiefs ba utlwa dipelo bohloko
0: ho fela o lujwalo mo mamedi o fela o lujwalo ke nnete e tswile masoho yenu ho bane ha le eteletse papa dipele ka ntla ile nngwe ho han fela hawa bolke o ine ka rutlo bo hloko ina shebikel empa ke ane ke bona e kare ba monkela ka ntle e kare o ya ka ntle ina shebikel ho to ba le dipetho tse pedi Kaizer Chiefs ho to ke na golo zita kwini ka ho to ke na hamoli adolf mtasingwa
1: ke nahana hore Miguel ngwana mme o tla tswa mme kwedi ka o tla kena mane di 18 tsa hae apo positioning ya hae mane mora
0: ke mane mo re hlokomelang jwa le hore ho ba le kgefutso yane ya ona metsi jwa le ka re hlalositse hore e tle wa chesa ka kwa re ka Polokwane mme di wa chesa ntle le tika tiko ho santana o kgefudu itswe ba ke sa hore di papa di nwe metsi e zitha kwini ka tlokena ke pensa Kaizer Chiefs amole Adolf mtasingwa batlokena ke pensena sa Kaizer Chiefs
1: ha ke somone hantle mta singwe ngona mme ke se papadisa pele se bapalla ntlo pa sena sa Kaizer Chiefs se tla ka na henyane ka pa na henyane ya Tanzania empa o pikela ka na ho hang ho hang ha so ka bona la hantle mta singwe
0: ho fela le jwalo nnete ya sala le nna ha ke so ka ke mona ho hang fela empa re tla bona hana go entse tsama re tla bona hana go entse tsama jwale ha o le molatedi wa papadi ya bolo o le molatedi wa sehlopha sa itseng itukise harabe ke mona o itukise o bona hona ke eng seo ka se etsang hore o tlo gahle ba e leng gore ba beiwe gore batle ba ahlolle gore na be ke batshietsi ba feng kapa ke motshietsi ofeng ya apereng hantle gobane mona matsebetsebe a bapala bana diranta tse di kete tse masome a mararo
1: mahala fela chile
0: bona ha ebe o le motshietsi wa tlhopha sa itseng dula fatshe o nagane o shebe gore na ke eng ntho ka etsang o bona gore na o ka etsang o ka etsa moaparo o jwang o bona o ka etsa katiba e jwang o ka etsa eng jwang go tloa mono e be o tla lebaleng e ga bantse ba sheba mono ba fumana gore motlhomong ke wena ya apereng hantle ranta tse dikete tse masome a mararo
1: wadihap
0: Inacio Miguel wa phomola hamole Ritzelman
1: le ndlofu
0: le sipesile ndlofu
1: ehe
0: go kena jwalo zita kwinika Adolf Mtasingwa
1: ha re bona ngwana mme rona ke spense atla se fahlo pasena sa Kaizer Chiefs ba ke buile ka di papadi tsantse tharo mabue motheto ha mmo le ndlo ke di papadi tse ba peteng hantle bula bua ha mmala ba lo fitlela kana ba ke sa hlopa sa Kaizer Chiefs ha re tsebe rona mo coach Cedric Cruz e be mohlomo ba tla ho senya seno se se se bana ma sentse ka pa mohlomo ba tla ho eketsa ho seno se se tle so ba nentse ba setse
0: bule mori ka mmeleng wa go prima pule mori ke o le ka kena pule mori wa feta mme di mpala jwalo ho ha fela mme ya gutla ho teng Hotse go phosa e se bile tlile ka pele hoteng e kene ya gelwa hote e kene ya gelwa wa ya gela mathonsi tsiane o na re wenele tsamane tshepa matube ya gutla hape e gutlala ho yana mathonsi mathonsi ke wa enka a isa mara wa ene tsa le bohankaki ke o fitse bolo jalo e ya ka mane ka o male bo khomodise ke o hela ka mole go ka botshabela male bo go ke wa enka phamisa bolo telele me ya batla jo ba di filanda nga a re o kwa ba mkhinyetsa la lwalo thaba bolo isane wa etshula Thabo Moloisani wa etsholame le ke boat ke batle ke mona hle a le diphosonyana Thabo Moloisani le karolo nya pele ya papadi o bile le phosonyana ile nga yetsa ka ra di 18 le karolo nya pele ya papadi ke bone bolotse ka bampedi hle a ba diphosonyana tshe
1: o fela o le jwa lengwana mme tsepa miso ma ikutlo ho yena e batla bona la le botlhata mme le bolo ena e tsinka ntle ke ne ke nagana hore o tla iraela pele kwana empa o iraela ho finyana le mekwallo ya ha
0: ilo ke na khala ke malebo go modise ka mane ka mane go ka botshabela ka le pele tsedi wa yagela malebo go modise bolo tele ka ga di 18 ne ke e rota ka ga di 18 bolo kotse ke tiba tiba ka ga di 18 jo ba re fila na bolo e kwa tsika tsho go me kolala le jolo ya ba hlola ka mane o na ile kile bana le mkhuni
1: o na ile kile bana le mkhuni ngwana mme ke sona sane se o ke buleng ka sona hore Kaizer Chiefs lukela o leka ka matla hore e tle fumane ntla ya bobedi ba ne Polokwane City e ka nna ya fumana ntla ngwana mme mona go bane ba gona o fihla ka mane ka mekwallo ya tlhopa sa Kaizer Chiefs
0: Ari ke bona har sheba tlhopetsana tse pedi selemong se fetileng sa dipapadi jwale ka re hlalositse gore boholo ka nnete tlhopetsana sa Polokwane City ha selemong sa dipapadi se fitlha pheletsong se iphumana se ntse se le ho tse robeditse ka hodimo har sheba selemong se fetileng sa dipapadi re fumana hore Kaizer Chiefs ile ya tswa boemo ba boraro ka bra papalitse mashumo a mararo chiefs ile ha papalitse le shome le mdzomi tlano ya ba pala kana papalitse robo nya shulo papalitse tsiletseng ka selatane ya ba le ntlatse mashumo a mahlano a metsemine
1: ne ine le khatlo la pele Kaizer Chiefs e phumana ele ho tse tharo tse ka hodimo khatlo la pele e sa le ka selmo sa 2019 2020 sa di papadi mo ba ileng ba qeta ba le nomoro ya ba boemong ba bobedi ho latela Mamelodi Sundowns
0: Polokwane City ile ka tella ile boemong ba busupa ka mora papalitse mashumo a mararo ya iphumana e hlotsetse robong e bapetse ka lokana papading tse lesome le metso meraro e hlotswe papading tse robedi mme ka selataneng e na le ntlha tse mashome a mane
1: mme re ka re Polokwane City ngwana mme ke setlhopha se bomadimabe kapa se nang le bomadimabe gobane hangata ga ua dipapading tsane tsa MTN 8 ba iphumana ba bapala Orlando Pirates kapa Mamelodi Sundowns
0: o fela lo jalo kiane Oscar Rini Masulu ke o ntsha bolo jalo ka molengwe kwa bophirima o ene tsana Ramaja Ramaja ke o tla jalo ka bolo Edwin Ramaja o iphamisa jalo bolo etelele me ke la bana ba emetse pele mane empa ikela hantle fela ho Brandon Peterson o ithiba jalo ka Peter a iketla go metsotso ya tama e ma shume ama beria metsotso mehlano metsotso karolo nyina beria papadi ho sala jalo metsotso e ma shume ama beri me ho hanfela re bona itse ka re dintla e batla ba botlhatanya na hore dikahla juwa a ke ane mo romane bolo e tla jola ka le banka ke re ke bone ke mane bo go modise modise o isa ka mane ka o jio bane filanda ma filanda we netsa mane bo go modise ka mane ka mane ngwa ka botshabela mane bo go nna o isa mara o sibati ba ne o skare ni masulukeme we ntsa ka lo to masulukeme we netsa Edwin Ramaja Ramaja ke o tla ka bolo Edwin Ramaja Ramaja ke wa fiti sana ke la win cam a netsa le banka ke nka ke wa fiti sana we netsa mane bo go modise mane bo go modise ka mane ngwa ka botshabela we netsa Giovanni filanda filanda ke ane Giovanni wa phabisa bolo telele e pala jola ka di 18 a ikomela ka shoka mane Bradley Cross ke ano tsa etsholana a ketele tsa etsotse o ine le tsa ka mane refresh lana ya etsholana jwa lona e bile tsela ka ntle tsho pasena sa Polokwane City re tla hopola re me se arwane le se papa di se seng e sa di papa di tsene ndi le shosho shope tsena e leng mokibelo Ramabu
1: ho fela ho le jwa lengwana mme mokibelo Ramabu sa matla ka tlhopeng sa sikukuri ke gona
0: sikukuri ho fela ho jwa lengwana mme ke na bolo e tsola ka ntle ka kwano ka molengwe ka bophirima ebile ba phoso Kaizer Chiefs ba ba petse ngone mong hampe e ka kwano ba ba petse ngone mong hampe e ka kwano e re ke bone Pule Mori Pule Mori jane Pule Mori ebile o bontshe karte tsetsa o bontshe karte tsetsa Pule Mori karolo ntse le pila papadi o ba petse ngone mong hampe ka mona ke surprise Mantosi surprise Mantosi itle din tlatsona di batla di bona hala di hana ka rolo nyina beria papa ke na bona tsho tsho jalo ka kwana ka mleng o ka bo phima bala ka le pelo le tona mme mona mo pro kwana city libisanteng ke bona mme male bo go mo dise ha mo le tsho ba di filenda male bo go mo dise ke wa nga phamisa bo le tlele ka radio 18 ke bona kotsi ene pala jalo ke la mme e ba hlole tsona ka ntle e tla ba huku e ba huku ya bahlano huku ya bahlano ya pro kwana city kankane ke fa champions league papa di tsena tsa tlhekelo ente le 3 honor parents ele 1 lechio ilo tosa huku kamani jovani filanda kamani ka huku ngeka lebuya kaburwa ah kiburwa kamani kaburwa bo chabela kaburwa bo chabela kwano se dia masakhala sa pitamo ka batla tosa mani jovani filanda ha moneta paranza buisana liba pa di ka kwa radi 18 o tla tlosa Giovanni Filanda no top lokwane city 1 Kaizer Chiefs ka radi 18 wa tefelano ha o kallanwe ke o bolo ka radi 18 ah lalla le tanta mameri lalla le tanta mameri po lokwane city e bile bo rengwe e sa bona leng handle rena wa sa langa yona o ruin ka jalo ka kwano Brandon Peterson e sele ka letsanteng
1: e sele ka letsanteng ora mme Polokwane City e tsile molota jwale ke hlalositse gore ketapele ya ntlha e le nngwe ho hang ngwana mme ha ya bolokeha mme Polokwane City ke ena e kgutlela papadi ka gore tle hlabe ntlha e le ntlha ka nnete eo ke nanang gore ne le bonolo wa holong ho Kaizer Chiefs hore e ka e tshola
0: ngwana mme e bonala e hlabuwe jalo ho tswa hukumane ke Giovanni Filanda
1: ho fela ho le jalo mme ka nako eo ke nako eo Brandon Peterson a ntse a thepelana le ena ka mane Molokwane ka re di 18 mme o ile a bonala ka nto o ile a tlosa mahlobolong gobane ntlha eno ke eno e kena gona mona go yena Brandon Peterson
0: ho fela lo jalo bona he ntho e tshwana ngwana mme ntlhana ke na motsotso wa bo mashume a mabedi a metorobong ka rolo nyena ya bobedi ya papadi ntlha Kaizer Chiefs e ke ne motsotso wa bo mashume a mabedi a metorobong ka rolo nya pele papadi
1: mme ho bona la he hore Brandy Petersen o ntsa le diphoso ba ne o tlhoetse palo ya hae e bolo e tswa le hukung a sia sebaka segeo ya ba Philander o nka monyetla ono o ikibe ya kaletante
0: a bolo mo mabedi e bonolo jwalo e bonolo e ke nang palo nye haufinyane le mo Brandon Petersen a neng a le hona te
1: eng ho potsa hantle ile nya hlajwa ke siphe sihle mkhize ha ba ne ba pala le hlopa sane sa Golden Arrows mo a ile nga tswa mekwalong Brandon Petersen ya ba ba ikenya hona bo no matswa nte
0: a mo mamere ke tsona di tsa seo di ala kana di ntla wa na Polokwane City 1 Kaizer Chiefs sete metsotso me ka re metsotso nge mashwa be da metsotso bong karlo nyena ya bubedi ya papa e kiane ba ile ka jwale ox mutetwa ka soho ke ba ile ka bahre balbalanga e bala jwale ke e khutla jwalo ka pulo kwa le city mbala jwalo te mutetwa ma mameri u bankela bolo mutetwa nga impote matube matube ke bankela bolo nga aisha romani ba itsula ka mani ke pulo kwa le city e tla ka mulo ka bupi mala bala harbone kiane Wiley kaka kono inkwa ke bonki ngosi tlamini tlamini ke o ntsha jwa longa Kaizer Chiefs Brett Cross wa itsula nga e bar bar bar mo khutla jwa loka tsapa matube matube ke wa inkana a ne tsa jo ba di filanda filanda ke o tla ka bona jo vani me o ne tsa male bo go modise modise tla ka ba kwa la jwa lo male bo go ke a no tsa bona ne tsa jo vani filanda ke pro kwa ni city e bar bar bar jwa le inkwa ke tsapa matube matube ke wa inkana a ne tsa le ba hankaki ke ba fitse tsene jwa longa e tla ka kono ka ho surprise mantosi ke wa inkai rao kyan muronya namani bare lo ka banam e fita jola ka ramasha ramajo ne sala bankaki nga gwe fitisa kamale ngwa ka bachabela ke male bo khomodise ka karonya chiefs kamale ngwa ka bachabela male bo khomodise wa phamisa bolo ka rabetini ka tshuko ona ile kile ka mane Manuel Kambala
1: ba motse ba hantle bana ba Kaizer Chiefs Manuel Kambala hore ke se bapadise joang ba re hopola hore ha ne a hlaba ntla khatwa le ka jela khatwa le ka pasana sa Kaizer Chiefs una ba palala sa pasaba roka mini le ka selemo sa 2020
0: Jwale se tlhopa se se le se seng se batla metsotso nyana e setseng se tlhabe ntlha e tlebe ntlha ya tlholo ha re sheba ditlhopha tsene tse pedi ha di ne di ketela go bapala e ne le kana leshome la metsorobedi kgweding ya e re re bone go ba le diphetho Igodoro Refrosler go kena Luke Bartman le Dylan Solomons ha mo le Luke Bartman ngwana mme a re ke re utlwe maikutlo gago Igodoro ka nnete ruri ga ke so mmone go ape
1: o ne a sa bonagale go gangwana mme mme ke nagana gore diphetho tsena golo ena ya Bartman ke phetho e banka nete mokoti sonkile nako re atla etse ke ne ke nagana gore o tla motsenya e sale ka pele e le gona gore a tle a thuse gore Kaizer Chiefs tle tlhabe ntlha ya bobedi empa ga re bone sengyana e lesome le metsomene e setseng gore na Bartman ke sefeng se bang o tla se fa tlhopha sa Kaizer Chiefs
0: One Polokwane City, one Kaizer Chiefs. Karolo ke abedi a papa. E na le metsotso mashome a mararo a motse mo ntse tswela pele. Kiane bolo. E tswela ka ntle ka kwana ka moleng oo ka bophirima le bana. Ga re sheba sehlopha sa Polokwane City o fitlhela jwale. Ha e mona ba bapetse papadi tse pedi e ne ke ya boraro. Ba bapetse papadi tse pedi mme ga o papadi le e le nngwe eo ba e hapileng ba di bapetse ka o lekana. Papadi tseo tse pedi tseo ba di bapaleletseng kwano gae
1: go fela go le jwalo ngwana mme go bonagala gore bonnete tshebetso ke maatla Polokwane City a e bapalela gae ga o bona gore o ditlhopha gore di kanka ntlha tse tharo go yona Polokwane City jalo fela ka go swatlo ba bonolo go tlhopha sena sa Kaizer Chiefs
0: mme ga ba tšhakile Polokwane City o fitlhela jwale ba bapetse papadi tse tharo ba tšhakile ba tlhotse papadi e le nngwe fela ba bapala ka lekana papading e le nngwe ba tlholo wa papading e le nngwe ke phoso mane ba rembalbala phoso Polokwane City mme a re sheba Kaizer Chiefs ka letlhakore le leng go fitlhela mathatho ngwa jwale gae ba bapetse papadi tse tharo ba tlhotsetse pedi ba bapala ka lokana papading e lengwe mme ga ba se tlhole ga ba bapalela gae Kaizer Chiefs a te a ba tšhakile Kaizer Chiefs ba bapetse papadi tse pedi ba tlhotse papadi e lengwe ba bapetse ka lokana papading e lengwe
1: mme ba ne ba kalakatsa gore ba gape papadi na go bua nnete gobane ga ba sae gape sena se bolela gore lebelo le tla nne e pakeng tsa tlhopha sa Mamelodi Sundowns ga mmogo le tlhopha sa Orlando Pirates
0: Kaizer Chiefs o a ipotsa gore na ga ke tsebe mohlomontšhe letlhakore la bakwakisi sebapadi sena Faiz Abrahams mshimane ona ke la ka mmona ha Chiefs ne bapala jwalo le tlhopha sa Richards Bay ha di tla bapala ka go lekana ka 2-2 ke la ka mmona ha Chiefs ne bapala jwalo le siwelele ke se bapadi se senyenyane ke se papadi se hlwahlwa empa ha ke bone ba mosebedisa la ba mosebedisa ke bona ba mosebedisa nako e se ile
1: o fela ho le jwalo ngwana mme motho wa iputsa ha hore na ka lebaka la eng ba ne ba mosaine kapa ba motekena e banka nnete ba sa mo fumunya tla hore a tle a hole se tlhopeng seno sa Kaizer Chiefs
0: ho fela ho le jwalo bo ke ane inkwa jwalo ke zitha kwini ka kwini ka wa kena na o tlotle mo ba ba la zitha kwini ka na ke ane ba tlela Dylan Solomons o tlela Oxford Tetwa na sibongiseni motheto a ka karolo ya Chiefs ke o motheto nga jwalo ba ba la na o ine tsa Bradley Cross ke wa kena na o tlotle mo ba ba la Bradley Cross across o ntsa mo jwalo o ine tsa ka kwano na Luke Bartman Luke Bartman Luke Bartman o tla ko ba Luke o tla ko la jwalo o e ko ba la tse impana jwalo ka tshiko mi kwallo o na ilikile ka mani Adolf Mtasingwa
1: o na ilikile ka mara mosebetsi o motle wentsweng ke yena Luke Bartman ka lepheng lena le le tsiari mme di bolo tsena tse go repetswa ngwana mme di ka tlhoka se papadi se jwalo ka iko daro jwale ha se saliyo ka mani ka me ka di 18 tsa kapa sa polo kwa city mme di putsa rena ka tsa chiefs e tla le ka ho papala ka ba fetola tsela eo ba papalang ka yona na ka di bolo tsena tse go repetswa ka pa jwa
0: arbona ke yane ke huku mameri ya bona ka tsa chiefs kamani ka le buya bo chabela ya no mfuno vile ka zwa phabisa bo le tla ka radio 18 se batho ba sa eng a hlonza bona Oscar ni Masuluke wa eng Oscar ni Masuluke bile ka re ho bona la Thabo Moloisane e ka re utle bohloko Thabo Moloisane ba ile ba ba hlopeng se le seng Stellenbosch Thabo Moloisane ha mo le Oscar ni Masuluke ke ya la lojolo bona la IME Thabo Moloisane ho bona la IME o tla tsala pele ka papari huana Polokwane City huana se hlopa sa Kaizer Chiefs re tla nne re shebe ka nqane hore na ebe mangethe o ntsa sebetsa jwang e ntse le one amazulu e le noto marumo kalantse ke itse marumo kalantse nnete ya salama ba tsietseng e kgolo ba tsietseng e kgolo nnete ya sala one amazulu noto marumo kalantse ke hlalositse hore nnete ya sala le siwelele ba kotseng e kgolo Kruger United ba kotseng e kgolo ke bo se tlabo cha Kruger United mme a ke shabama bo se tlabo cha mo le bona e leng Kruger ke bua ka Milford ba iphumana ba le mane bo mo ba botselela
1: ba ntse ba sebetsa hantle bona o bua nnete
0: ba ntse ba sebetsa hantle re bona pula mo di ke o ka bolo ene tsa Luke Bartman Luke Bartman ba re ba lo ene tsa mtasingwa mtasingwa o ntse ba bolo we le tsa mfudo vile ka zine o isa ka mane ka mane ka botshabela nga ke ela nga empa le lo jolo ho hanfela nga ka ra di 18 o tema le bo khomodise ne ba iti ba mane bo khomodise hape ke wa etshola ke bo le tele le ba re ba bala nga e go tla jolo mona ka Manuel Kambala Kambala ke wa fitisa na e tla ka mole ngo ka bo prima bala ka re tlele tuna na e ya moshola ka kwa no bongi go se tlamene e tsala ka ntle e tlo tla ke na gela jalo ke Kaizer Chiefs e le one pro kwa city one Kaizer Chiefs ka re lo ka bere papari e tsala ke metso e robong ho re tle fitse pheletsong e tsala ke metso e robong ho re tle fitse pheletsong o bona la mfundo vile ga sa phumola mfundo vile ga se o a phumola ha re bona ke manya mo kenelanga Hogena mushimane nete ke buga yena
1: ehe Abrahams
0: Hogena Faiz Abrahams Faiz Abrahams ente ke buga yena mamedi o se a ke ene re tla ke re bona me sotunyene e robong ya setse ke ane zi tsha kuni khamna onga bolo mro manu ineta dilen solomon solomon se ke wa 50 cents le jwalo nga o ineta ka bana Faiz Abrahams ke wa 50 cents le jwalo ke bolo ntle dilen solomon solomon wa kena solomon so wa kena wa ikoba wa re tlela ka radio 18 impala le jwalo a khona e a mashola ka mane Luke Bartman e tla ka ntle goal kick Oscar and Masuluke
1: di bolo tse korpetswa ngwana me Solomon Suluke la hore a tla sebetse a holo di bolo tse korpetswa ngwa ha hangata di bolo tsa ha ke tse buima tse korpela tse korpetswa ka re di 18 tsa di opponent
0: arbona tsa tso sobra mane bolo tsa ke Oscar and Masuluke goal kick Oscar and Masuluke metso tso mo mameri e mashuma mara ro metso sipileng re tsalo ke fela ke metso tso ka manye roberi hore papa di fitle pheletsong ke le bolo ba har marbala me eta ka bana le mogudi ba mongela bolo ba mathela ka bane Faiz Abrahams empa ba mongela bolo ya mo sia ka mane e sia ka mane e sia Giovanni Filanda e tsala ka ntle lo ke na gala ke Dylan Solomons Dylan Solomons o lo ya khela kyane se bile ya khetse ke le ba eng ka ba ene le sa ox mthetho ba harambala bala mthetho ke wa eng kana ka ka ronya bo bona chiefs eng go jola ke Bradley Cross ke ba taka bolo Bradley Cross ai fiti sa netsa pule mori ka mene go ka bo prima mori ba rata ba tonga Luke Bartman e tsola ka ntlena eng go jola ke surprise man tosi a pule mori o tlo ya khela a pule mori o tlo ya khela ka kwa ka mene go ka bo prima ba ka le pele le tsene mo chiefs le bisante Pule Mori, Hatsu Isakai, Hatsu Yakalama, Hatsu Yakalama, Pule Mori, Hatsu Yakalama. I need some tetum tetu and some Mori, voting O Sintanako, Mrs. Swana Fiti,
1: Mrs. Swana Mesan Fiti, Miguel Bolo, Itanqua, Kibana, Polkwan City, Obane Bulita Pala, Ubonekare, Pule Mori, Usinana.
0: Surprise man tosi wa ya khala bolo kiela itelele ne rona ka shoka mani ne le na pudi mori kiani oxim tetho na o ba rembala ba o ikhutsa nyano ne tsabretle cross across we let us bet mani Brendan Petersen Brendan Petersen ra jola ka lotum kiani ne tsa zithakwinika ka mure ngwa ka mchabela zithakwinika o ikwala jola khutela mna ka bona ka ra di 18 we ne tsa jola mna tabo mulishan tabo mulishan ke o tabo mulishan we ne tsa bretle cross ka ra di 18 ba ntsa jola ba ne tsa ra bolo e mpa ra jola kiela rona ka shoka mani Ah, I believe we should go Kagwano. Surprise Mantos. Surprise Mantos, we should go. Oye, me la lujo lo chato la pega babari. Kankane, Kef Champions League in the league 3 on the Pirates. 1 Lekio. Rise babari, di pagen sam mamlo chanaus le Chipa United. Kapagiri, e pagen sa Chipa United. Le mamlo chanaus. Ilo kalame tsutinga mashima mararo kamara hara basa pula mori kamale ngoka bu prima wansa bolo jolo uine sa jolo luk bartan bartman bo hara bal balamna uine sa oxm tetom tetomna wife it zone sa zitakwinika kwinika ke wa taka bolo tsotsa mro bo hara bal balamna o ka karlo nya pro one city zitakwinika wansa bolo jolo uine sa kamani am akiela bai fiti sa bai khutsa hape bai ne tsena zitakwinika zitakwinika o bo hara bal bala uine ne tsama tabo moloisan moloisan uine sa bretle cross cross ake Oka Carolina Procure City Gion Sabolo in the Luke Bartman, Luke Bartman, Wins a Golom, Wins of Tasingwa, Tasingwa Kio, IFT designers at Dylan Solomons, Cameron Gomachabe, Dylan Solomons, Solomons look of Fitam, by Cripple Motunga Solagant, Oleahela Dylan Solomons, Wayahelam, Wins of Kamani, Arbonikio by Pamisa Golo, Bolente, Impa, Caguano, Batai Sula Procure City, Sola Camonam. It's the Jolly Kibon Yukos Tamini, Kiela Barman Balama, Yuja Jolly Rota Barman Balama, Kamuka Pura, Fitis Apulia Muri, Kiela Takaman, Kalabamabu, Unarina Tapulia Muri, Wahana Surprise Mantosi, White Sula Salagant, Kakuana Kamuka Pima, Olaba, Kitiman Timan Rale, Hohan Fela de Bahamabu, Mabuya Kio, O Barman Balan de Bahamabu, Unsabolita Luke Bartman, Kakarunya, Purukan City, Luke Bartman, Unsabola Pula Mori, Utakarani, Babudia, Babudia. Ore mona tafala ore kantle
1: ore kantle o 18 mona melo ja ke ne ke nahana hore pula mo lona sale mo le ngo lokela hore be penele empa mo letsa phala o nkile ka to me ka to mo letsa phala ke nnete ya khlo ya hela la saka
0: hanta ho lo ine lo di mamola me ha ile o di mamola e sentseng kwele ka ha
1: ke penele
0: ke penele yona ha motho sheba ai tsena che mo ngadi setela ora e yetse ka ntle tabeng
1: e o ga e ka ntle tabeng
0: ore ka ntle tabeng
1: le nna ke bona ka re ka ntle
0: e ka ntle tabeng e tla tsosa e tla tsosa ka ntle nyana fela ho di 18 e tla tsoka ntle nyana fela ho di 18 mamedi e retle tla bona hore na chiefs ba tla se betsa jwang bolena e ntle le 1 pro kwa city 1 Kaizer Chiefs ba tla tsosa Kaizer Chiefs ba tla tsosa Kaizer Chiefs e ka ba munyetlo bona o ketela ona o batla ngone motle e ka ba munyetlo bona o ketela o motle ona hore basabentla batsabatsebe o ipumana ntlatse tharo ke bona faisa abrahams e ne batlaili bue mo motjena ha ba ba pala le siwelele be ke nge fitile fela ene le morao nyana hanyane fela e le morao nyana hanyane a hlabantla entle e ile ya o tla palo ena ya ngudimo itse e khutla o tla sithiba thibana so mona ke na ka letate ya o tla sithiba thibana mo ke bona le bomo bo ya ho file bolo le Faiz Abrahams hamot ba ho pila la na Faiz ke ba kwala go ra 18 wa kwa ba ba be lo tu ba tla tsula he ye ke ba lwana le ga mroko ba bo ke go si umra kwa na dlamini tsela jwa nomme ntato ke ho tsentse le jwalo ke a ni dile solo monse wa pa mise ka ra 18 Faiz wa ra ha ka tsho go me bolo Faiz Abrahams
1: mara me o na eng ka mo kalangwane ka mo ra hore e tla be motsaba o motle wa tlhopa sena sa Kaizer Chiefs bolo e tla ka le thole le tuna e tla ka se bapadi sena Dylan Solomons
0: ho fela lo jwa hemo mabedi ke ka mo tsa linga teng a metsi yona e se tsa maile ma shuma mana metsi meri e ka re bona e tla ba one Polokwane City tla ba one Kaizer Chiefs ona ra ile bol enka Faiz Abrahams ya o kileng ga nna ka bua ga yena hore na ho ba nga sa ke ngwe ho ba nga sa fumo nya tlana hore a be le nako nyana e itseng empa ha fuwa na kom o fuwa metsi tsona nyana fela tjena ke ya re bona tsotsa kantle re tla bona hore na e be ho sinyeile metsi tsoe me ka ka rolo nyana ya bo meri ya papa ri bane ha jwa le me ho so sa te fela metsotso e medile se gachana na hore papa di fike peletso Polokwane City le bohang kaki ke ane o ntsha bolo jwalo mo romana wena sa rama jara majake wa fike sentle jwalo ka mo ka bo primama bialo tuka mane le bohama bo yena o ntsha tsa kantle one Polokwane City one Kaizer Chiefs re ka rolo nyambedi apa pari ho setse fela mme ne tso se meri hore papa di fike peletso antle ke meri ya setseng hore papa di fike peletso nge empa re tla bona hore na e senye ileng e ka ba me tso me kae e ra holo jwale hetle ke tshukise ha le bona di len Solomon Sokana ka bolo di len Solomon Sokana mme di len Solomon Sokana wa tla go thisa ka mana ka mana ngo ka mo chabela ke wa ene le tsa Faiz Abraham sa e re holo jwale he ke mathele mabengeleng
2: wa tseba ha o se fetang tshetso e makafatsang boitshepo ba ha kgwebo. Jwale FNB Speedpoint e ka thusa jwang?
3: O kgona ho kena ho FNB web store e ntjha hore o ikahele website o tsebe ho rekisa ho internet le social media ka ho panya ha leihlo o iphumane o rekisetsa lefatshe ka bophara.
2: Oh, ka platform ya e-commerce e nang le tsohle?
3: Ee,
2: ka nnete ke makhaphotso e kgolo ya dikgwebo.
4: Kena gaming ya ditefello ka FNB web store mmoho le Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
5: Sadi papadi. Holisedi FM.
0: Oh, fela ho lujo lo sadi papadi le sedi FM. O sadi fela mesotswana. Ha re papadi fitlhe pelotsong. One Polokwane City, one Chiefs. Polokwane City, ba hlabetswe ntlhabalo. Ke Giovanni Filanda mo tsotsong wa bo ma shume ma bedi a metsorobo ke o Filanda ya moena ka mona ngwa ka botshabela le bana ka le phelo tsiari ka ka lo nya Chiefs wa e khotlisa o ile le tsamane bo go modise mane bo go ke wa enkanetsa le bo hankaki ke wa e phamisa le bo hankaki bo letelele ka ka lo nya Chiefs ne ke a re bongingo se ho sontola ka motsotsi bongingo se tlamini o ka motsotsi bongingo se tlamini ka kwa ka mona ngwa ka bo primar balama ka le phelo tsiari mona mo wa Kaizer Chiefs le bisante ilo tsosa ilo tsosa ole ba mane me kwa le nya Polokwane City diale kana ri ntla one Polokwane City one Chiefs bolo tsotsa jolo ke Bradley Cross ke me tsotswe mine e senye ile nka rolo nyana me ya bo beri apa bari bolo ke a di khutla ka so e matla ka bona ka mane rama jana se ke a respect zen mtato inga ka so ya fita ka bana ka dilen Solomon sa empa ba ba ba na ke ana enka jolo tsapang matube ba ba ntla bona khutla ka so matube me ke le matube hape inka jolo ka pete bi a fiti sa ntle jolo me empa win tsia holo ka mane tsapa matube me ya mona jolo ke Brendan Peterson wo ya khala ka so Brendan ka ntle ye tinu ineta zita kwini kana Zita kwini kakiani kamle ngoka bachabela oineza dilen Solomon Senkanga aneza Faiz Abraham Faiz kio nta batusa Faiz Abraham mamunjala bolo ikhuta ka Manuel Kambala kiani kamle ngoka bachabela utenga mani ni au kiela baitwela jolom tabo muloisani tabo kio insa jolo bolo oineza Bradley Cross one Polokwane City one Kaizer Chiefs Ricardo Nyambedi ya paparim Bradley Cross kia wankanga aneza tabo muloisani unsa bolo oineza zita kwini kakio wakena ka bolo wela mune ngoka chabela mme ndza Faiz Abrahamsa Abrahamsa ndza zita kwinika ke ataka bolo zita kwinika nga ke wa phamisa jalo mme ya mathela ka mane ke dilen Solomon se ke o rana la bolo mpa jalo ba tsira ka mane insha jalo ke malbo go mo di sem o insa ta morao kwa na mpa zita kwinika ke wa enka ne samna ox mtetwa mtetwa ke o tla ka bolo mtetwa nga o tla tsamola ba haramba bala mtetwa ke o ntsa bolo jalo Faiz Abrahamsa wa khutlisa nga o ndza zita kwinika ke ba ka ka rona Polokwane City ke ana Faiz Abrahamsa a enka jalo nga o tla ai kwalla munna afri Allah ke ana ba ka ke na ka bolo Chiefs mpa ba ba enka bolo Faiz Abrahamsa ba munka bolo e ba phoso ba ba petse ox mtetwa mpi phoso Polokwane City Baba Petsi Ox Mtetwa Mpi Kakarone na Polokwane City banana mguni ula bontswa karte tshehlamme me o boela aba pala papali engwe bo hlaswam aba pala jwalome Ox Mtetwa Mpi nyana mono e tla ba bolo tshondolome a o so sete metsotswe meri mo mameri o sete metsotswe meri hore papali fitle pele so one Polokwane City one Chiefs yani lo tso jwalo ke na Faiz Abrahamsa Faiz Abraham solo tlo sa setse mo tsotsole sekoto jwale ke o Faiz ya nka phamisa bolo ntle ka radio 18 ime ya ba hlola Kaizer Chiefs mta seng bona re wa ile ka mpala jwalo nne ya mahlola
1: ena re wa ile ka ngwana mme e mohlotse mme ke nana hore bana ba Kaizer Chiefs ba latedi ba Kaizer Chiefs ba tla tele e ba ha ba ne ha ke bone ba bana ba Kaizer Chiefs ba ka hlaba ntla ya tlholomo
0: ho ha fela ho fela lo jwalo mmameri ha ona ntla ya tlholo e ka hlabua mona ha motho sheba ke mona fela di tla arolena na di ntla tsa patsana se pedi goal kick Oscarin Masuluke goal kick Oscarin Masuluke Ota yona o pressa seta o skare masulikene bolo etelele ke la ba emetse ya feta pulletsi ba nna ba enka impact empret cross a fitse ka mana mthethonga ba le ka enka ka hloka mani pule mori ke ana faisa Abraham so ineta mtasingwa mtasingwa mna ineta Abraham sa Abraham se ke wa enele tsa dile Solomon sa ke ana ka mara ka mani zithakwinika ineta ox mthethwa mthethwa ke wa enka ba pele mona ka mure ngwe ka bophirima ka pele tsari ke pule mori mori ke o le ka ke ana pule mori o ntsha bolo jo halonga ke ana ba ile ka mna ka mure ngwe ka bophirima pule mori ai khona ba mukela bolo ke ani ba etsela ba ntse ka ntle ke mathonsi mathonsi e ntse ka ntle empala jwa lekena Kaizer Chiefs hape Luke Bartman Bartman wena tsa Bradley Cross ke yane a o so sa tsamitse tona fela re papa di fitle peletso Ox Mutheto Mutheto ke ontsa bolo ka mre ngwa ka bo prima pula mori pula mori ke pula mori wena tsa Bradley Cross cross ontsa bolo ka radi etini Luke Bartman Bartman ka radi etini o tara wara mo khinya tsane Bradley Cross ka radi etini ka tlo etini tiba tibanga ke le ba itshula Polokwane City ba itshula mamedi e sentse ba hlotse Kiena bolo bongi nkosi tlamini untsa bolo hampi una ri winele tso ha boka mani ile ntidi malo molokwane impala lu jolo ma aba itshwara hlo mo kwetlisi ari bana bongi nkosi tlamini mona ri ne ri fuwe mona ho bane una santse ntse fela hantle a ife hantle ka mani tidi malo molokwane ebe le hore papadi ya fela ma e fela jolo papadi ha mo mamedi ile one polokwane city ile one Kaizer Chiefs ho bona re ntlaya Kaizer Chiefs ibile ntlaileng ya kere jolong karolo ya pele ya papadi ka la bohamabuye motsotsong wa bomashuba mabedi ya metsorobong athe ntlha Polokwane City e kena motsotsong wa bomashuba mabedi ya metsorobong karolong yena bobedi ya papadi e kena jalo ka Giovanni Philander
1: ngwana mme ubanete Polokwane City ile ya phamisa dikausi wa holo ha e tswa kgefutsong karolong yena bobedi ya papadi gobane Kaizer Chiefs e ne ntse e bapala empa e sa etse menyetla e totobetseng ya gore e ka tlhaba dintlha mme re ile ra bua ka bohlokwa ba gore ba tla ba tlhabe ntlha bobedi bana ba Kaizer Chiefs bang ba sa batle go kgutlisa Polokwane City papading empa se nena se yaka sa etsagala mme Polokwane City e kgonne go fumana ntlha eno e kenanang gore ke phoso eo re ka e supang Brandon Petersen gore a sie paolo ya hae e gaufinyana le ena gore bolo eno e tlwe mane hukung e ya ka letlang teng ka kotlologo mme ke nana gore Brandon Petersen o lokela gore le ena a tla a bontshe gore ke moetapele tlhopheng seno sa Kaizer Chiefs City go bua nnete dintlha tsena ka ekapa ntlha ena e lengwe e ba e fumaneng e ntse ntlha e bohlokwa golo gobane ya ba tlosa boemong ba bosomale motsomong e ba isa boemong ba bo super mme seno se ka nna sa etsa gore le dipapadi di tle di kgothale go tloga mona go ya pele golo jwang gobane ba fumane ntlha gathana tlhopha sena sa Kaizer Chiefs mme o tloga mona Kaizer Chiefs yona lokela gore e tla itekole ngwana mme ba lokela gore ba be le tsela ya go etsa menyetla e totobetseng ya go tlhaba ntlha mme gore ba tle ba tshireletse ka bokgabane e le gona gore ba tle ba gape dipapadi
0: ke ka motaba leng ka teng ya mamedi ke Wana Polokwane City Wana Kaizer Chiefs ifela papari maemo di tabale jolom ka kwana ka stadium sa khale sa pitse mokaba e re o sa le jolo hemme ke se tlhole ke sinya nako ke hle ke khutlele di papitsing tsa gaso ho tsholo lo ka okay ke la ka tsa fela o bona ka pelinyana fela ke batla o bona se papari se ipabotseng ka magabane fela ka pelinyana ke bona hore na ebe se papari sena ke mang sena se ipabotseng ka magabane sa Betway Premiership e re re tle re bone ka pelinyana fela nako ena se hlele mpi impinyana ako impa ke le boha mabuye la go ba thonto di a tswana e re re bone ke le boha mabuye
1: ke le boha mabuye la hlatsho
0: man of the match tse la tlana le boha mabuye ne ke batla fela o etsa bonnete ngwana mme ha ke tloa moyeng mona gore nnete ntho ke leng ka helepa e etsa hetse ke ya le boha botle ba bile le kabelo ga so nya papa di ena re a le boha le ka moso mamedi motho a pele re mo le bohang gore o dule o ntse o tsheditse tsholo lo ka o ke ya le boha ngwana mme ke o taba
6: ke le bile Mr.

0: ke kena ditabeng tse amanang le dikgetho. Mongodi e moholo wa moga wa ANC, Fikile Mbalula, o re o entse a emetse tlaleo ho tswa letona la lefapha la naha la metsi le dikgwerekgwere Penny Majordina. Sena ke ka morago hore e gatiswa video e ho yona Majordina a bonwang a supa le utlwagala roha ka moahi kopanong ya setšhaba ya lefapha la hae e tlaletlalo marangrang a dikgokaganyo tsa setšhaba. Mbalula o bile sena puisanong ya hae le baqolotsi ba ditaba raleng ya baithaopi ba ANC e bitswang Maihlome Volunteers Assembly e tshwaretsweng Galeshiwe, Kimberley. Mbalula o re o lokela ho fumana tlaleo ya letona pele ho nkuwa qeto efe kapa efe ka eo. Moetapele wa moga wa EFF Julius Malema o ipileditse ho ditho ba latedi ba moga wa habo ho ba mohlala ka ho fumana tikoloho ya moruo Mangaung profenseng ya Free State ka ho voutela EFF dikgethong tse tlang tsa makgotla a metse tse ileng ho baka la nne kgweding ya Pudungwana. Malema o re nako e fihlile ya hore EFF e nke taolo ya Mangaung metro eo a e hlalositseng e leleleng la makgotla a metse a tsamaiswang bohlaswa naheng ena. O bile sena nakong ewaneng a tshetlha ya puo raleng ya EFF ya profense ya o thakgola tokomane ya boiketo ba dikgetho e neng tshwaretswe Mangaung Outdoor Sports Center Bloemfontein ka jeno.
1: Re santse re tshe corruption e be ka mo masepaleng ya ho hira batho ba re ba na le policy ya hore ba ho hira wa tonosa o le motho wa mme o tonose ha EFF e ke ena re tlo di hira kaofela. Bana ba Mangaung, bana ba Freistata, le hiriwa ka di-qualification, le hiriwa ka hore le na le ID, le na le di-South Africans. A re tlo hira batho ka favor, hore wena o le EFF mara wa kena sekolo, ha o batla mosebetsi, membership wa EFF as a matric certificate, e ya ko sekolong.

kgotsa dipapadi. Dennis Jordan kgethuwe gape go ba moporesidente wa SAFA sebokeng sa mokgatlho ona sa go kgethabetapele se tshwaretsweng Midrand Johannesburg ka jeno. Jordan o fumane divoutu tse legolo 50 o na le metso e supileng a mophepetsi wa gae monga setlhopha sa Amazulu Sandile Zungu a fumane divoutu tse 80 a na le metso e mmedi. Lenake lekgetho la bone ka tatelelano Jordan a kgethwa ba moporesidente wa SAFA. Jordan a dilemo tse 70 a metso e mehlano ga e sale a kotsometse semararatswana go tloga selemong sa 2013 mme o tla dula maemong ao go fitlha sebokeng se tlang se e leng go ba selemong sa 2031. Mo President Ramaphosa o re matsohong a dinaga tseo e leng ditho tsa BRICS go tshireletsa le go matlafatsa selekane sa tsona. E na ke ntlha e e bileng ka setlhogong ditabeng tsena tsa botlhano.

0: na rota daquele suto. A Citizens LS. Rota daquele suto. Aqui é muito cabelo gajeno, aqui é muito apu, fia, suren, aguirre. Aqui é a maleta, isso aqui é um anamotlo. Arto, sipa, rodicia, urenha, batzelela. Ntwiri etsa etsa safa mwamedi di etsa etsa safa kacheno re tla ke re tloshe ba ditaba rona e beng ka ba fumana na bana ke nna ka fumana veli le ka pa ke bona rona bana ke ka fumana ngwana ena yo soma zola molefe mchi a ksa ba thola ra mathata letho e ke dumela tla ke re hom hom lo wena ka jeno ke re koqe ka dikgetho tsa safa ka jeno ke a gutla mo mamedi
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Babedi sheba metsotso hle e dula hantle ho ya leshome le motshomong ka mora hora ya bohlano. Ke dipapadi he mabele re tla tswepetswepela he re tswepetswepela re o neletse ditaba re tla o fa rena ntho di eme jwang. Ke di tennis ka mona, ke di rugby ka mona, ke dipapadi tsa bolo ka mona hemo mamedi ho hle ho ngata ka nnete. Ke a bona ngwana mmele ena o nthumethumela taba ka mona. City yes papa. Umagana City ke ngwana a phandliwe mamela lesedi o ya buika mtlha le matsatsi go ngwana mme ga o mphete ho hang ho tu yehle ke o mamele ke utlwa go na dipapadi tsamatsama ja ke ha ona mathata a letho ka nnete go neletsa tsona re tla o neletsa mabedi ga re kale pele ka papadi ya rugby re shebe tsena tsa a Currie Cup e ne le papadi ya makgaola kgang ka jeno. Papadi ne ba pala Suzuki Stadium ka Kimberley gam ka Kimberley khrikwase ne thulane ha bohloko ka molo le Pumas ya Mamedi e le papadi ya makgaola kgang ya Currie Cup me khrikwase ha pile papadi eno ka dintlha tse mashume a mabedi a msemeraro ho tsela shumele mtsi tsiletseng tsa Pumas ke le mosa bo bedi ka tatelana ya Mamedi khrikwase e ha pa Currie Cup. Le mong safety leng bana ba ka Josie ka bona ba bapala le hlopa sa Fidelity sena se ibzanga re ke the Lions. Me mamedi ene tla mebe Lions e hapile mohope o le mong safety leng. Hobane Crickwasi ne la le dinthlatse mashume a mabedi a metsemene. Lions ena le di papa le nthlatse mashume a mabedi a metsemhla. Jwale. Papadi e fedile nako e fedile ke kopa o nkutlwe. Nako e fedile ntho e se ilile ka bana yaba dibapadi tsa Lions mamedi bolo e matsohong a bona ke kopa o nkutlwe ba tshwere bolo Lions ba nka qete hore ba bapale bolo eo ha ba tlameha ho irela ka ntle sirene se itse hela bontate nako e fedile raelang bolo ka ntle le hape a Currie Cup ke re Lions ne le 25 Crickwasi le 24. Yaba ha ba bapala bolo ba etsa phoso. Hela mpenya le bala mana hela mpenya ba harimba le bala tsholo hlwe be jwalo. Yaba Lions e etsa phoso hlopha sa Crickwasi se fuwa penele mo mabedi. Banka qeto ya hore ha ba batle line out. Ba irela mekwallo. Banka qeto hore ba irela mekwallo. Mine se tshopo di hakalo re ka ba hlola. Yaba ba raha bolo etelele bana ba Crickwasi. Yaba e kena ka letanteng pakeng tsa dipalo. Yaba he Crickwasi e hlola Lions le mo safety leng sa 2025 ka 27-25. E le hore Lions ne tlameha fela nke bolo e gaele ka ntle ba hape mohope. Ke bana ba iphetile hape Crickwasi ba re e kaka le a re bona hantle le mo safety leng na re ile ga sebe sebetsa jwang beng ba ka. Botlempile he re le bontse ka Phumaso re ntse re le teng ba hapa ka 23:16. Lemon safety le ba hapile ka 27:25. Tle ba rata di 20 mona he. Ke ka mogodi taba di leng ka teng he mmamedi. Ba sebeditse ka nnete ba sebeditse bana ba Griekwa se ba hlotse Phumas ka 23:26 ya ba 16:23:16 solo ba nkile mohope kgeto la bobedi ka tatelano. Lemon sena ba o phatla ka nyenga. Ka Suzuki Stadium ka Kimberly ka mraka ka ka mona ka uthing ke bonye bo the Diamond City Kimberly todi ya jwanga Kimberly ka me qetetse khale Kimberly man qetetse khale ka nete ne ka rata a hole tsantsane ke ya ka bo Northern Cape ka mona e ke fete ke tata male ke ya ka bo down ka mona e ke hlae ka bo down ka mona re le bo hle re le bohela Griekwas ha ile mona le fumane mohope kgetlo la bobedi le montse pedi ka tatelano le ntse le sebetsa mosebetsi ka bogabane bona ba haesale e shomele msebetlana mabedi metsotso ka mora hore ya bohlano tshebeletso ke ya lesedi ke mokabelo ka jeno o ntse di mametse tsholo le o ka okekisa male thabiso motlou.

0: ke Champuru Makenzona le audio addicts. Amen. Ke le bitso la pina. Metso tswe le bona ema bidi mo tlere porta ka mona ka mabinkileng ha re ka tafela re ya gutla.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning

0: nako ya mokgibelo wa jackpot ya loto. Labo hlanong lena ona le monyetla wa hapa jackpot ya loto. Ke mokgibelo ngona, ke mokgibelo ngona mabitso go tshwagela. Ke mokgibelo ngona ona le monyetla wa hapa jackpot ya loto e le ka nyitsong 11.6 million. Ena ke chelete e ka fetola mophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsalo ya uhulwa. Ha di nomoro ka kotulo wa mokgibelo kona ka hora ya borobong bosiu ho SABC. O ka ba yemong wa bora di milione ba latelang ba Afrika Borwa. Eya, wena, lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, di milione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba di dilemo tse leshome le metso robedi kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo, National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekaya. Ihle o ngotse puonyana e nngwe kwane ngwana mamedi e motle, o ngotse puo e nngwe kwane mona ya o e sheba kalo mane fela he rona re masotse monna re masotse Thabiso re masotse yo bona ha e qala mono fela mono e ngola puo e nngwe mono ngola taba e nngwe mono fela he le ga e sota hanyane mabedi metso sukene mashome a mabedi a metso medi botsekeng aka morahora ya bohlano tla ke ke bona rona nke ke ka fumana vele molo ina bana kere e seng vele molo itsholwa vele le mnyandu ya mnyandus re ke ruto rona ka re fa ditaba na ho bile le dikgetho tsa SAFA ka jeno he mabedi ho no kgethwa moporesidente wa SAFA jwale o kgutlile hape ntate Deni Jordan ya mo mabedi motlhe o kgethwe hape kgetho la bone o tla nna a tshwarele mo presidente o na ho ibisana a hihibisana le Sandile Zungu. Sandile Zungu ke presidente ya ke chairman, ke chairman tsholo ya tlhopha sa AmaZulu. Jwale ge batla utlwa gona ntho di tsamaile jwang ga re ka ra mofumana re ka thaba haholo ka nnete, re ka thaba haholo ka nnete re ke re utlwa rona dintho di tlatlhe di re tsamatsamaele jwang. Tla pele ke bona rona nka mofumana na. Komporo tsaka di tsama di tima fela ka mona mamele di a tima ola ipotsa rona jwale mola tuki to ke na se time ka mona botle pele ke etse tsena ke bona rona ha ke tlosa mona da say tege se tlen twin ke a se tla jwa ya se tla ke tsa tshe ba te mona bo DJ Maphorisa
1: a se skangako ba
0: e bo follow Focalastic in solo. Focalastic! Bonsa kova temulu. Bo Uncle MC. Ya, see it like well.

0: Bila ba hlalosa pe velile mnyanduru e bile bohlokwa mo mamedi di region ba mabatuwa bo bana khetho tsena ke tsa mabatuwa e bona ba dithabetsa ditsamaile tsena ho khethile bona di khetho tsa mabatuwa tsena butle pele he ke nke mabedi mong hape khotso
1: khotso ntate le kae
0: ke tenda twa ka le ka
1: o rapi o ke mo khotswai ha o butle ya kata ka tswa yona ntate.
0: Hey.
1: Ka o fela ka la ka takatse le itseng empa ha di kgetho di kgethile di re ntate Jotana ha khutle. Ra utlwisisa gore o na le mathata nyana a maka a ka thoko empa fafa ka be e hlalositse ho ya ka molaotheo ha e monna wena ha wa tlameha ho ntjelo o emela o kenela dikgetho. Jwale ha ka netse ke dikgetho o bolela hore molaotheo no mo dumella ntate go ya ka kena ga o ko butsa o ya ka takatso tsa yona ntate.
0: Ntate ke utlwilele ha e le mona o ntse o na le gore eng kae a ntse a le magotleng a dinyewe ka taba tsa tsamaiso le ditšhelete tse itseng mabatuwa ka dikgetho tse ke tsa bona ba mo kgethile ba re ga re ye ntate o ntse o re tshwere yanne
1: ke tsoralo ntate ehlile ke puo yaka eno ke re ga ke o tsamaya go ya ka moo o na re ratang ka teng mabatuwa a mo kgethile o ya ka constitution ka molaotheo
0: ke a leboa
1: ke
0: a leboa mohlomphe waka ke a leboa tlhe ntate waka mabedi dumela
2: hela ntate tsholo le kae
0: re phetse le kae Moses
2: a monate ntate tsholo tsa nna ke bohloko go bolelele pele wa ka e bohloko haholo ka mong ha di zoom
0: Thank
2: you sepotse dipotso ntate tsholo gobane kore ne ke lebeletse diphetogo wa bona gore go ka bane le motho yo mongwe a motšha gopola gore o dutse ditheme tse four kaofela and-e o ntsa le nyeweng ya manyofonyofo jwale ke ne ke lebeleletse diphetogo ka nnete ntate tsholo fela e dikgetho ke dikgetho molao wa dumela gore batho ba ka vouta go votela motho e ba mo batlang.
0: Bona ngwanaka ga batho bao batla ba gago o kgethe re tlo o kgethe ka pantse ke re na
2: ke yona ke tsho kere ga batho bao batlile bao batlile fela he nna lehlakogela ka nne le batlile ka tesongu
0: morenaka
2: ntate tsholo bosi bo monate
0: ngwaneso ke lebile golo dumela tle
3: patimalemesma
0: nte ke etsa jalo
3: ntate tsholo sa la re mamela dikaba re bala me re balang ka ka kgetho tsena ona ko go ya ka nna ga ja bala tsona le itse bona le go yena le yena mo go latela mekenye le di maobane mogatlho wa mekaubela ke nke samfu wa mekaubela ne ba bala bolo ke la belwa ka thupo mo fa ba ka se kwale mo go le ma e le batho ba tlo go utela mang ntate sambe le zungu le fetho se seng sa safa ka ke ntate ma ina mpho wa re wa khala ke yona le na be le tsoka thupo ba ka tlhatlhana le mo tsa tsena tezungu.
0: Tangina ke lebile hle mohlomphe wa ka e nthokiela bana nthokiela nthokiela tsola thokiena ngwanaka mabedi taba kiena hle kopano ya 66 a metsorobong ya Commonwealth Parliamentary Conference e Cape Town. Go tloga ka di-13 go isa ka di-19 tsa Lwetse 2026, Parlamente ya Repaboliki ya Aforika Borwa e tla tshwara kopano ya bo 66 a metsorobong ya Commonwealth Parliamentary Conference Cape Town. Mme kopano ena e tla kopanya ditlhogo tsa palamente, ditho tsa palamente, basebetsi ba palamente le ditsebi tsa puso tse tswang dinaheng tse fapaneng tsa Commonwealth. Baemedi ba tla buisana ka dintlha tsa bohlokwa tsa moruo, setšhaba le demokrasi lefatsheng ka bophara. Mme mokotaba le mosena ke ho matlafatsa molao wa matšhaba le demokrasi ya palamente lefatsheng le fetohang baetapele ba Commonwealth. Kopano ena e be ya palamente ya Aforika Borwa bohareng ba dipuisano tsa palamente tsa Commonwealth e boetse e fana ka monyetla wa ho tswela pele ho matlafatsa puso ya demokrasi, tshebedisano mmoho ya matjhaba, ho arolelana boiphihlelo ba Afrika Borwa ba demokrasi le ho thusa ho thea dikarabo tsa palamente mathateng a lefatshe a amang baagi ka jeno e tliswa go lona ke palamente ya Repaboliki ya Aforika Borwa. Ke utaba mabedi metsotso ke mehlano pele re fitlha goreng ya botshelela. Taba di batla di fedile ka kwano mamedi, taba di batla di fedile ka kwano. O na nthene ke batla gore ke tle ke otle ka pelenyana. Mabedi ke bone go di double se maobane papading ya tennis mana US Open na. E hapue ke bo Townsend mane bana ba la babi ya holo maobane ba nna ka labohlano ke ba shebeletse. Ntho le yena banna Coco Gauff o tlotse ka mana ke Rybakina. Rybakina o tla ya go magaola gang ya mo mamedi o tlotse Coco Gauff ka sete tse pedi maobane le go ja disete ebile tse tharo bana seteng ya pele o ile a hapa ka mana Gauff a re 6-3 ya bobedi a nyolwa ka mana Rybakina a re 6-4 jalo o tla tiana le Sabalanka bana Sabalanka yena o la hapa disete tse pedi ba tla ya go magaola gang. Ne ke batle go sheba yane man emphelephanyeditse mabedi go magaolagang banneng Shelton o na tobane le Typhoon ba mbitsa ka gore ke Big Typhoon maobane. Shelton ke yena a tla ya go magaolagang ke mo mamedi o sebeditse ka bogabane bona ba haesale re ke re bona mona Zverev o tla ya go magaolagang le Shelton papadi eo e tla ba hosane he mo mamedi ke ka mogao ditaba di leng ka teng he re ke bone ejalo ejalo fela ejalo fela re tla ke re bone. E tsena go ntse re ka kwano ka mona monna o no mphile ditaba ka kwano ngwanaka Thabiso ntwene se potetse ka mona ngwanaka ke ya lebo fela he ke la hla ka e potla ke la ka pelenyana ke la hla Zverev ya mabidi motlo tla go pana le Shelton e papa nya magaola gang ho sane jwale e bang Shelton ya ga hapa ya mabidi motle e tla be le se papa di sa pele sana ha ya se tla beng se hapa e le sa Grand Slam tla be le se papa di sa pele sa re se tla se hape Grand Slam e le gore ke motho ke sebapadi sa America fela he re tla di bona taba tseno gore na di tlatlhe di tsamatsamae jwang he go sane ntho e ntseng gore ke tle ke seke ka go tla ntho tsa ka ka mona ke yona ene re ke tle ke tlose ke ise kwana nako e se fedile he mo mamedi re re tsipe fela metsetso e mmedi anke ke batlo bapala pina metsetso e mmedi o tlo ntshwarele fela re sebeditse ka tseno e ntse le noto Sundowns le noto Chipa karolo ke ya pila papadi. Le ke sebetsa le Thabiso Motlhong. Thank you, Tlou. Thank you, Papa. Ke pina o ketelene o thukela. Ke a Mahu, na le Master KG. Hurricane le yena o temoo.

0: Hipo.
1: Njaka.
0: Monna hincha, hincha masapo.
1: Hincha so.
0: Monna ka nnete ho batla ho sina monate. O re kutlwaetseng ka hara motse ka mona na e bohlokometse.
1: Ke nnete yo taba njaka.
0: Ke
1: nnete njaka.
0: No. Entle ke monna ka ka ho batla ntho hore gone o tshela bophelo bona thupa wa bo.
1: Ho jwalo
0: njaka. This weekend. E ho utlwahale monna hore ke mapelong a beke ntja. Fela monna question ke hore na hincha masapo re tla nwa eng?
1: Wa tseba gore mosotho wa bua ore ga o sena maqheka mona ke mathata ka wena tsalo wena o nagana eng fanaka
0: a bona ke batla go ntshwage dipene fanaka o kwa ee gape o a tseba gore monna dinotshe di gaela bobeng
1: tsalo bua eng
0: dinotshe di gaela bobeng
1: wa nthema fanaka
0: ee mona metsotso mana
1: ee
0: jalo ka o se o buile jalo ka ngwana monna jalo ka motswalle wa ka ee o tsebe gore bophelo bo tlhoka banna ba nang le maqheka
1: ke mo jwalo
0: ga golo golo mzantsi mona wa bona e o tla swa monna o sna maqheka ke lefatsheng mo
1: monna ke utlwa jwalo ntse o nkwala ditsebe tsena mona ke ipotsa gore na o bua ka eng monna ka tlisa puo hantle monna o tsebe gore na monna e khona monna ke slow learner monna ga ke utlwe hantle ke batla o bue ntho e tlakileng fanaka
0: bonna ke re dinotshe di haela
1: di taba fane monna di utlwagale
0: o utlwa he mare he o seka ba kgathatsee mone wa re ne so o utlwa he ga o tshwere nna monna o tshwere nkgakgankga
1: wena o ntse o ipoledisa je mona ke a o tseba mane
0: seka wa kgathatseya monna o tshwere nna o tshwere boso ya diboso
1: ke a o tshepa ntja
0: o tshwere motšhini o ipompang wa nkutlwisisa
1: ke a utlwa jale
0: kapa o slow lena
1: ape
0: ke a o tseba ke re wena mona di tla slow nyana lonyao lonwabo monna chesa zona ke kopa o konkadime mono ke hulanya
1: tshwara njani tshwara
0: yeah
1: o ska hula ho lo lwela mona mo u tona ho fela jwa
0: ka bo iketsa ngwana ye mona ka pa ngwana na
1: pela
0: bona he thaka monna tabakie re tshanela o tla ka leqheka ibile re kere ke na le leqheka
1: Puthula ka
0: mo ke sena
1: puthula ka
0: e le ka ka ka dilile
2: pele o ngwana ka
3: mme
2: o tsiba hantle hore bophelo bo sena ntio ke bophelo fela ngwanaka le bebele ena entso ere motho o tswetse le bomodimo ka hare ho yena ngwanaka
3: ha mme jwalo wena o se tshwere kaena
2: hei ngwanaka wa tseba jwalo ka motswadi e mong le e mong ho nna ke thabo ha e le mona o soka o mphoqa jwalo ka bana ba mona bao ba seng ba iphetotse mahlomola maphelong a bona he e se ka o ka mphelela le wena moraka
3: mme ntshepe le ga ona le ka motlha o le mong fela mo nka banka o swabisa tengme
2: o
3: tseba hantle ga ke motho le di-flopo o ledi
2: wa tseba ka nnete ga o se o bua ka bo di-flopo tje ngwanaka hai ke ikutlwa ka nnete ke tlalwa ke maatla ga e le mona o ntshepisa gore o kekebe wa ba kgatlhwa ke mnone e feta wena ngwanaka gobane ka nnete bophelo bo batla bo le kotsi ka ntle ka mona ngwanaka le bana ebile ba se ba iphetotse le tsona ditsotsi tse kotsi gagolo ngwanaka
3: moo ke nnete e tswileng matsogo motswadi wa ka
2: eya ngwanaka
3: ee ke nnete e tswileng matsogo motswadi ebe molato ke eng ga o kgathatsekile ka nna je kapa go na le seo se tsebang kapa seo sengwe se utlwile ka nna tle e
2: ngwanaka
3: ke wa o tshepisa tle motswadi wa ka ga gona le ka motlao le mmong ke tlo diang seriti sa gao mo ke tlo diang seriti sa lapa lena leso mme wa ka tle ke o bolelela ntho e lengwe fela gore nna ke tla dula ke le phele o mo
2: tsebangnkeke
3: ka baka o phoka le ka motlao le mong fela motswadi wa ka
2: fela ngwanaka he ke a o tshepa he
3: itshepe
2: ebile lefatshe ga le tshepagale teng go lona moloko o motšha ka nnete ke dula ke rapela fela gore Ramasedi ampe a dule a o sireleditse o se ka iphumana o kene gara maemo ana a o e ka reng wa tseba diapolosi o se a dula a le teng ka gare o bana ba rona ka nnete ke dula ke gathatseile gagolo
3: a o lediwaka a gologolo jwa nakong e mathuke a seng a iphethotse meleko jena
2: phele o ye ngwana toe o bua ka mathukei mathukei ke eng na jwale ngwana toe
3: a o lady ga o tsebe gore rona bana ba nou jena ke rona bana ba mathukei bana ba tshwereng style na bana ba style
2: ngwana toe e kaka jwalo o tla ntswa matsogong ga ke sa tlhokomele ka nnete
3: bana ba tseneng o lady ke rona bana ba tseneng mathukei
2: fela le ga o le jalo he ngwanaka tlhokisa dijana he moshanyanaka o tswe o itukisetsa go lo robala nako e se ebile ile moshanyana waka
3: jale mme dijana tse ne o sa re ke diphuthaphuthe fela
2: moshanyana
3: ke tla tsewa ke di bona e sa leoseng
2: a ebo
3: ke ntse ke ebile ke sa bone gore na nako ke mang o ledi re ke phuthaphuthe ka pelenyana re tse re lo robala tle motswadi waka
2: o lokile ngwanaka o mpo o kwale le matitlhe ga o tswa ngwanaka o se ka mphoqatlhe wa tseba ka nnete se le wena fela tshepo ya ka bophelong mona ngwanaka wa tseba ga ke sana mangwe ke mpa ke itshepetse wena to ka monwana ngwanaka
3: ke a o tshepisa o le editlheng ke ka o phoqa le ka motlha o le montle o roba le ga monate tlhe
2: o lokile ngwanaka le wena o roba le gantle o se ka lebala go etsa thapelo ngwanaka pele o robala go lokile he ntšhanyana
3: aibe buroko mohlakwana bolukile lady banawe
4: mosadi bomolo a bua jolo ka e ka re bona le se wa se hlokomelang ke le lonya ka tshe e be we zala jo ha tsebe ka mogoketatile ke a tshepa le hore thaka ntwe

0: Dijana tsena ke tla di bona hoseng ha ke kgutla.
1: Hey, Wataka. Nna wa elelwa hore ha e sale Remi momona ha o so bile motho a fetang. Ha o nahane hore re mpe re tlwele mesebetsi ya rona mona e sa loka mona. Ke utlwa tsone lo ka le mona le sa ntumelle ho hang.
2: Nna
1: ke batla go kgutla mona e kgona.
2: Ntja masapo. E monna.
1: Ke e monna.
2: A ke re ko jwetsitse monna ha o na le nna o na le kakankang. Kakankang wena. Wa o le letswalo so. E wena.
1: Ke e monna.
2: O nahana gore monna dintho tse tsetse di fumanwa ga bonolo he? Dintho ga di fumanwa ga bonolo bophelong banaka man. A man e monna se ka mperekanya tau ke a o kopa e monna se ka ba mperekanya e wena se ka ntlantsha
1: fela monna eso
2: e banna
1: o bona
2: o tlo thuthumetsa mantswe mo
1: o bona se se lokileng gore monna re ka se etsa monna. Mona ya botlhoa a ke a botlhoa go ha mona
2: pelebu
1: ke ipona ke le lefatsheng le tshosang agolo
2: e ntja masa
1: ntho tse tsena a ke a di tlwaela monna eso
2: e wena o tla mpolela go mona ga o tsebe gore dinotsi di gaela bobeng dinotsi di gaela bobeng maga bona fa o tshwere nna o tshwere ntja masapo o tshwere gagata
1: e kampa ba ke le kwala nna ke utlwa ke tshaba mona nka mpa ka nwa metsi monna ke kopa re tsamaye tlhe monna o tlotlwa o nkenya mathate tlhe monna nna letswalo la ka
2: leeonasane se ka ba batla e bona o se ka ba e zamada idi e batla
1: mme monna
2: e bona sane e mona ke tla o roba blind
1: o ntaile ka thata hante gore ke seka ke ena megong e mebe tlhe monna
2: e bona sane ne o lea se ke tla o kenya teseni gakise e mona se ka batla o mpolela ka o ledile gao ne o tenana monna he mona wa sheshan o tena o potlakile e bona sane ke tla o etsetsa
1: moferefeng
2: e bona dula fatshe wena o thata bao ke o tlo mpolela ka mmao e gore na mmao o etsa enyendi ata e bona sane e bona e mone e mone thola kolekeo sakasakasaa e bona sane man
1: ke kopa ra koloina ke tla o feta mona re mpe re tsamaye
2: e bona ke tla o tshwara ka kono wena e bona ke tla o etsetsa moferefeng

0: sister kita u kita u.
1: Ya kita kita balik kita muka
2: tahu. Ya muka tahu. Nari kau apa?
0: Nah, dia dia tadi.
1: Nah, kita orang nali atau
0: orang nali. Orang lagi rebut homo kasih mau wet aku. Dia tadi nawen.
2: Putulla ka mona ke bone na o tsiringa la go ya.
0: Na re tuma mona ha tsatsi le bo ba. Hm? E ntse ma sa.
2: O na o bone na o na tshwedi jwa ngwana le
0: yena. Ba ye, tloela motho na tshwedi man. Ga tuna na eng a te. He? A ke re motho ra po o tshwantsa tsho. Ka palo wena o tswi.
2: He? Tswi le bo nna. Ah, ama. Ha re vha ye pele ba tshwa.
0: He wena. Ha re ye. Ha re vha ye. Ha ile tshele tona re fuma. Kita tsa fana nchi re vaye ke ding ding kotlo mo go tshela mo ke mani e ke tsa mang ke
2: nna no ke go tsosa so mo
0: pa ke pa ke se mo le o mo nna mo go rasitsa arva arva ka
2: sho arva
0: ba re tlo ding na lo go nna ke na le yo ke ke na ka go fitse ke
2: go sa bona
0: ke bona ke play di fi ke ka ka ka o ba e
3: Muso ke nwa la ka ho la botlhoko ka kanaka ho etsa hetseng ke
1: e ka manela ba tshwenyana ba ba ngile mo ka tla wa ka ntate ba ntse di tse ke se le bella
3: ba shanyana
1: ntate
3: ba shanyana ba ba le ba le ka bona ba ngile mo ka tla wa hao muso wa batsi ba ba shanyana ba
1: ntate ba tile level la ogena ke mantse ba ntate ba tsile toso ke ka tlo theo go noi a ke bona lo ogena ba tsile lo ga
3: bana
1: ntate ba nkile mo kwa tawaka o ke tlile le di ntho tso ne nke le tletse tsone ntate di tlo mo ntsa
3: ka bana bana ke mile ko bana ba
1: ntate
3: mwanaka ha ile be baketso ena bona ke batla ba bona ha le hohle mo ba tsamayang teng ha ke tlo dumela hore lona bana ba ka le khoriso ke le fatshe ke ntse ke phela le khale le khale nke ke
1: de de o ke se sorry la tletse ke tshele teng a taka ka ba nge ri ke te tsa ka tsentla
3: jo la we o ko le ko ile ha bana bana
1: de de ko ke se ke le ke ke se tsamela eng ka nna ke bankile di karete tsa ka tsa banka banka le bukana ya ka yo bitsi bi sentate
3: ke ula ke ula
1: mme ke mana ke tsa mo hlopa ntate di ka mo kotle
3: le le ku ya
1: ba ba singe tsa mo pilo
3: mana ka mana ka tu tu tu tu la mana ka tu la mai kutu tu la mai kutu ngwana ka ba ile ntho tse o tsona tse ba ninkileng di ka ipisa ka mona ke le fito nna ha ke se ba palwa ha hona mohlamba le lapala ka batlo sotwa mona ba u kuswa bo ho ke ke sa phela nna fa tsi le la ba u kwa e ba ba thuba le ba tla o bona le hlako ga le le laka ha ba mpote ka ho lona bana ba ka ke le fito nna ke le fito ha ke se ba palwa ho
1: Mili
3: ku ya bana yi.
1: Yo, yo grandate.
3: Hele.
1: Ba tseba. Le haile mona. Ba saka ba. Ba ntsohela matla. Ke ne ke la ka tsae ka ba ka khutisa mo kotla wa ka pele. Empa ta teng thwe ke le wela ka fitisa sa ke hore ba ba ntlhaisa kotse bo hang. Ha ho le nako nyene yo le fatselena le re fetohetseng. Go na re le batho ba bomme
3: a kona hanefela hle ngwanaka
1: ka nnete ntate ke le boela bo

0: 해반 만나 길린 줄 아냐 아우머렌 로 만나 이제 일만 짜지 좋아니 기초가 보러고 이하기리기 꽈라만 로세 길린 줄에 날려는 호파 이가 바기
1: 오호디세지
0: 나에
1: 오호디세
0: ke lokela go balehela ho le lentsile lentsile na le a nkhopa e be ke kwetsa fa me mama lentswe le a nthopa tle ka ditsebeng tsaka ka mone le ka mone le ka mone ka tlhogong autlwa ka mona ka bokong ka mone outlwa mme lentswe le na le a nthopa tle le mpatla mokotla wa tšhelete mokotla wa
2: tšheletehelahela mosanyana mosanyana tsoa o dule o mpolelele gore na o bua ka eng o tloele go lotha dula
0: lentswe le na le nkopanya boko ka bokontle mme le mpatla mokotla wa tšhelete
2: ngwanato gantlentle o bua ka lentswe la eng jale o se o re mokotla wa tšhelete ne nneng o re lentswe ne nne mokotla wa tšhelete o e saela eng a e le antle
0: oentsese ke eng ke go sa forestane o lentswe lena le mpatla mokotla wa tšhelete
2: o entse eng sebaoleokisetse
0: tlemme
2: se ba bole ke o thusa jwa mo sa mpolele o entse eng
0: mama we yo mama we yo mama we
2: masi ba bole
3: ke bona ntwana ba mosadi wa batho e ka ba opetse
2: mase babole ke ba baletse ka mogao ebe o e tsalang mosadi wa modimo molato ke eng
3: ao batlose e ba mosadi ngwana ke one o nkese sa metlholo
2: ebe ke tlholletswe
3: ke masatse jale ke sa tsebore borokong
2: ebo se ka nna lela jena tlhe mosadi
3: ka lentswe le mokotla wa tšhelateno ke ke mpusa gaelegatlhe ebe ke fosaditse mmopi ga ke le o kae o ge ngwana sotlhe
2: moyanakanakamasebabolewe ba tseba ke eng mosadi le nna ke mathate mona moo ga ke tsebe gore na ke reng ba tseba pheleo o tula a ikwaletse ka phaposing ya gae ga robale ga je kore ga ke tsebe gore na o etsa galang ka ngwaneno wa ka
3: mosadi one mathata o ke a tshwere mmanelaelaka ke ipotsa gore e be jwale bana bana ba gone ke ng sena seo ba re se entseng re tlhoka ke o tseba nnete re ba thuse nako e sa dumela mosadi
2: ke nnete
3: o ke tlhakale ona ngwana wa botho
2: re sa ntsaneng re lentlheng yo mosadi e re ke mmitse a tle a tlo tlhalosa gorena ga e le gantle gorena go etsagalang pheleoe pheleo a ko fete o tle kwane o tlo tlhalosa mona hele a ko tlhalose ditaba tsa gago gantle gore na go e tsagalang le wena bathong
4: lentswe ga le ntobatse
2: le wena lena ke megolo e le ka nnete lentswe
4: ga ke re ke kwala malomela ke lena ka tsebentsaka
2: batho ba morena
4: ga ke sa gona lo botlhota mme lentswe la kgothatse
2: ore lentswe le etsa jwang ngwana towe a ke le bueng go etsagala eng gantle pheleo go etsagalang buang
4: mme lentswe lena le ntlokisa borako
2: ena ke megolo e lekanee
4: le ntlokisa gotso motswadi wa ka jojetse
2: ene gantlentle bana teng go etsagala e go etsagala eng ka lona lentswe lena le reng
3: lentswe lena le reng mokotla wa tšhelete nokeng
2: mokotla wa tšhelete nokeng etsaya mokotla wa tšhelete nokeng jale basadi
4: kele gape mme ga o le utlwe ga o le utlwe
2: ngwanaka ga ke utlwe letho bana ba tla ba re kenya molekong e be sone re tla ba thusa jwang ga e le mona re sa tsebo gore ga e le gantle mokotla wa tšhelete o ba buang ka ona o nokeng ona ke mokotla wa mang o pheleo bua man
3: mme ke kopa o thole moya
2: heleo
3: bua tlhe ngwanaka bua re le thuso bane ga re tsebe ga e le gantle le ne le keno ke eng ka mekotla ya batho ya tšhelete
2: ona
3: ke mokotla wa mang o ngwana katlhe bua nako e santsane e le teng gobane ga e le motswalo wa gago yena o sa kopa-kopane tlhogo ga a sa tseba le gore na o ntse a reng ka molomoela
2: o nna o ntse o lela bua
4: sebabone o lare o itse renke mokotla wa tšhelete wa ausi mmuso wantate lefito ya ba renka tšhelete ya gae ka fela mme mokotla o wagae yaba re le o latlhela noke nkwana wa tsamaya le metsi
2: o ntse o na le tšhelete
4: a ne re nkile jale lentswe ke lena batswadi le re o gotlise jale ga re tsebena ke lama lentswe leotlhe mme re kopa thuso ya lona
3: bana ba tla
2: bakeleko tlholo ka nnete
3: so
4: ntate lefito motswadi wa ka ga mpona re le mona nna le motswalle wa ka se ba bole
5: eya ntate
4: re tlile mona go tlo kopa tshwarelo ka ketso re entse motswa re ka boikokobetso le tlhompho le motswadi wa ka re tshepisa gore re ka se tlotse re pheta ketso eo re entse moradi wa gago tlhe ntate wa ka
5: eya ntate
4: re kopa
6: melekoting ya
4: baaelaretshwarelo motswadi ga e le mona mokotla gose o se o sokolobile ebile o se o sena tšhelete motswadi le
6: reoele
4: tsotlhe
6: sebabo o tholetseng wena ke tla o thusa jwa ga o thotse tseo ntse o kria ke o pompetse ka go etsetse kwa betse
5: ntate le ke tletse tshwabo le ditlhogong tate ke mekgwa ena le diketso tse ke bileng le tsona ntate le fito ke tletse tshwabo le ditlhogo ke mekgwa le diketso tseo ke bileng le tsona ka gara motse ka bona ntate ebile di a ntshwabisa
6: bua mosimane bua keng etsala
5: ntate lefiso ke a ikokobetse tlasa bonamelo ba maoto a gaotlhe ke kopa tshwarelo ntate lentswe ke lena ka tlong yaka lentse le re fela lentse le re
4: felao
5: gotlisetse ntate ke kopa o nthuse ntate wa katle ka nnete ke swabile ebile ke pelo go buya o go ntate le pito
7: mamela mo mamela mo la lona ba shimane
5: mamela se tata
7: le te o tsaba se fahle o sa ya matla o hlela nkutlo re la ke
4: le mamela se tata
7: go ba ni yena ke mo lebedi wa di tshaba tshaba ha o tsele a robale o tsiba tsohle le tse e tsagala mafifi
5: a ntate le pito
7: fela he bashman
5: eh nta
7: ke a leboa ke leboa fela ha le la gotlisa seo le senkileng ka tsuo e se sa loo
5: eh nta
7: ka gona ke re he bashman ithute mo tshaba ntho tsa batho
5: eh nta ke re
4: ithute mo tshaba ntho tsa batho
7: a simo le tla tswela.

0: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mabiri ya ditshebeletso lesedi ditebake tsena. Ke nako ya moqebelo wa jackpoto ya lotto. Moqebelong ona, o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya lotto e lekanyeditsweng ho 11.6 million. Ina ke tjhelete e ka fetulang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelong ona. Ha o raile ya borobong mantsibu ya SABC. 2. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata, menyetla e mengata. Dimilione tse ngata. Dibapadi, ditshwanetse ho eba le dilemo tse 18 ka pa ho feta.

0: molelwa.
1: Mogatwe, unge tsana a go mpe mane le ribe mane thaba go be. Du a morena selebalo, dumelang ka mo mate di thole mo. Masitso selebalo ka mona ka ga maphosa.
2: Emo somaratu ya sponono. Hi. Kamana ka phiritona, a sa di ke mabana re huwe fa. Se ke amsebe, go bala msebe, ke a tsala papa yo ka tsala ka ditlo. Fela ke amsebe. Sponono.
3: Dumelang, dumelang tate majabaja. Ile. O tse se thathumola ha no qadile ka diboko. Ka utlwa mona ha ga hlo mona ho tshigonya utlwa putwa. Jwale wa nqetela ho letsa Patricia Majalis. O la nkuka ka mahetla. Wa ntahlela ka ro popleke otwe ke Waterskem and Bosberaad o botile go le ne le thunya ka sehlumo oi so ya thula ke ina ya njoki
4: yela sponono dumela le kae rite sponono a o bua le mamtina mona mea tuni o mametse ka 88.4 Thank you, Spongi. Kimam Tina. Thank you.
5: Moraji, gaong hopotsa hae jwale. Gaong hopotsa hae monna. Ha o feel ya bo stoto monna. Ha bo tonke hae thobe. Tonke o thoba e dinyane e sa tsemeng letho monna. Ke hae monna le monna. Ka bodulo monna. Ke hae monna. Hona o re ke mosebetsi monna. Mona e kurulene monna.
6: E una le molaetsa mo. Ego ntate ya ke no bula la bitsela o mona ke lelo sonyetse ona la mofumahadi bana ba se ba le tendi ditlogolo le se bele metso supile metso tso ra renya borobedi mo ketlokwa mahala o le sadia FM a ke mre tetho a renka makhubu a re pepa sponono le ga tsa maleto re mona tela mi enka ba ikutlwele mo hopolo le ga ikutletsa na go nya gala ke itse ke tsona le kgomo ke se kopanya diboko ai ha o tsa ri lata fatse bela ke tsa Agatha Fatsi. Agatha Fatsi. Hey, give me a word. Let's have a deep black. A deep black. I'm gonna paint them on. I know we're just giving them that deep black. That deep black is that black. See. Ha le double ke witse ke re. Ha o tlo mfounya la black on tete a ke le betse. Da teno a ke mo tsumoga tlo ngo potsa na go ene ke la a o sie mong a lang hana ga sehlogo. Ga sala ma plasing ka ga ha ke tlo bitsa bitso la onta. Ha ona ntebo tlo tlo ka o hanwa ye o hanwa. Yo pula ngwana le mo a gila mpatla pasa. A ke tle ka pasa. A ba ke mo fa pasa. Itse a tsiba hantle le motsa ka dikai ke tsiba letsa ha go tla fumana go potisa go go pula ngwana ngene mongke ke ka molela ka lediso a mpatla pasa ke le sekolo ke ga o se ke o gata a ga ja u tata ba ha wa buti ke sa pasa a ga di sa bukana bo itsebisa tla ha ba o ga tla motho tla tsa tso Ala mohlangane mona ke na sekolo le re ona ge ka moshana. Ba sa modumele fela shopong ona matha. A botloko. E matha shopong ka toy matha shopo ba ohane. Ntso mathile shopo. O ga ka malomo ba ohane. O senda you are in talking. O ba go melene go melwa ntshelete ba ohane. Ala aba ta pasa ke ne ke mathika ha mo sa di mogolo meiki ka lo go nyo tola pasa mo ite e le gato tsa fetu ala tsa

ke bohlasong ba ha wa tshontswa ke ya sena se ka ja mma ya tela se ka tela fela o tla tshwanela go atelle motella ruri o ba haise bo kolla ha bona tsena motho mo ga o tsebe tsebele tsona se ke ene di bakeng tse fapane ka u kamolo o rutswa Limpopo ka u kamolo o rutswa mo hantle polokwa a ka u kamolo o rutswa ka zwono na tela tebele ka me a tlatsi mo nwa gela monna teke se ke ena mona ya feta batho ba mo metsele sa dia fe ba ra so ka re bona ntshwetse a u mo na do tsana lo ba tla nwe fa tse ngwana ka o tsamae theka le o be lo so fela o tlolle ntshotso o tlolle ntshotso o nje ka mona o itlisa ka mo o itlo sa ka mona o itse ka mana.

0: E mo somo ga tuwa. Bona se o bophele. Ke mo je. Ka mona ka ke sete ne. Re tsene mo ga tuwa ka hle ke matlampisho. Ntse ke mametse nna ne la hao.
1: Kachela e kachela kachela. Patsa go mametse na ngwaneso. Ka dina go tseo. Mo ma 80 kwa. Ngwaneso re sa o bietsa go ka nnete a. Ga ke tile ho bua o so dumetse ditaba ka nnete ke kentse molomo ona ka kobong. Ke ga ha o botsa ha gona yela ke tla o swina jwang ga re ipa itshokolele. Ho mametse ha tsena ka mametse ga mametse ka hloko. Mametse o letsa mmino o montsene la wa gale go hopotsang gale.
2: Mo tsimo ga tuwa. Ah ntse go jire ka tsebe jire ka machaveng ka mona a ka nnete tso go hlabolla ka matla ka matla ka matla a maholo. Tangi.
3: Ikhulu go jile ka tsebe go jile ka tsebe khotmani a khotman laga bapala ka di final ikhulu bapala ka di final ngwa kholo ke pule ka mona ka orange farm go mametse ka tsebe khotmani gele ka orange farm ma angila go mo hopotsa hole a go mo hopotsa hole bapala ka di final ngwana ngkhono tanko.

apile ka monate a leke gaudi a re felong ke tsang tshebeletso ke la sedikile ka fang pharanyana a re tlhotse o le sedi fm ne re thito masomabedi metsotsona le metso metlhano re ya goreng ya borobong ke mokete wa mahala ke mokete o sa pataleng letho gona mo ko o tlisetsang dintho tse monate o le mosebetsing o le lapeng o le leetong ka jeno ba teng bana beso mona go tikitoko ba re motsho moratiwe re tsamaya le wena go monate ya golo moqebelo jena ngwana mme re tsamaya le wena go monate ka tse dingwe kgethileng jale motseke kokala motswale mongwe wa ka mona ma DJ Marox. Are monako monane se ba fitlile ba loye bonta te bana botla fumana ha ba khotse bana le tshelate ngata a humelwa ke bomme le mo notse ba ho ka ngwa mo eletsa fela o khata off wa mo ba mo ba ho khala fatse o bone ba mo lata vloga seki ele le ke se le le ntate ba mo mela fela ha khotse o bulel ana ma ntsha masesane ba le ring haba haba haba fumane metsi na tswa ka ntswe o tho fetula le semelo ha sa fumana o ka ba ke le shano wa yetse litse a re phetela sponono ma mari hle ei ga itsa ma mona da bona ka jeno e ka ga pula dikwebele radio ka jeno ka ga pula dikwebele go bona teng ga o kete ka tsatsi le la tswala ntswa kanatlhe e ntswa ke atla ntsheisa a re nna ne ke le mokoko mantlwane mane ke ne ke bala ka pele ga o ntse o togoo mahe a re mantlwane ke le mokoko ore ke tle ke re kolokoloko o seng ba tsoo ga ba re ba robala fela se ke itse kolokoloko o seng ai beke e tlang beke e tlang go na le ntho e ke tlo go fa yona o se ka sufa a yena e batla go thuthumela o na le jaefe mona kileng ka bona la kita chai jae ke thuthumela go tsamaya sotlhe mmelemo go swatlhamanya gotlhe mo o kgonang go swatlha fela wa swatlha.

0: Arbala this bonky bonky bara de lesedia from Dumela Khotso hi. Radio Dumela hi.
1: Hey.
0: Le guy.
1: Ke
0: la mogana e bokolla monate. Ha.
1: Amonate wa ke mametse wena 18.4.
0: O tlhoka go hlobola skipa ga tlunga mo.
1: Bona me no nyene ka ke tsang ga le ka ke tsang ga ke tibi ho ba le itam tsa ke ke le ntene go se ke tsiba ke ma.
0: Le sari.
2: Hi hi.
0: Le guy.
2: Okay.
0: Amonate le guy popi.
2: Foi, wa tsonzi ke tletse ko mametse go go bona ha ina kwe lona ha e mathe e mona.
0: Ai, wa utlwa na itsa mamonate wa.
2: E sa mahamonate magamona wa yona hle.
0: Go ha utsi mina o tshware ka o tloele kae?
2: Ke no way. Jo ha utsi mina ke tsa ka ka thunga moni.
0: Go ya fatse, go ya fatse. Wa tsiba tsone tse o thame bophelo mmo.
2: Ha ho o lo ba sa ithabisa le mthatla thabisa.
0: Nana ke a lebola, sa di dumela. Le sa di khotso.
1: Eh, o se ri.
0: Eh, la ntate le kae?
1: Ke tele ga bo.
0: Ha monate.
1: Ee mo nya mane ga bona ga ka tlo mofeje se se le bana ke bona wa isa hela bana hela go go tla gale se
0: eh ba tla go tsoko botse mongaka e bapale
1: a o thank a o bana ba la go bona wa isa ku ka thank you baby bopha tsa jalo ke le ra isa
0: tsha ga fase ntate ke ya le ke ya tike ya le bo hle ngwane zwe
1: ga nye wa le so tla ye mo so ba kwa
0: o dusa mo ka di le botse ba hona jwa a mmitsa ka mabitso a bona le bo ntate ba ba fumane ha o ka tufela ntate mamang ba mo geneketse utlwa sa gone ya utlwa sa gone go o bona sa gone o tshwaka seponono a ga mona tloga di yo qala go bona hle ka baka go pula hole boysa wa koko mathandi nhlapo ka monika Frankfurt ke ya le bua kwete o tle ke re thelethele ka dilomong ja gotla
3: e bang o nana o ruke ke wa gona o lefella leqwetha nana hape clientele legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Kana kweno o chaketsa bo mogotsi wa hao ntse le bapala ka ntle ka mane o moputswa pududu le baputswa utlwe mme o ha ya mbitse ka tlung a ga tlhiso tloje a ya loja ga tlhiso a ga tlo hlape tlo hlapa a mathe a lo hlapa ka tlung ha o fumana melomene ya mafuka fela o ntse le moputswa fela o itse o lo hlapa ee ha o tsebe o le boima kana kweno ngwaneso o kope motho masimpa o tloga ga ke soka ke ja o tloga oseng masimpa maka ipotse gore na motho o tlo goga ka masimpa ee re la ga phela tlhe mmabedi wa tshebelo tswa lesedi go la ba monate ga phela ga monate pekeng e tlang ko o tshwaretse ntho tse monate ee ka gopola ka lemo se seng ge re 10 ge re 9 ge re 8 7 6 5 ge re 4 ge re 2 ge re 3 ge re 1

ke o sifela ke o le mphuthe ke motho a batlang o fa nthotse monate. Nhlanhla mafu ka mohopola mane he. Ho mafiki zolo. A tsama le Theo go sengwe. Mona we wa tla le mo. A re tlo ungo wa. Dando tla latela. A re u bola. O bola. O re nya borobong ba lo di tabana kana kana ka molomo.

Berita, M. Osamali, MS Tame, Baramasang, Kangela and Cool MC, Adija Maporisa, Vocalist, Bare Sedla, with writer I Do. Sebeletseng ratswang ya lesedi ka mokabelo o bekeng mabedi shebe metsotso ke masume a mabedi le metsotsheletseng le sekota go furaletse hora a ye borobong la ka lebiso ke dikeleti magazine ha o rata kampisa le soski na le nna ga tsama itsena le tsholo da fitlela go renyana le shebele betse emedi ei ho mona atman o se bekeng ke tshwere ka hona le ntseng a tse tsa halang ka re o motho Bloemfontein pere ngetso singa ngata fela he tshebeletso ya lesedi tla utlisetsa se mo radical fellow sa sotelo ho go na ho kae ka sena sebaka tika hona ke tshong ke re o tsela ka popelo ba ha mo go tswa ka na o mo sebetsing na o seleng na o la ping ke o na o gutang mo o tswang teng mo di ntho di lang ka bona di teng ka pa tshona ntse di ke sa sa o ka tswa a go sibile mola isa wa ha we se di go ke hana ntse bona tse fa pa neng sa X Facebook Instagram at Lady FM at Lady Soski sibile mola isa wa ha le ka mokgwa wa WhatsApp nomoro nya 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786 0786
tsere dipotso le naha yane ya New Zealand ba tla go pala le sepa sa ne sa All Blacks le sepa sa ne sa ka mane ka New Zealand jole he papadi ke matla ha ho le bile ke papadi e tlokolo se ha ho lo eso e re tswepetse mahlo ka tsela e kgethehileng jele ke papadi tla thakgwa ho renya le shumele o motso o le monga sena se bolela gore he nna le wena ya ka le wena nako e le kane modingyane pele re kena papading eno e matla e re lebeleletseng weso ka thagaselelo e kgolo fela he tsona pele o tsibula molaetsa

0: tsa ha o re ka rutlo rona bona ho etsa lang ka bofelo ba na o la phenga na mo se betseng na o se leng mo khotsi wa ka ha ile hantle ho etsa lang ka bofelo ba hao
1: ila e mo tsomo ga tuwa e mo tsomo ga tuwa o ana
0: e bo butle mo nneno sa panolotse heleke butle pele mo nneno sa panolotse kwana ka 9 o'clock come on
1: so ski
0: hey
2: I can't let o ntse wa metso ka mona ka khaisetene ke ntatenkula ke mente boenka mona ga di kwago apetse bosibu
0: kana
2: le wena ngwanyana o katena bona le bothata ba gago o sotlo tšhaisa ga di kwago apetse bosibu
0: pepi weso
3: hello lady soski
0: ele hai
3: se ke le ka mona ka kanana okay ke nna masabata malpane lady soski ke ntse ko jile ka tsebe ke phumoletse ya monate tanko
4: lady soski
0: hi
4: o bua le ashley tetswana classpride session 2 soweto nke ro jile ka tsebe lady soski ke dutse le malhanyo ramokotla
0: okay
4: le mo le boheng ram mokotla ntse re jile lady soski ka tsebe until 12 o'clock ho danko
0: ke le bula o le khaitsedi yaka
5: ela dikele di dumela le kai
0: dumela weso
5: re teng soski ai mam tino tsa ituletse ka mona ka me ya thone le setlolo sa ha ba shebile tv ba shebile Big Mama le setlolo sa hae ka mona ka mme ya thoni. Thank you soski mara nna ntse ko mametse ka radio. Thank you soski mbaba mamtina mme ya thoni.
0: Mamtina ke lebohile haholo weso mane o dumedise ditloholwana ka mono he.
6: Yela lady soski.
0: Hi.
6: O tshwere mothana jang breakfast le lunch. Ha ile tsa bo siu mo rena ranthe ba di a qeta o fitse re jole tsona ona jole le soski ke tsa ka man ka Suzuki stadium le go shabela final ya Currie Cup di Crickwasi le di Pumas a ibile papa di e matla e mpa ke mo di Crickwasi di winne papa di ka 23-16 hey dangile le soski papa di e matla e mon na ti ya rugby ha re ho re nya le shabela mo tsimi le soski
0: a ke le bula ho le ga itse ya command.
7: Hi, lady Soski.
0: Hi.
7: Keep up nice. Yeah, o sister, go jile ga te ba wa di thobola ngwana ngkhono. Go mametse ngwana ngkhono ba danko. Come on, go range farm. Thank you, mama.
0: Ke la vila ole weso. Le se le fa dibela hi.
8: Lady Soski.
0: Dimela ga itse dia ka.
8: Ke makhufe.
0: Makhufe we.
8: Wantse ba soski.
0: Ke ba le mang kae?
8: O bua le makhufe soski wa mmadigetsa ntse ko jele ka tsebe ke dutse le dona le ntsi wa mona Springfontein.
0: Hi makhufe! O ba dumedisa ka mona ka Springfontein o re hello hi. O ba jose dikelele ra hello hi.
8: A monate lady soski.
0: Wai! Dikele bila ho le weso le sedi FM dumela. Hi. How le jalo ho jwalo mogotsi wa ka?
9: How le jalo ho jwalo bona ke ngwana nna ke go tlile nna ke le tsiko ba le tsi. Ke ka mona ka nna le tsi ga sa mo tsikile ke tsiko ke le ka e tsina ntse go bona he. Ho tsaka ka go bona a o tswa ka a mo le le le tsi le sa le sa e mo tsiko ke tsiko tsona na mo.
0: Lo we a ho le a bona tsedi ntse ngata ngata ho se wa tsiba keng. A ho le utwa.
9: A ho le ja o santsa ho di le bana. Ke ke tabe ke tabe ko tsa tsi. Bona, ho ntse ga mo rata ke tabe le go di.
0: Ke le buile a ho le we, man.
9: Ke mo go.
0: All right, mo go tso. Le se FM dipela hi.
10: Hello baby.
0: Hey, baby.
10: Suppose I'm my god.
0: Ho le ka mo go tswa. He mo go tsike ka hloka speedy tshe, ho tsela, ho tsela, ho tsela. Ke ne ka hloka speedy tshe la la. Kapo.
10: Le di khate tsa my god.
0: Mangyo, lentswe la ha o tsebe ha re ntse re ho la kere o no se jwa fela mahlong, o thuma hlo ha wa nkhotse fatshe. o tloka speech jole le wena le ntlo la ha wa le motho o tloka speech
10: ke gate mamela darling bona ke monato ba neng ke spendile letsatsi la kajeno lena le bana bana ba strateng ke ba phetse itsenyana ba thabise ke la bona ba more than 52
0: epalesa ngwanana o bile le letsatsi wena
10: ke raitse ditse letsatsi mara o ke la bona ngwaneso kare ke ya le pontetse modimo go fana ke la bona
0: eya ebile letso le fanang le tlhogonolo fala go feta le amogelang ngwanana
10: mamela ngwanana ba re o dumedise soso
0: badume le bone
10: mamela ga re ho se tsarom o dumedise soso mona le ka tsare le no ga le rata le ke le papok ke le ya mo pat
0: ha ba dumela we se hello hi bana ba le ga mo se o nona le bona ho kae o nona le bona ho kae
10: ka ke ne ke le tropo maskat ke ka tropo ka ba phela something yana maobane bo siu ke ntja ke kinkate tsikere ke la bona
0: ehe
10: hey so fa mosele tsho phe wa tswa ke je tsho me ba ba thank ya ba thole
0: wa ba to ta
10: a se ta pa jo
0: ehe
10: e ya ke le tropo mane ne ka pla le beng ke le leng jo so so ba ntse la ene ka re ntate mo di mo di ngata fa tse di jotseng
0: ya
10: di ngata a di go ga di
0: au palesa mo tsapelo go go bana mo la manyeo
10: ka ba go bana mbangata so se di la bona ke feta ba hey my sister re ke le eng le re ke le ga ke tla le bona
0: eh mo sebetse mo tla palesa tsola pele ho etsa so se tsang weso o etsa mo sebetse mo tla ha ho lohle o ba dumedise le mo hla ho kopana le bona hape ba jetse ke re ke bang a taka le gato le le khubedu o mpulela nako e tlang ha ho tla mo hlomo ngare balaka thale nna mogotsi
10: wa e bona taba ke ma
0: ho tla ha ho lo weso ka ba ho tla ha ho lo sebetse
10: mo e ha ona bo misane ke majita fe
0: ah
10: o ja ba itse mme le le nyalo mo no a o kgore
0: we ye we mayo we
10: a sa ba le o
0: no ntse se no ka pela pela tsimana tsake ga tsaka le sedi ba di tsheba metso tsake ba shube aba be di le be semena pele re kana ho renga ya le shume ha se ke party time ai baba clinical tip la chic comes at a small little size as well baba
11: so
0: eh

Alright. Emihlabeli shumile bizimihlane bezo sibileke na horenga yalishume. Ena ke nomqebo sikode ore izono zam. Abedi ke tshile hlekare ka tsene hashtag grooves on wax. Re ka ka bona ka khampatlhele Limpopo. Re tsena le gaitse da ka Kevin sikena tagetse. Samonati. Re watla di vaina le fela goding ena ya lwetse o fitlhele be lo khodumela. Jole he. Atamela wetse botsetseke ba shuma magaba ka magaba ga yalishume to tlhoga na re tsagetse di fela. Fela he. Mona he go hopotsa sa maoba le maobane. Hashtag classics faults. Hore na o hopola mang? E bile le ho le ho gae. Tsa bona le tsa ntse ka netse ka se le botse tsona. Butle ha re ba tlwela bua na. Ka ba tlwela bua la. Fela he mo tsaka bona a tlo pisiswa ke no hate. Sa khona tsebela senga ga tonga le sedi. Hashtag classics faults. Re ho hopotsa maoba le maobane.

0: za happy mang di hopola tle ke tshile ka re papadi teng e tsolang pele ho ranya le tshimelo mo tso le mo nge peke papadi peke nga sa New Zealand le Africa bo wa papadi ya rugby Springbok e bo tla di bo tso le All Blacks ame ene papadi papala ka mane ka United States MMT Bank Stadium ka mane ka Baltimore. O teng ga itse deka ke tough guy tabisa mafereka ke na tla re fa he ga so eno papadi ta re nole tsana ka bo khabane bobo olo fela he SABC o tla gona go tlo bo he hantle di kana leng tsa SABC ka sonta ho reng e ya bo super ho senga fela tsebele tsa le sedi u tsetsa tsana ka kotlo ho kwa no tsebeletsong ena ho tla go nyana le tshimelo botso le mong. A tough guy to be some Africa out in Khaisedi ya go santse me di poshasha. Ka ntso sa le bale hore he #grooves on wax. Ga ke ne ka bona ka dipopo khampahlele. O teng Khaisedi ya ka. Ya tsejwang ka bona ka Gauteng, ya tsejwang ka bona ka Northwest, ya tsejwang ka mane ka Western Cape. Ka mane ka Northern Cape di qetsa ha ya utlwa hala. Ke Vince. Mona na u we ha hono ka metsoko ya ha ya di final. Ke re tshwelo ga re mathosong a go di na lwetse re hotlela di final fela. Jola e se le re santse re qadile ka tsona e bile o tla mathwasunga kgwedi ena ya lwetse. Jola he le ka zeno re ntse re tsara pele bosumbo na ho # party time. Metso tsinge ma shuma mara go kamara ho ra ya le shome re na le ena fela he re tla ke re homo homo le ena ba ka nga sa sa metso tse meri fela pele re ka kena ho yena motso kongwa hai. Metso tsinge ma shuma mara go kamara ho ra ya le shome.
1: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang leke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
0: All right, so mabedi ba ngole selenga sena sebaka hle a go nete fatse ho ga nna hantle ka kelotloko. O etse bonete ba ho hlompha le melao ya tsela le kholo ya hao e boemo ba ho re ka kena tseleng me le ha o so gathetse o so utlwa hore ga tse mo ke ba fela beke a maphati phati ya holo e leng hore a phetisela ha o so utlwa ho gathetse e be le ka thiko we so bitsa sepalangwang a sa setshaba me ke a tse ba hore o di baka dingata holo mo ho nang le mekete mo ho nang le diketsa halo o tsetsa halanteng mo nang le disebeletso se ngata tsetsa halanga we so we e tlokome le tle e tlokomele re tsama hata ke re se tlhatsa sa spoeng se le re semetse ka thaselo e kgolo ke a tsama ke mongwa bona le ba tlhoka ha nonga tsa ka X Facebook le Instagram ne e bile ka zwino le nna ke o tlile all white tshome kuri sheba ke mobe ke rebe re le ba tlhoka ha nonga tsa ka at lady soski at lady fm ke o tlile all white mone he o rompona hantle ga le mesa le kisi e metso se hlasela me ke mihlale matsatsi bentse ke tsho kire a ahle o bona ho fela ha se hlasa eng ke metsa nga tsholo ka samaria ko e tlhaka ke beile go bofatsi jole ka e bile re tswile se hleng sa maria ke ga keng ke le go bona neng ke metse mahetle mona ke beile fatse kwana ke thabile mane le ha ke tswa o se ma ikutlwana ka bobebe khoke wa tsiba ke nge ke re pampirinyana fela ha ya kopana le nna sehleng sa Maria Hoseng o ke swetse letho o so ze letho le wena ke go se kutla ibilela ke utla ke imelwa go se bile o so bile letho fela ke go ke se ba ke ka mule di tsobetse se lengwe ba ga tsak le he a bona ha wa ta kopana le nna hile ke bonse hantle go kopana le nna go tloa sehleng sena sa spring he ka nnete mo go tsoka ke re ke se go bele go re ke go ka mpona ha ke dula ke thabile ka tsatsi go tloa go seng ga ona taba gore na motho ona ke motho wa o seng kapa ke motho wa mausiu a ke gona le ntho ya gore motho o tla tshwara nna ga ke motho wa o seng e be ke nna eno se ke tsoa ke thabile go tloa go seng kapa se ke tsoa ka moqoqo o moteng ya fela go seng a mo tsweng tsere ka re se hleng se se re leng ho sona a botle pele ho tloa go seng ke tla gore o ke ba ba joa ke motho ho hang fela go bana le nna Maria go ka ga ke go be metsi ka ga ke ka o sutse metsi go tso dogetseng go bana no potlakile go bana o tlame go kwa le ka o se tsika hona ke tshongire a e bona be sungile motho pantse ba ga ba ga thabela sehla sa Maria ba thubano tlamile ge ba be le ihlo go bane ka leleng la mazatsi batho bano ba tloge ja bano ke mafelo a beke go tsela ka bophelo ba gago go tshwa ka tle

seng Venom mo mona sama le tshishileza no mfundo mo hopela hore re le tshebeletso le sedi selo montsena re le ba ka mane ka bali ya kire ye nna ntse ha u dikopane mo go tswaka he o so le malalala o tswe bona re ya fofa we so re le ba ka mane ka bali selo montsena so di mo sa 2026.

na Afrika Borwa dina yense ba pile a pile re bisa ka re kifu ka pesha na mane nge ke a le tema ho wa a ha isa tja le shebele be se supile metso ka mara ho rap 086 000 3084

0: Yaketeka Afrika Borwa e keteka mohope se hlophasana ha sa rugby se phamisa mohope ine ba pala jolo le New Zealand ke bona mo mamedi se beletswa le sedi ba wile ngore ba hapile ke bona ba hapile dipapaditse ngata Afrika Borwa thotse ntlakaro ne ba bapalla mane dinahentse kopaneng tsa America 086-0003-084 batho bana ke bana dumela
1: Hantle ka rona mwana ponto.
0: Retele ka.
1: Hamana tele ka.
0: Hamana.
1: Go tshwere le khubu 89.9 jwa la ka mehle. Ke le Brandfort mo jwa masi ke nalwe.
0: Le tsa sile mwana tao. Atsa ke soka ke utlwa ntetse tsa go wa fihla o tswa kae kae.
1: Ah, ona mhlang ke ka fihla ka na go ke tswa kae kae. Yo.
0: Ah, a seng mo mona nneng a ke re batho ba nka maetwa.
1: Eh. Ha wana ponto.
0: O swa go di peontsa majwe mo tlhomong kae kae bo pologo kwa. Ebe go hona le kena ngwe pontu ge ya kena ge tswakana tsa stone. Di peontsa majwe. Let us dire bona tsho kwa.
1: Enke ga mo pont.
0: Mame se le se di a fa mo dume.
2: Hai go boke.
0: Ho lo.
2: Hamba
0: tshwa. O tswa ga ya ho tsya mona DJ e ka o nala mo tswana.
2: Ah, ke
0: tshwa ya tshe
2: the
0: ntsho. So that's the of the old blacks. Pala sa mo khala
2: ska la
0: tsa manga
2: o ibile wena o ndwa
0: mo sabolo ke nga. Pala sa mo khala, se pala sa mo khala. Ah, pala sa. O mang? Ke mama o ini. Ah, mama o ini ba no bua jolo ka palesa tshe. Oh, pala sa ke a re ke le bo utlwa.
2: Nna ke
0: re ke re mora, ngwana o fela. O no so tshwa ke re jwalo, o no so ka
2: o tshwa
0: le ke di ye u. Eh, yes le. Ala le
2: Thank
0: you. We mabe sin sebele so. Thank you so much. O mabe sele se di afa, but to me. Ke na
3: la tsisa simane.
0: Re tele kae?
3: Re tele kae?
0: Ha mona tio ke bua le ene ke mang kae?
3: Ke mo le bo hantle me.
0: Eh. Ha. Wana o ke na o tswa kae?
3: Go fana gheme ke le ka bolela mabana ke ka re nna ke tlo thakeng tsaka.
0: O ihle ke hona o kena o no tswa thakeng tsa ga.
3: Mm, ke khatse ke pone.
0: Ke o nne le o fredige. Re meme batho.
3: Ne re lo welcome fa ma ke.
0: O le lo amohela jwalo le hlabula.
3: Mm.
0: Re ya le bo ali kitiki le hantle le bolokeile le tsa sile monate.
3: Ke khatse ke pone to mo ke le.
0: Phumo da iketle.
3: Ke tsi tla ke re ke impacta.
0: Ke o daba. Ema shema mabedi meso suka mora hora ya pele sit back relax and enjoy ponto wa celebrate said your fam to me Allah seri ara fitar mutu to me
4: we so mutu
0: hashtag
4: ponto wa celebrate ha mamela ponto kujila ka tsebe ka 99.8 megahertz kile ka mna ka kibala ke motana ya breakfast la chefela ponto haile tsa utsho mo rena ra ntiba di ya qata o fitla jole ponto ke shogina le 10 minutes ke qata o fitla
0: o tswa ka etikwana
4: ah ke tse ke le ka bona ka Suzuki CDB ke se metsi di ra bi di kwikwatsi di dipuba di ne le final ina ya kharika po ponto
0: o jole ke bona o kena
4: eh kwa re fitla o ke ya tsela tele monya ka black celebrity ba di kwikwatsi di win ne a ke di kwikwatsi ya ka moka kima le ka mo
0: re ya le bo bona tsa sile bona tsa utwa
4: ya ke ke ponto
0: mme se ponto wa sele bona sedia fa bo dume
5: Ponto.
0: Hujwa.
5: Ke a phela jang wena?
0: Ha mona tiki wa le mangae?
5: U bua le marugo mona ka KZN.
0: Eh, la ntate marugo, hujwa ka mo ka KwaZulu-Natal.
5: Eh, pula yana mona ka jeno wena bo Ponto.
0: Oh, pula yana ka mo ka KZN. Ana o KZN kae?
5: Newcastle.
0: Ka mo ka Newcastle.
5: Ya ka Newcastle, Northern Natal.
0: Modimo wa rata le tsatsile mona tsa utlwa.
5: Ke tsaba ke le sebele tsi rati mona ke ntse ke tla rati ke ke ke tla ro ke ke tla kana di kuwe ke ntse ke sebele tsi rati
0: wena no bapala nga ntso hola no bapala
5: bolo no bapala bolo
0: o ga ile bolo
5: a ho ha ho le tsela ka le le potsotso
0: no le potsotso nna ne ke le tsotsotso
5: ke le tsela la ano ke le tsada na sa le nyane na ke
0: le nna le nna ke ga ile bolo bane ba mpitse ka go ke tsotsotso Ha wena lo potso tso ke le bona tsatsile mona tsa utlwa.
5: Ke le bona tata.
0: Mame di king ka ba ba hlalo ba o qetela, mame selo se di FM dumela.
6: Hai pondoza.
0: Hujwa.
6: Who's up?
7: I'm going to go to the house.

Where is my baby? Where is yours? Mama re sebele so ya re sedi mashema mabedi le metse medi mitsutsu. Ke mashema mabedi le metse robedi pele re kena go renga. Ya pele. Mama tseponto wa sala bo maqhubunga gaso a maholo SABC plus retendia TV channel 806 ke tlokometse le ka mane ka tshika itsumane ka bo Cape Town ka mane ka Western Cape. Sebeletso ya le sedi e mametse. Ke le bo ka ofela bo Java se thuso mothobi ke ba bone ba tengkwano. Ba mametse jwa tshebeletso ena e ratoang. Mamedi o thabile wena o thabile nna. Hona le mantswe a o ke batlang ho bua ho wena ka tjeno hore o kotsoe o ipotsa ho sasa ka manta hore na. Ebe motho enwa ya sa o batleng o sa tsebe na o moentse eng. O ska ba gana o tsegisa eng. Motho enwa ya o nyatsang, ya o buang hampe, ya o hloileng, ya o loyang. Ka mmanta o kotsoe o ipotsa hore na o mo tshosa ka eng. Hantlantle ho na le ntho eo o tshosa motho enwa ka yona. Wena ga o tsebe. Ga ona motho a tlotla o nyatsa o hloa fela o sena ntho o mo tshosang ka yona. Ka mmanta o sane o kotsoe o ipotsa. Dipotso o kwa itshebe o itekole lwena. Ebe ke tshosa motho yo ka ene.

re ho bane yona e teng tho motshosang ka yona. Iteng tho motshosang ka yona. Wena ha o tsebeng pa iteng ntho motshosang ka yona. Dina ntsa tsamaya nenne mosebetsi mo a o bua hampe. Apa a le ka o sinyetsa mosebetsi ho bane hona le ntho motshosang ka yona. Utina antsa bua hampe ka ro motse o phiranga ro wona ka ro location ho bane hona le ntho motshosa wena ha o tsebe. Ka ba rena o tsekisa eng hona le ntho motshosang ka yona. A go re o

0: pele ho hora ya bobedi ke a tswa ke a tsama 086 0003 084. Re batla utlwa ka meraro ya hao ya letsatsi tlhobo e tsanga tshero ke sonta batho ba tla dibakeng tse fapaneng ba bang ba tla phomola 086 0003 084. Apishana mane Emma Tandwe DJ Sa Liana Amaria ke sa bona ke dikana nang o tla ba le teng a sports sbongile sono po ho ya jolo ho renga ya botshelela nana la ditse ba renga botshelela ya ho renga bo super thabalene na ho ya ho renga ya borobong ho renga borobong two song ke sa mota o nke malo mama fatla o tla renga borobong ho ya ho renga ya le shumela metsimedi jwa rona tla be re tswa mo sebetsing re tla be re kena kereke engwe re ntse re le haye ya le CD FM o tla ba teng he Mr. Ntotsoriyetsang
1: Di-di-di-di-di-di-a-ro-ro-ba!

0: 086-3003-084 tabuisang ke sonta ka jeno ma meri teng kono mahalen dume ma meselo se dia fam dume
1: e mzaje
0: e hozo asemzo ake ke pon ke pon ke pon 20 ke pon 20 ke pon 20 de chai ke mo mara
1: ponto ponto uang
0: aha mona tike manga
1: ke mo sia wa lokho simona itin sai simona nwa supogo
0: abuisang ka jeno ke sonta
1: ke sonta ntate ke re tsama hanto go le tsedi ke ha mona a jo go ra mona a ke
0: a thabile rona thabile nna ke le boala sa sire mona o nana ma
1: ke mun dara ke mun ma so mona ke ka dile sepogo
0: sa sire mona tinta te mo meru teng go re mo hale dume
1: a ke
0: a ke manga
1: ntate mo sa jika di ne
0: ntate mo sa
1: you know what happening I'm going to catch tomorrow
0: yeah
1: ke
0: ke mo sa. Wi tsa o qatabua sego. Qatabua senyesimane mo ntlela ba ja kwa ntle mo.
1: Ah ke re sebi e tsena o wisi nge suba le mo na go tswa tona.
0: Tsa sire mo na o tla bona ke reke.
1: Ya ke reke ke nda te ke bo mo.
0: Ke tsa di FM bua sutu jwa ngono le ye dwa mo ba mo. O no khuluma mo ba mo.
1: Ke tsa ke ho nge eto, ke tsa nge eto.
0: Le tsa sire mo na ja o tswa.
1: Ai
0: go jwa lo pontolo ena tsa dilemna ke. Ke o taba, e o ima mesin sebele FM dume.
2: Ranta di tedi a wa ga di tedi ponto eng ai. Na ga mo kwena ga mona ga ola dai ke tla ke ntse ke tsibe tsa ai mona ke mude tse ponto e botso ke.
0: Le tsa dilo mona tsa
2: Lo wena fela jwa lo go
0: E le shume meso so pelo horra ya pe. Ba mesela seria FM. E ke sa ja tsama. Tota jenga ba ba hlano ba o qetela ke le sedi dume.
1: Bonga tlelo.
0: E ke manga.
1: Le le tikwalete.
0: A ru dwe tla boetsa.
1: Hai ka le ntse mona ke se di ya tsela le fela go tswanto.
0: Le tsa sile mona tsa utlwa.
1: Thank you pa.
0: Ba metse se bolo tswala sedi dume.
1: Eh bondo.
0: E tsara.
1: Ba teng ke son da ga ke re ke o ba la tsela na de mo tsiaka.
0: Re ke naga.
1: O mo ma.
0: Ke
1: le ke pe mo.
0: Ke na go nye feng go sa ring hona jwa le tshe.
1: Eh, ya tlo ke ke le mo tipong.
0: Eh?
1: Ndre da tere ndi go pula ga go na di di da.
0: O le betse go sa.
1: Eh.
0: Ke o pula fela ona le nako ya bo mo fumadi wa Fatima. Mofumadi wa Fatima. Ahe ahe mari krasia ke re wa ntatela sa sile mona ta utwa
1: lo era go go fela ke ntate di pitse ntse o bo ke re wa ga
0: ke uta mamedi skala be se le ya ke re ke mfela hore e be mogutulo bo no thwale lofe tshwantso tsebe go na ke re ke nsonta sena ho etsala sonta sa pele ho etsala maria ho etsala nka bo paseka ho etsala nna ba thoba ba ba ba ka ga di groupitse gapela ho re fela o thwane ba le teng e le seria FM dume
1: Ponto.
0: E ke manga.
1: Itros mutibi ponto.
0: E tsara.
1: O thabantsu.
0: E. Ndade mutibi.
1: Ponto.
0: O gawile ke eng o falletse Bloemfontein.
1: Ke na ana hore ke network or mohlomoketsa e ponto ba ne kseshe.
0: O ba ne ngusole thabantsu.
1: E a kre thabantsu ke hae mo mo pa crowd ne le ka mereko ka.
0: Oh, ah ntse ke go motho a blomo mona.
1: Eh eh. Ke le lokola ka le blomo mari a do nna kinalisi sa mona mothabane.
0: Oh. Zone 5.
1: Ponto we, ke kopa Ralphmane munyetla hle, o kong phone ya le ka tla bua le wena ka thoko Ralphmane munyetla.
0: All right, tsa tsile mona tsa utlwa.
1: All right, ke na le taba tse ke batla go bua fela le wena ka thoko.
0: All right, ke a leboha.
1: Thank you but.
0: Wa la yo khutlelo yena motho mo ntate wa mpitsa mo keting tlompa chelete ke le seri dume
3: e la ponto
0: hojo
3: ponto wa itukela man o tshwere le godi nthwana wa malebogo location wa lesanda wana
0: e
3: tsa tsile na ke tabe ke nka bana ba di border ke ba isa kerekeng ponto re a kerekeng ha re tswa kerekeng ha ke iphumulela ponto
0: le tsa tsile mona tautwa
3: thank you ponto
0: jalo ba isa mahala kerekeng
3: Ah no, I think he dulan to boarding school, Lebon.
0: All right, oh boarding school ke lebo tsa sile mona tsa utlwa.
3: Thank you ponto.
0: Mama se le se di FM, dume.
1: Ngamma.
0: E bua le nna wa le se ke manga. La se monateng ona wa monateng o na nneng ka hlongo re fela ka nna ba
4: ha ga ba tho fela
0: ne le ithabetse manga ke tikala tsatsila tswalo
4: ai come ai you bonus
0: o tsatsile monate
4: thank you ponto
0: o thabe o be tsatsile monate ke re keng o tlwa
4: thank you ponto
0: ke o tla mamela tsebelo tsa se dikene buile ha ho re senganyane mo ke o fositseng teng ke kopa tshwarelo mo re sebeditseng hantle e re pelapele tshebeletso ya lesedi ya ke tswa mona sbog shotla ba le teng sbongile sonopo ditheboa dikalaneng o tlo reng ya bobedi o ya go reng ya botshelela Aforika Borwa. A good morning and a good night.